0: Wala bang gani.
1: Oh, may antikit pa sa liron sa ako. May kamanggani ka pa ni Grillo. May tinipon ka? Oh. Tapos ako, singal-singalan mo ko. Ah, nga kung yung tipon ko, may salakyan ako, may nakapundar na ko. Oh, ikaw gani, wala. Animalistic. Hindi mo ko, ah? Oh, hindi mo ko pag-singalan. Kaya, eh, kato, pusporo, lighter, kayo ni Grillo.
2: Ay, ah!
1: Bullseye! Kadlo-kadlo si Chef Limuelo. Correct, Chef? Chef? Di ba? Si Chef gani, panigrilyo. Sa lakyan mo ni gani. Oh, may bike, may ano, tanan. balin si Dalin Pinigito, tabigin niya. Correct, kid, sir. Stop smoking. Cigarette. Oh, sige. Oh, wala na break sa sigrilyo. Nag-break dahil nadakpan. Oh, na may iban. Grabe ka pag-idya. No? Sige. Oh, hindi siya naghambal. Abi nga, ano mo? Abi ko sigarilyo lang. Ah, MJ. Oh, abi ko sigarilyo lang. Pati pag gali ko malakpan ka, dalagali ito ya.
2: Ayoy!
1: Ay, hambal ko sigarilyo lang. Abi ko dito lang. Oh. Hambal ni Mark Alvarez. Niya, ayos drama mo ka. Tropang jobs ka. Uy, para malingaw. Friday, subong. Ariban mga tao niyo. Sige. Namiyaw tanay daw ah. Oy, unagin sa listahan naton si Lindon Hano.
3: Good morning!
1: Salamat sa pagtutok ah. Si Ria Loyola Malapitan, mayong aga also. And kay Mark Alvarez. Ah, gatutok sila kuno da ah. Ah, dira sa Lipunan, no? Kay Hannah May. Oh, dira sa Hannah May, Sari-Sari Store. Ah, sa gwapa kuno nga si Marian Christine. Oh, happy birthday. Ay, birthday niya subong. Oh, happy birthday kay sa Barangay 5 de Gapamati sa programa mo. Si Mama Emilita Alvarez, Ernesto, nagatutok man. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton palatuntunan. Kay William Calmeren, bao na pa-early si William, oh. Dira sa Tyson Food Stand Eatery, no, sa Philomar Christian University. Sa mga estudyante da.
3: Good morning.
1: Maria Gabeya Bermejo, salamat sa pa-highlight ha, dira sa President Rojas. Josel Balasa Barugo, salamat kag sumuman kay Teacher Dai, dasa kay Teacher Lorena, dasa de la Cruz, dasa mga taga MSI. Good morning lang sa inyo ha, no? All right, sino pa? Solomon Antonio, aga pa nagtirik-tirik dira sa Karsadahon sa Pontevedra, mayong aga. Okay. Kay Ma'am Lisa Digala, nakatutok na kag kay Tuto Valdizon Escalada. Saban, wasandao.
3: Good morning!
1: Okay, kay sino pa? Jovert Del Pino, tamyaw ta na. Dira ko na sa kay Beauty for Girlie niya, no? Kay Rogelin Crystal Joy Libardo. Okay, kay mother niya ko na da, nga nakatutok, no? Maria Libardo, salamat. Okay. Jonalyn Martinez Balinas, good morning to. Oh, kay Nanaday, no? Pagritman, happy 11th birthday sa bata ko nga si Christine Bell Balenas. Okay, madamo ka birthday subong, no? Sige. Okay, may madamo na ka birthday subong. Yaring birthday song.

0: right, happy happy birthday. Oh, happy 11th birthday. Oh, sa kaya Christine Bell Balinas, no? Sa bata ni Nana Dayoa, no? Jonaline Martinez Balinas, no? Dira sa Negros. Nga sa ulog sang iya kaadlawan. Kag syempre sa tanan-tanan yung mga naga sa ulog sang ila sini nga birthday today. Bullseye! Okay, kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore, mayong aga, kagay Ma'am Edna Aguilion Bores, no? Okay, Lloyd Navales, oh, happy weekend, 26 days na lang, no? Kagkwana ko nila daw, before mag-celebrate, no? Ang City of Smile. Okay, si Crystal ko no, maligid-ligid lang ko, anaya, over na gid gabi, perti gid ang birthday ni Boso, gasakit ng ulo ko sa nag-shot-shot tiyagali ah. Okay, kay Idong Monserrat, nakatutok diri sa tonsen nga pala tuntunan. Galagobo naman kuno tong Bluetooth speaker niya ho. No? Nya guba-guba na gani kung volume no. Pagya lang di si utol mo sa radyo niya, no? Kay ihatag ta si para may pamatian kada. Baby Bernas. Good morning Sir Joe Ben, pa shoutout man da sa akon papa si Papa Jojo, aga pa ara sa babaw upod si ano ni Angki, oh sa atop namon, para isla na namon sini nga sino, nagatulo, di ilisla na gid man kung nagatulo na, no? Kag kun magulan, oh kag shout out kay Lolo Kunoy nga aga pagid naga paandar sang iya sini nga radyo upod si Lula Milda, ga pamati sa imo samtang naga kapi-kapi. Sige ha, no? Timbangi lang sila da, Lolo Kunoy sa kwan matono, ha? Timbangi lang sila da, matono, daw tiko mo ng pagtakod nyo sang simda. Sige, kay Teacher Sheena Baradasig, maayong aga. Sinalin na Pinikito Tabige, okay? Araman, si Mary Joy Delphine, no? Okay, may kinapag-greet siya din. Kay Doy Arthur sa West Villa Flores mayon kag kay Marisa Navarro. Okay, ariyo, no? Good morning ko no sa mga taga Agluwayda, no? Kay Ate Gwen Dayalo Balbino, kay Atina Zia Delphine, kag kay Mother Vilma Dayang Delphine, nga nagapamati gid subong, no? Ang mouth mo is andam kagid magbuli ko. Ano naman ang sala ko si Mommy Joy? Anong sala ko? Ay, mangkugani may nabungat, no? Okay, sige. Tristan Yat Gulay, mayong aga. Kagkay, sinalin Pinikito Tabige. Sir, happy birthday kay Mr. Dario Bartolo Tabige. Wish ko stay good health, more birthdays to come, and God bless you more. Thank you so much. Good see mo. Responsable halong always sa pagbiyahe. Lord God you. Guide you always. Okay, sige. Birthday manggali ni Mr. mo, no? Sige, happy birthday. Okay, sino pa mangari de? Ma'am Amy Villagracia Tandog. Nakatutok, no? Kay Ma'am Hilma Inyon Banter, Saraman. Kay Teacher Eileen Arinke dira sa Bara. Birthday magali ni Iya subong, kay Iya. Happy happy birthday man ha. Dama na sa ulog sang ila sining birthday, no? Sa September 5 gani kasi no gani birthday ate Eileen ah, no? Birthday bala ni Auntie Ellie. Ni ate Eileen. Nalipat ko eh. Basta do September man na sila. Okay, sige kay Mother Rose Dasig, mayong aga, no? Pa-shoutout ko no kay Baby Bernas nga nagaluto da sa ila pamahaw. Okay, sana all may pamahaw, no. All right. Solomon Antonio, good morning. Kay Ronald Villanueva, good morning Sir Joven. Okay, sige. Shoutout ko no da sa akon magulang kay ginambalan ko siya nga mamati kag maglantaw sa programa mo katropang Joven. Si Konsehal Bongbong Castanyo Monserrat sang Sitio Bayang Kalapawan Dumaraw Capiz. God bless. Okay. Sino pagid mga katropa no? Kay Rafi Daes, no? Okay, Jel Abilino, oy, sa UAE, no? Ito siya sa UAE, subong. Okay, good day, Katropang Jobs. God bless you all. Oh. Greet manda, happy birthday kay Dudoy Cubs. Oy, happy birthday man, ha? Magiging birthday, subong. No? Okay. Sige, ang iba nabasa ka na. Sang Fortune College ko, na-addict ko sa sigrilyo. Kada inom, tigduha, kakaha. Pero umuntat ko, ha. At least, na-try ko man mag-sigrilyo. Oh, amal ni Katropang Jason. Okay, sige. Sino pa gid ang iba nabasa ko na ni Kaina pa eh. Oh, dire naman ko sa Dalom ah. Na nabasa ko na ning iban. Mamarisa na baro, okay? Subong mga girls perti na mag si Grillo, babe. Galing oh high school student pa. Oh, gani man no. Oh, pero mo man nagyapon ang ego niya, babe pag si Grillo parehas man nagyapon. Okay, sige. Para lang yan papiliin kain gulay o split. Okay, split ah. Oh, si Chef Neo. Oh, ay ginig kaon utan niya. Ah, kaon na siya mga kodanduda, no? Kumakain ka ba ng isda, Chef? Oh, pero utan gini sa mga kaon niya. Okay. Joey Catalan, good morning Sir Joe. Shout out kay Chef Melbs Anisco kag sa Pam Crit Boys. All right. Sino pa gid? Mga ka-tropa. Okay, wala na break sa sigirilyo. Nag-break yapon, kinadakpan nga may iban. Okay, nabasa na ni, no? Naghanap ng iba na legal mag-yusi. galapat ko sa dalan niya nagapinatawa. Man ko sira, abe nila nga man gapinatawa ko. sige, present pre, hingabot sa pagpamati. Oh, Darrell Puerte, parikoy.
1: Good morning!
0: Rinante Hernandez, sore, mayong aga. Kagailin, Disyembre, good morning, Sir Joven. Good morning ko no kay Mamanita, Disyembre, dira sa panitan. Kadyo, nakamonitor. Aga pa, salamat, no? Good morning sa Pamkrit Boys, Terikto, Datropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag-class members. Okay. Hindi na lang kamuya mag-asawa kung hindi kamuya sang gwapo ngagapan ni Grillo. Ha ha ha. O idol ta Japon sa drama pre. Ah. O sige, salamat parikoy. Ay aga palya na ganing tingog eh, no? Tuds Oboyes Vidal. Check in lang Sir Joven. Good morning. Okay, sige. Mal ni Chef, oh, birthday mo malapit na. Oh, sige lang, hayaan mo na lilipas din 'yan. Ayoy! Ay sus, kung mabeso ang boyfriend ko, suportahan ko, pero Sir Joven, kung hindi iya magpati sa akon, para dali mapatay ah. Kamusta ng girlfriend mo da, Sir Job? Friend man ka mo gihapon. Ah, friend kami oh. Tanan na sila, friend ko. Oh, 'di ba? Ako nya mga kwansang una, mga friend kami na gihapon subong. Josel Balasa Barugo kay man. Matilde Ayayo, good morning, no? Greet man sa Barangay 5 oh, si Rinia Dusil nagpamati, no? Okay. Aga pa ko naggalin sa balay kay ma-open sang shop tapos makadto nako sa work. Salamat gid, no? Okay. Ang akon ex ang high school kag college pare na subong. Oh, ara na sa Roha City, oh. Okay. Oh, lagi ko niya gina ano to? Lagi ko niya gina ano to? Wala ko niya gina kiss. Oh, hug lang. Oh, and love you ho. Oh. Mo grabe man. Ayan bot sa imo, no? Kung hindi ka imo man ay diretso, 'di ba? Oh, why siya kuno gina kiss ang nobyo niya? Paano ka i-kiss kay way ka man gani nobyo? si Lindy siyempre niya, Sir Joven, akong bata nga si Desiree, hindi niya na malipatan, imo birthday, oh, gina-remind nako sa akong bata, bugrabi, bata mo pa ang ga-remind sa mo, sang birthday ko, bugrabi, ana. hindi malipatan imo birthday, makita mo lang, gid. Ano birthday ko yan, no? Okay, sige, salamat, gid, sa pag-remind sa bata mo, no? Okay. Kay siya Nicole Barria, good morning Sir Job. Always gid ka pamati si mo program sa radyo. Shout out sa kon mga bata, no? MJ, Angel, kag Dudoy. Samtang ga obra kami silhig. Ah, okay. Oh, sige. Enjoy lang da ha. No, sa pag-ubra sang silhig ba? Damo mo na inagyan ko sa silhig nga nakag. Nga man sila nag-imbinto sina sang silhig man, no? Oh, sang gamay tayawan man sa sinakatropang Jiso, no? Magpasaway silhig. Chris Blanca Flor Conception Klein magsigrilyo Idol Jobso. Di man ko na di man na makaon gani man, no? Monroy Ayayo, good morning all. So, ubos-ubos naman sila ba? Okay, sige. Urot naman ang dapat uluroton kag. Okay, may hingagaw pa diyan, no? Ina-try ta na maubos, dala dulodog sing sa inyo para at least malibang-libang kamo da. Siyempre sir, excited sa Cash G mo ba maluoy ka? Ay! Swerte gani ko kaya kon birthday Sunday. Lindi Siyembre. Why ko program? Managanisin ko Sunday, why ko di? Paliwa-liwa tanay. No? Ang kwan na mo, sa makuganda yung makapakaon-kaon ng sa station, Monday. Luwas ko kung Monday, kahit yung birthday ni Katropang Joy mo. Ay! ay, hamba niya, may Lunes pa, sir. Ay, di lampas ng birthday ko si Naya. Ay, pangamuyoon nyo naman eh. Ako pangamuyoon ko sa sunod nga birthday ko, Sabado naman. Ayoy! Okay. Good morning, Sir Jobs. Na-late ko. Kaibaw, naninda pa ko aga pa. Si Rix Data. Ay, sige. Oh, sana all may budget paninda, ha? Ano pinamakal mo, Rix Data? Kompleto na nadang grocery mo. Shoutout kay Daryl Puerte nga gapagrit subongo. Oplo ka man Japon, doy. Ay! Lutaran ko kay Meridjo. Yagapi ng tira, sayaw. Gapi ng banat, saya. Bullseye! Bullseye! Ano nakao niya, siniman. Ayoy! diba? Sige, alas 8.18. Yeah, alas 8.17. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Sa ton sininga pala tuntunan, mga kabyanan. No? So, pagbalik naton, hatagan taligwa, pilapagid naton ka mga nakalinyada ng mga balita. Dari sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan sa aton sininga palatuntunan. No? Ambal ni MJ, ni Mary Joy Sunday, mapadeliver, tani ko cake ba? Kaso wala ka man gali. Padeliver na sa stasyon, kaya damo niya manog kaun. di ba? Ari si duty si Katropang Jason. Duty si Katropang Joy. O, ari, di damo, di. Di ba? No? Okay. Nan-ara ka naman, ha? Ikaw ginabinira mo, gariak di si Daryl. Ginabinira mo, ginmiri Joy. Parulita ka, Sir Job. Gcash, 1K, sana all. Basta, 1K, sponsoran mo. Ha? Crystal, wag na yung problema, ha? Kali ka ma-sponsor. Go! Bullseye! Bullseye! Bata to na ang... Nagbata na to ko ng baboy, kagmanok. Dapat dulao na gidya ang provincial rate. No? Ngaman, anong issue mo sa provincial rate? Rick Data. Okay, sige. Out ko no anay si Ma'am Susan kay gakinadlaw na sa ho. Okay, sige ah, mabiyog ko anay commercials diri sa ton sining pagpangalagad, no? Pag balik naton dugang pa naton yung mga balita diri sa ton sining pala tuntunan. Oras naton las 8:19.
1: XFM. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobos ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM. Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom. Sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
1: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
1: Fast and safe.
10: Assist pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Xantho at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xantho at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: XFM.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng maaaring ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Ganito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: X FM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako Gali Sereya. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Reddel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Visionex! Marami na ang natulungan!
20: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
19: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
21: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3.
23: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
24: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay.
27: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
28: Santon Plus Herbal Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: X FM.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton las 8:43. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Kapon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, sa mga lechoners da, naton yung mga katropa, kag mga katropa onliner.
2: Good morning!
1: Oy, kamusta ka mo? Nagburaw? Bago lang bukas ang radyo, busy good! May si Daryl Puerte, sabong kay daw may chimpo mamati di sa ato, no? No? Ay siya nag-kwan eh, pero in fairness sa tao ka ni, pero mini busy. Sabong guro, nag-day off man siya ay.
0: Bullseye!
1: Good morning lang na kay Mr. Daryl Puerte. Bago, sambal niyo. Buy ina ang nakaraan. Ang importante, pwede mo pa balikan.
3: Wow!
1: Uy! Ano nang but mo si Lingon Daryl? Buy ina to sa bagay, no? Ang pass is pass, eh. Biskan mag-inano ka pa, hindi na naman balik. Galing kung kay Isabla, base Blakag, no? Ang dapat balikan mo, ikaw na lang ang babalik. Siya hindi na makabalik. Ay, grabe yun.
3: Ayaw!
1: Hambal ni Crystal, taguang kwarta mo, Sir Joven, hindi mo na madala sa langit, no? Problema na, Crystal, kay T, huwag man ko kabalo ko pa langit ko mo. Nami prito nga baboy, Job, sudan sa pamahaw, swabigid. Ha, labi na kung matambok, kagamantika.
3: Wow!
1: Sige, no? Gakrib kaguros ang mamoy subungay. Okay, happy listening to Randy Santisas. Kuno, ambal ni Brando Santisas. Okay. Ako yan, Sir Job, pag ex ko na, tamaran ako balikan sila. If ever na, gabalik sila sa akon, pero ano ila, ila ko pa tangiso, no way. Sorry. Sorry. Ang puso ko wala ni in-trans, puro ni exit. Gani, sorry na lang. Grabe. Puro gali. Ay, di pa, no? Puro na lang kung entrance so ay na-exit, no? Ay, pwede maliwat pa agihon taliwat. Eh, pag-exit niya, balik taliwat sa entrance. Sabat ni MJ Day kay Daryl, oh. Ano, may time machine ka nga pwede balikan ng nakaraan. Pahulama ko, be, kung may ara. Ano, ara, galay ka. Sabat naman ni Daryl niya, MJD, wala ako time machine, washing machine.
3: Ayaw!
1: Okay, sige.

Kay Madam Chuchi, Dorado daw, good morning lang. Sa trip ni Load Wallet nga nagatutok diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Okay, Sir Jeff, kag sa mga staff dira, no? Sa trip ni Load Wallet sa Lipunan, gamonitor sila subong. Buhas pang event preo, haha, tutok ko yan danay sa XFM. Okay, sige. Regards anda kay mother mo, no? Mahatalo di job, Sudan, pinaisan nga lupoy diri sa karinderiya ni Lito sa Takas, Pontevedra. Wala yun naman ang kinaiginkanan mo, ha? Sige. Baskog naman ulan, ha? Canceled na, na naman ang klase. Wala na naman antiguhan mga bata. Mangkoton mo, anong obra, ga-online class ko, no? Lantawon mo, ha? TikTok, tapos, good. Okay. Sige, ha? Okay, daligid lang, ha?

0: Okay, daligin lang po si Insya lang kita, no? Kung may gin-entertain kita nga kliyente pa ho. Diba? Nag-on-air tadi, pero may gatawag importante, hindi kid mapaiway. Okay, sige, balik na rin sa atong sarili pagpangalagad mga katropa, sa atong sarili pala tuntunan. Bullseye! Okay, sige, mga talamyawon, taan ay, kan? No? Sige. Si Kenneth Pasete, good morning lang kuno da. Good morning, Sir Jobs. Oh, nagpamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma. No, ka shout out lang kay katropang Ira. Hailong Kaperme. Yo di ha. Okay. Kay Madam Chuchi Villanueva niya, X is always a X. Gani. Di ba? No? Sige, why problema? Okay. Nice song, Maria Gabeya Bermejo, good morning. Okay, sige, dari sa aton, sining pagpangalaga, ang ining abahin, builugan na yung mga kabinan nga ginadulong sa inyo, sang Santon Plus Gold. Oy! Sa mga katropa naton, dira, labi na sa may mga taas ang cholesterol level sa lawas.
1: Oh, no!
0: No, oy, hindi nyo pag-tuguti nga magtaas pag-ina. Ay, kung magtaas pag-ina, baw delikado. Ah, delikado ka muda sa high blood, ag heart attack. Oh, paano makabulig ang pag-inom sang Santon Plus Gold? Mga katropa, ang garlic kag mangustin sa Santon Plus Gold nagabulig sa pagtinlo sang mga ugat, sang dugo kag nagapanubo sang bad cholesterol. Amligay ang imo tagipusoon pinagi sa bulawanon nga proteksyon Santon Plus Gold. Kay sa Santon Plus Gold ikaw gid ang una.
1: Yahoo!
0: Oh, mag-inom lang sini isa dubdub duha ka kapsula sa kada adlaw. Sang Santon Plus Gold mga kaabyanan. No, that's why nga ti pwedeng-pwede gid, no, sa mga katropa naton dira. No, mag Santon Plus Gold na. So available na sa mga suki naton nga butika. No, dira sa Mercury Drug Store. Oh, hindi kita madulaan sang stocks. Oh, arada ang kuan, arada dira mga kadira mga katropa, no? Sara kita makabakal dira sang Santon Plus Gold. Kaga subuman sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Santon Plus Gold. Kaga syempre, dako man na mabulig sa Santon Plus Gold, hindi lang sa ikayong lawas, pwede pa akong magdaog sa mga papremyo kay Biyernes subong. Ihingagaw na ang inyo sininga mga entries, no, mga katropa. Diri sa aton sininga broadcast center, ihulog na ha. No, kag sumuman sa mga kabanuhanan dira, mga kaabyanan. Santon Plus Gold ang isa ka empty blister pad sina, pwede nyo mapasakop sa aton sininga Santon Rex FM libu-libong pa premyo. Maliban sa Santon Plus Gold, ano pagid nga mga propo purchase ang sarang ninyo magamit. Pwede man ninyo mahulog dire kung may damo na kamuda sang premium D3. Amo man na. Empty blister pad kag subong man ang duha ka empty blisters ang Turbo Dietary Supplement for Men kag ang Santon Gold Coffee Mix. Now, kung preparado na da ang inyo sining mga entries, ining mga propo purchase nga ina, isulod lang sa sobre kag sa guha sang sobre isulat lang ang promo title Santo na Next FM libu-libong pa premyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, ang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod sa sobre, contact number kag pirmahan. Okay, so amo na kasimple sa aton sini nga mga katropa. Then ihulog ina sa mga designated drop boxes. Oh, syempre ang aton sini nga main drop box ari diri sa aton sininga broadcast center ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Kag subong man, mga kaabyanan, pwede man ihulog ang inyo sininga mga entries dira sa Jens Drug Store. Hingagaw na kabungadaan subong aga, no? Jens Drug Store dira sa may Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store dira sa Poblacion Ilaya, Panay Kapi. So hingagaw ha. Kay 3,000 pesos na naman ang aton sini nga igapanagtag later on. Karon sa hapon magadraw kita mga kaabinan para sa aton sini nga weekly draw. So, 3,000 pesos. Kag syempre, dalago nga mga papremyo sa grand draw. So, ini isa kapag pasalamat mga kabinan sa nga munsini nga CEO and President Doc Rimilito Oy, mga katropa, sa padayon nyo nga pagsakdag sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Kag syempre, padayon nyo nga pagpamati, pagsuporta naman sa 106.5 XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Gamit na sa mga produkto, kang mag-intra sa aton sini nga Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Bullseye!
0: Okay, pasakop na ha, mga katropa! Di maguya-huya, di maguya-huya.
2: Bullseye!
0: Okay, sige. No, sa aton sining pagpangalagad kay Manilin Villar Basa, good morning. Mga komento nila diyo. Gani man ma'am, nakamove on na, mabalik pagid. Ano banta niya sa puso sang mga girly, anli, paasa. Wow, grabe nga mga tirada ni Crystal ba? May hugot. Pero if hindi ex, pwede man siguro balikan na. Di ba, Darrell?
1: Ayun!
0: Grabe, no? Ang hindi ex, pwede balikan. Malay mo, di man kayo. MJ, pwede. Pwede, kida. Bopirti. Rido ga bato ng manok ko aw.
1: Ayoy!
0: Daw ga tusik ang akon manok sumungaw. Daw ga panusik ka o basi subong lang na.
1: Ayoy!
0: Darrell, kayo ha gani ha. Kayo ha gani ha. Basi subong, basi bla may nakaon ka lang, basi na yung patso ka lang Darrell, bla nang nagabato-bato ka subong. Tapos ko nara na gani, makinakak ka naman ha.
1: Ayoy!
0: Kayo ha gani ha, mahuyaan naman ta si ni Darrell Black. Kayo ha, bao, maluoy ka.
2: Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sa nga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton pala tuntunan. I-check ko anay ang time check tanay. O sige, wala pag-uli ka time check ko. Oras, las 8:57 ang nga oras, builog nga ganadunong sa inyo, sang M. Lou Villier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye!
0: Okay, kag-atensyon ha sa aton sining mga katropa. Uy! Buwas na gali ning adlaw ho. No? Buwas na adlaw ang aton sining ang event sang isa sa pinakadako nga event. Subong nga tuig sang Suzuki. Mga kabiyanan, no? So sa mga ka-rider dira, no? So good na sa SM City. Buwas nga adlaw September 5 and September 6. Then experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, pagkanto sa scooters. Saksihan nyo, kag makita nyo na da boss, no, sa SM City Rojas Plus. No? Testingin nyo, pwede test drive ang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI. Sa tagsa kapag purchase nyo, pag kuha sa kanuman nga Suzuki motorcycle, hindi lang motorsiklo ang pwede nyo nga mapauli. May free full tank gasoline na ina. Then, may mga exclusive Suzuki merchandise like helmet and Suzuki jacket. Plus, may free 5 kilos nga bugas. May grocery bundle of joy, kag torch lamp. Plus, may lifetime free service, may 2% discount sa spare parts, kag free 3-year LTO. Sa down payment mo, as low as 4,500, may Suzuki motorcycle ka na katropa.
1: Wow!
0: And avail highest saving up to 30,200 pesos. No, kag syempre hindi pag palampawasa ho, no? Sa September 6, Domingo. Mangin kaupod man ang mga katropa sa motor vlog, no? Mga moto vloggers si Jawu. Mga kabinan sa Jawu Moto Vlog kag Katagumpay Vlog. Yara sila. Batik ko daw damo na nang excited sila makita sila mo. No? Hindi magpaulihi. No? Kitakit sa SM City Rojas again September 5, buwas ng adlaw hasta September 6. Ride ahead with Suzuki.
2: Bullseye!
1: Bullseye!
0: Yahoo! So, ganit sa mga katropa na tondira, ha? Kita na, eh, no? Buwas. Umpisa buwas, dira sa SM City Rojas. Daban-labanda, no? Sa mga mahilig mag-motor na. Pagadugo ka na naman ining si Katagumpay, kag si Jawo Motovlog. No? So, ara sila sa SM City this coming Sunday. Kinakuan ko ganin, nga ba si makalagaw sila di sa XFM, mga kaabyanan, sa Sunday, sa sining pinakadako nga Suzuki event, mga katropa.
2: Bullseye!
0: So, gani, tutok lang, ha? Sa atong tayo maglabi na sa mga mahilig mag-motor. Saksihin nyo ini, umpisa buwas.
2: Bullseye!
0: Sige, punto alas 9, dari sa atong sining pangalaga, no? Si Ma'am Edna Gillion Bores watching while traveling to Rojas City. Hapit ka di, ma'am. Parawas ko na si Ma'am Edna. Okay, sige, ma'am, halong, ha? Tol MJ, forward bis ako ng ex mo. Robby, ha? Daryl Puerte kay panitan ko, tanawon ko kung isang linggo lang na iya pag-ibig bu, Robby, ha? Interesado si Crystal kay Daryl. grabe, ha? Kilatison ko, no? Panitan ka ko, no? Daryl ni Crystal. Hindi, pagpaniti, ubahi lang. Mapintas kaya panitan mo, gidya? Ano mo tiyagan mo kay kuan akan mo nga
1: ayoy
0: ambal ni Toto Balbaw mapaisem tabuas hula mo ta lang ka Sir Daryl ibalik ta da kadayon pero itest ta lang ka bo grabe itest ano mo tiyagan mo kay Daryl motorsiklo nga itest drive
1: ayoy.
0: Si Daryl naman niya, MJD, nice one, bo, grabe, Nice one ka na, ha? Okay, sige, ha? Basib lang humibi ka naman, Daryl. Basib humibi ka naman, Dabla. Lasi, tumangis ka naman ng Blanoy.
1: Oh, no!
0: Okay, sige. Dari sa ton, sining pagpangalagad, mga katropa, standby. Kay, i-check ko, anay. No? Aton sining, kwano? Aton sining, patrol. Nagikan sa, kwanda, update na ton to sa, ano, bla. Pinangkumpiskar ng mga pike nga si Guerrillo. Mga kabyanan, no? Check tara na. Check ta si katropang Zaldi Aguihap Jr.
3: Live report.
4: Katropang Joben nangin madugay gani ang nangin monitoring man sang aton sini mga katapo sang Maritime Police sang probinsya sang Capiz sa sining lalaki nga ginimplementaran sang search warrant kahapon ni adlaw dira sa may sitio Riles Barangay Tungkan Pontevedra Capiz. So no sa kay Police Captain Semdan Sichon ang captain or ang chief sang aton sininga Capiz Maritime Police nga na materialize ining pag-implement sang search warrant matapos gani nga mamonitor nila ining subject nga nagaduso sining illicit cigarettes sa merkado sang Banwa sang President Rojas subong man sa mga talipapa kag mga tiangge sa bahin sang Banwa sang maayon katropan Joben. So gid rin ni Sir Sitchon nga na-monitor nila ni nga nagbaligya sang peke nga sigarilyo kag ining mga makabig nga imported. However, wala bala nag-agi sa aton sining BIR Katropanjo Ben sa bahin sang barangay Tuburan or ining mga nabukid nga kabarangayan nga sakop man iya sang banwa sang maayon. Kagdugang pa sini nga ginsugid sining subject person nga ining supplya ang nagikan sa banwa sang Carles kag subong man sa banwa sang istansya sa Quinto distrito sang probinsya sang Iloilo. May mga tion man suno dere nga may mga kilala siya nga naga order kag nagapasakop man ini siya Katropanjo Ben nga amo man ni dayon ang iya sining nga ginabaligya kay man ang trabaho sining subject bulantero ini Katropanjo Ben. So maluwas sa pagbaligya sining mga extension sang mga kimpit-kimpit kag madamo pa isa pagali siya sining sideline amo ning pagbaligya sang mga peke or ining mga illicit cigarettes Katropang Joben.
0: Matanda so, mga balka volunteer nagalibot-libot
4: libot-libot
0: oo kundi nga banwa damo na sila dalada mo kaysa may mga pinapamakalma na nila ng mga barato, blao. Oh. Tapos pang kuna sa mga tiangge na pirme. Oh, kaysa muna may friend man kami nga gabulante. Kagi ko na upod mo. Kay ko brown sa balas niya upod ka. Oh, doon ako dira ko nakakita ng kuna ginalako na bla sa mga kuno sa mga tiangge. Oh, dako man income nila da katropang saldi kag.
4: Amo gani.
0: No, ako tapos ko po to tinagaan ako 200. Ako do okay man. Tunga lang sadla may 200. Oh, ay galing bata pa ko sa to eh.
4: Oh, naga bulabulante ah, naga kadto gani. Kumbaga naga deal gini siya gani sa mga talipapa bala sa nabukid yung mga kabarangayan. Katropanjo Ben, no, oh, mga tagko at changgito. So mo niya ginadilan sang sigarilyo. Tapos kung may mga customer sa sang ano niyo sang mga extension kay mo ni mga baligya mo oh, inamang mga ano bla mga RTW pagid Katropanjo Ben
0: kompleto na kompleto oh, na
4: amo ni negosyo eh so no, sa kay Captain Sitchon may baligya pa sa nga ano sining tawago nga mga bombilya no so sari-sari lang ah so no, kay Sir Sitchon pero amo ni maluwas sa pagbaligay asin eh sang mga RTW kag mga ginabulante nga produkto ay pati sigarilyo nga piki gina dalaya pagid Katropanjo Ben. So matandaan gani nga nakuha ni sa ginimplementar nga search warrant ang 122 tanan ka rim sang sigarilyo. And then nagalabot ni ang presyo sinitanan sa masobra 160,000 pesos Katropanjo Ben kag ining search warrant ang ginimplementar man pinagi man sa pag-issue ni Honorable Lorencito Diaz Executive Judge sang RTC Branch 17 6 Judicial Region Roa City Capiz napetsahan Setyembre 2 siniman nga tuig. Magapangatubang ni ang suspect sang kaso nga paglapas sa Section 10 sang Republic Act 8424 o kunining Tax Reform Act Katropang Joben kag ining kaso man sa iya sining pagbaligya sang illicit cigarettes. Pamatian tabla ang kabahin sang aton interview kay Police Captain Semdan Sitchon.
2: Sa President Rojas Public Market na kakuha kami information na may gabaligya sang amuning nga mga illicit nga sigarilyo. Mm-hmm. So sa padayo na amun nga verification until mga kanap come up kami sang identification na sang supply sang nagabaligya nga ni kag ang iyang nga ngalan kag ang iya residente.
3: Mm-hmm. Okay. Kasi sang ano kani implement ang search warrant, ano gitong mga recoveries ka sir?
2: So nakakuha kita sa mga sigarilyo nga ang sa atong nga ano, sa atong nga application sa search warrant, nag-apply kita sang para sa RGD, para Star, DNG, DNG kag amoning RGD kag modern, modern red and white.
3: So mostly sa mga sigurado sir, ano gid mo kilala?
2: Saan may-ari kita din sa amon nga verification sa biyaya sa ano sa atong BIR may-ara siya nga ano nga naga may-ara siya nga isa lang ka ang modern red ara siya sa ano sang list sang ano sa mga naga supply sang locally supply. Ang problema wala siya man sang BIR stamp. So, consider mo siyang illicit yan doon.
3: Okay, sir. So, sa na-implement yung legal na recover, ito na yung subject sa itong sining implementation. Anong ito? At sining, ano sir, sining suspekta? Din kagikan or din halin yung sources, sir, sa mga PK ni sigurin?
2: So, sa itong pag verifika sa itong suspect, nag-committer siya nga halin man sa istansya ang iyang mga supply nga ginabakal. So kung kisa nagapasabay daw siya, may ara nga isa nga nagabakal dre nga madamuan from nga tapis, then volume nagabakal to sa istansya, so dito man siya nagakuha.
3: Okay. So na-recover to sir, nung nakarimba rin kada sigurin.
2: Yes, may na-recover kita nga mga most of them are naka-rim. Naka-rim, kumbaga wala na siya sa master case, nakabutang siya sang case na sang katol. Tapos gin patungan sang mga kitchen ano bla equipment para sang sponge ang pangkuskus sa kaldero na so sa idalom siya. So pero may na-recover man kita nga intact pa nga isa ka-rim. Na para Star brand.
3: So mag-deliver siya, sir, anong ina-deliver siya o siya nag-pick up si Metro?
2: Ang base iya, nag-meet up lang sila sa ginabaklan niya. Gamba lang siya nga maagi kami da or ma-meet up sila sa isa ka lugar, then i-drop lang sa iya man ang mga item. So ginakarga niya man sa iya ang salakyan.
3: Oh, tapos ulit sir, ang iya ginabakal, gina-supply sa mga merkado na
2: to. Yes, ginabaligyan niya sa kay naanuhan namon sa Maayon Kapis sa barangay Butuguran, sa barangay Tuburan nagbaligya siya to na validate na namon to siya yung katuan mo namon siya to.
3: Okay. So baliya kina target mga baligyan sir, hindi man direct ni sa merkado, hindi sa mga changgi-changgi sa mga kabarangayan.
2: Barangayan, mga kung ang barangay may arang nga talipapa, dito siya nagbaligya man. Together, may mga baligya man siya ng mga ano, pasal mga solar, mga charger, mga doon man siya ang ano man siya ang bulante ba?
3: Bulante.
2: Tapos ginadala niya mabaligya ang sigarilyo.
3: So, illicit cigarettes, sir, mas barato din man sa sinong mga pinalag na branded ng sigarilyo.
2: Oo, mas barato siya. Mas barato siya. Tapos, ini mga brand gani, depende sa brand, kasi ini ang RGD gani, kag ang DJ, medyo mahal siya. So, pag isa ka master case, base iya, ang master case ang RGD, nag-valor tag 30,000 to 35,000. Same sa DNG na brand. So, mga Parstar, Modern, may medyo cheaper siya. So ang mga ibang da mga nasa 20,000 lang sa isa ka master case na isa ka box.
3: Okay. Sir, I'll just to clarify, ano yung mga sigarilyo yung illicit? Dari man din naman manufactured sa Pilipinas or possibly halin sa ibang puso?
2: So based sa ano na mundo, halin di siya sa outside din sa country ta, do mostly sa backdoor taga-agi. From Mindanao, Sambuanga, then Negros, mga mo na ang ilang supply route.
3: So that's why hindi sila matingala ang maritime para nag-upgrade sa isa.
2: Yes, so kag may mandate kita sina sa from the higher headquarters na ang maritime kag ang CDG mapokus sa mga mo na mga illegal na aktibidades.
3: Okay.
2: Ano pa na ang gina-workout tani namon kag hopefully makakuha man kami sa mga information, kaga validated ng mga information na.
3: So far, yung suspect, sir, nag-cooperate man siya?
2: Nag-cooperate man siya. So, karon sa ipalalong ito sa inquest proceeding karon, sige na tapos na mga dokumento.
3: Ano yung file ng kaso, sir?
2: So, na-violate siya sa RA 10643 naton, so ang Graphic Health Warning Acta, then ang tax reform law naton, ang RA 8424.
3: Available, sir?
2: Yes, available man. Available siya. So, I don't know kung pila lang bail, pero dumabari sa worth sang iyang sang confiscated items siya, kung pila ang worth, kasi dragabari ang iyang bail.
3: Okay. Sir, na-mention ko na, so far na-distribute yun, may mga na-distribute na sa mga barangay, yung mga tanggapa, mga merkado. So, may panawagan ka, sir, sa mga na-distribute na sa inyo, or sa mga nakibaluman ang ang ilang inabakan peke nga si Grimio, pero ginasakdang nila sa Gapon, yung ginabaligyan sa merkado or sila sa mga areas.
2: Generally, ang mga customers ini, ang mga patrons ini, bala nila nga bawal ini. Galing kay siyempre, dala sa need nila, mga smokers sila. So gina-patronize naman nila. So kag medyo cheaper, so ginabakal nila. Muna. So kung ginapanawagan ko tani nga hindi na sila magbakal sa amo ning mga sigarilyo, nga wala sang mga tax stamp kag mga health graphic warning, then hindi gid sila magbaligya. Amo lang ang panawagan ko kay siyempre, may mga gina-violate sila ng mga laws na ito.
3: Remember, sir, kung may mga aras sila subong ginahuktan yung mga peke niya, sige nila, pwede nila isurrender na, sir?
2: Yes, pwede gid. Kato sila sa mga nearest police station nila. O pwede man din sa amon, pero kung mas kundi sila komportable, kaga mga nearest sa kanilang police station, dito na lang sila, i-turnover na lang nila dito.
3: Pero remember, may mga matukiban sila na may mga imartangin nga personalidad nga nagihimuman sa pagbuso sa mga peke nga sigarilyo, saan din sila pwede makareport, sir?
2: Maskin sa ilang mga nearest police station, pwede man. Tapos ang aton nga maritime copies ay open man sa amon yung mga report kag may araw man itang mga hotline nga ginapanghatag sa nilang-distribute sa mga pumuluyo.
3: Sir, mas may pandang ko sa mga nagbaling niya peke?
2: So, gabay pa, hindi na mo magbaligya. Then, kung magbaligya ka mo, make sure nga hindi ka mo madakpan. Kaya, siyempre, may kaampati na nga, na pinalidad.
4: Alright, nabatay ni Katrabanyo Ben si Police Captain Semdan Sitchon, ang hepe sa aton sininga kapis, Maritime Policeman. So, namonitor nila, Katrabanyo Ben, mostly ining sigarilyo nga ni ining mga illicit cigarettes nga ni ay wala ginamanufacture sa Pilipinas. So, ubaga makabigtag din imported ugaling lang ay nag-violate ini siya sa aton sining Tax Reform Act, kag ang iban ay why sining graphics ni hindi ba lang nagpaandam sa mga tao nga hindi magamit sini.
0: Ako tama ko nakita nga no nga mga kwan nga mga sigarilyo nga muna. So basta wala na laban-laban palusot ginaya katropang Zalde kay law ina siya eh. Law na ina siya nga gin probahan no nga tanan nga sigarilyo dapat may mga graphic warning ina no. Sa putos, no? Kaysa una, magbakal ka sa grillyo, no? Wala lang, ngalan lang, tapos sa kilid, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health.
4: Tapos ang una, ang advertisement pa sini mga guwapa, nga bayi, bulosong na eh.
0: Oo, damaingan nyo ka man, nga daw astig ka kung magka-sigrillyo ka. Di ba? Gaasa ka, tapos pag panigrillyo mo, nagudugay, sus, ang realidad, kailin, di amo.
4: Oo, kapin pa sa una, ang mga giblaw, inang mintol, nga sigarilyo, nga malagba, nga branded, mga sikat sa una eh.
0: Tapos sa una, ang kwento, cowboy.
4: Oo, diba? May arapang gadget ski, speedboat, mga sa una, advertisement sa ngulay na dula na
0: mga ganito. Dula kay do kakuan na ganito. Pero sabang doon nagdamo pag inang illegal ganito. Bishkan, kuan, bishkan, bawal na ganito ng mga, bishkan, mga poster-poster nila. Bawal sabang, pero damo kaya pang panagrilyo, no?
4: Oo. Oh, alam mo, madahog yun na sa mga nagpanagat.
0: Oo. Oh, malamig.
4: Malamig dahil.
0: Oh, mga igad bye-bye. Oo. Oh, sa pala sa grilyo, gina, mga taga-isla.
4: Mga nagadugay pala sa laod, tigpilakad lang magpanagat.
0: Oo. Oh. Ay, tapos, sa muna, may ara kami na sakayan. Ang pirmi, ginakuan, kada tao pala sa grilyo, do, pila na ka-rim, ila, ano ya, pila na, hindi niya kinaha, pila ka-rim.
4: O, gabalo na sila, naka-rim na. O, gabalo na sila, ya, kay tiga, apat, lima kadlaw sila sa laod, no. Tapos, may ara, abi, katrapanyo, Ben, muna gani, hindi na tamating nga, maritimes, or nag-apply for search warrants, sine, kay sila ning task mo nga monitoron ang aton sini nga kalalauran ang mga back doors naton kay dako posibilidad ya alin gini sa kalapit lang nga pungsod di sa ano ni sa Asia or sa ano niyo sa ano ganino
0: Malaysia
4: sa oh ining Malaysia gini dako gid ang posibilidad amo to ganang bali sir may gin palusot sa mongga.
0: Pero pinakadamo ko na kay may kilala ko nga taga Mindanao. No? Ah, namo, tapos Mindanao, piki, mga grilyo. Oh, kay lapit lang to sila.
4: Oh, tapos may bayahe daan sa Muangga to Iloilo. Katraman siya, laban-laban na ginakarga na sa, ano, sa barko ginya.
0: No, maliban sa barko, may mga kuan pa na, may nang kita mo daw lancha, blaw.
4: Oh.
0: No, na, nangagakwa na sa mulye, dira na ginakarga. Nangagakirgahan, bla, kakwa, no? Ano na, oh, some prutas, bla, manggustin, kagwan, mag-uso na to sa Mindanao, nga, grabe ng stock, ginapamulya, di, oh, damo na, kasi dira na kuno na ginasakay.
4: Oh, may araga ni si Iban sa barge.
0: Barge.
4: Kay, kita ay lumla sa tungal, amo do, may amo na agakatabo. And then, kita mong style sining bulantiro, ginasunod yun sa karton sang katol. Dirahin ko butang si Grillo.
0: Grabing tirada, ya.
4: Oo, tambakan. E, balaan niya mo ko ma-monitor na. Kay balan, may ano, abe, may mga distributor kita sang mga kilala ng si Grillo. Galabot man na sa bukid. So, kung kisa, ginasabayan na nila, hindi natukwa. Oh, ariyo, bulubarato di sa ako, no? Oh, dito, importe pa ng si Grillo ko, di. Katilaw siya ng mga taga-bukid, ni mga...
0: ano namian gid sini mo kampyon sining aso kay pagtulon mo daw hindi ka magubo
4: inang nga marketing ba ni natag pila na subong tag 12 tag pulo ang steak
0: apo tag pila ang isa ka rim sina may diya ka
4: ang sa mga kilala nga si Garillo ang isa na ka rim katropan job na do pulo kabilog ga ano na siguro ga lapit na
0: 15 ay pero ini ha tag pila ni
4: may mga gawiban kaya 800 sana diya katrawan nyo ben
0: mag per steak baka mas barato pag insay
4: oh barato sa tapos ng ang iya sinistake tig size lang mga mulo na tig lima
0: ay yung mga brand, ang mga kilala ya tag pila ng sabong
4: tag pulo tag 12 depende sa kung sa
0: China sa una ginasugo ko sina katropang salde kagay ko sina nga ginasugo ko sa una 25 sintimos na
4: oo. Kagay mo ko sa una. Ako nabitan sa una, may take trees pa lang, inablang buro. Tag trees lang na sa una, so mong take dosi na.
0: Oh, makuha na, magasto ng bisyo.
4: Oo.
0: Sa bagay, amo na gani siya, ginabisyohan ganing shabo, si Grillo lang.
4: Oo, gani. Tikingin to, ganing shabo.
0: Say.
4: Oo. Arati, gano'n lang na eh. Sa convenience store subong tag ano na tag 200 ang kaha sa convenience store no so
0: grabe mahal na gali no magrigilyo ka no
4: mahal na magsigrilyo ka
0: kay ay laki mo na mag 200 pila sa isa kadlaw pila ka kaha abi tatlo lang may 6 may pila may 600 ka
4: no depende pero usually sa ano na eh ang sa Changi ni oh kung ano na kung kahay mo bakloon gasintos tinta. Pero kung mag-steak-steak ka, mahal, matuunan ka sa mahal. Depende sa Changi ah. May aragin na Changi nga, may tag-nuybe, tag-pulo lang. May Changi man yung tig-dosi.
0: Eh, bakit mo na, for example, magtatlo ka kakaha sa isa kadlaw, butang ta, pila? 200?
4: O, tig 200, magtatlo ka ka, 600.
0: Mm.
4: Imodlaw.
0: O, paya 600, i-times mo na sa 30.
4: Oo.
0: O, i-times mo sa 30, may 18,000 ka.
4: Dako pa sa sildos, gabulan sa minimum wage earner.
0: Oo, grabe, no? Ay, hindi mo matalupang dan, kaya tibisya mo. O, makin mo may 18,000 ka kada adlaw. Ah, kada bulan, i-times mo sa 12, no?
4: Oo. Kapin pa kung...
0: Bawa may 216,000 ka na katropang saldi, nga tipon.
4: Oo, kapin pa sa mga nagasugal na ako.
0: Oo.
4: Ah, kay... Hindi na nila matalupang dan nga... Lagi nasunog lang nila. Patay singde.
0: Eh, makin mo na. Oh, si Toto Balco, no? Ga 180, may ano? Kasi grillo mo sa galiyo. 180 isa kakaha 180 kada adlaw, so i-times mo na to sa 30 to may 5,400 ka, no, nga sa sigrilyo lang.
4: Oo.
0: Oh, nga gina tutdan mo lang may makin mo ang 5,000 gina tutdan mo lang tutobal.
4: May ano eh makigo 60.
0: Oh. Sa bagay, kapila siya masurti na sa numero eh.
4: Oo, masurti sa numero sa toto. Bali.
0: Okay, pero ang 5,000 kung ano ni, dako na niya bagay. O, i-times mo sa 12 months. Oo. May 64,800 ka.
4: Wala uyab, wala ni uyab.
0: Ah, sa bagay, no?
4: Oo. Ah,
0: pero kung may uyab ni siya, guro, pareha sa akon, ginpapili ko, laban-laban mo, untat ni si Grillo.
4: Oo. Din ka mahalok sa buli isang sigarilyo o sa bibig ko?
0: Oh, sa filter? O, sa filter ka o kung sa bibig? Yeah, dear.
4: Kasi, ito, pakita na ba ito?
0: Oh, ay, galing siya niya daw. Samtang wala pa, dirita na siya sa sigarilyo.
4: Gani, no? So, muna kay, so far, cooperative man niya, Katropan Jobin, ang, ano, ang suspect, no? Cooperative man siya, so gin man sa kundi niya ginabakal, din sa pasabay. Oh, so mo pa ng target magkaroon sa aton sining kapis sa Maritime Police. And nagpanawagan isa sa mga nagbakal sini sa subject na eh. Okay, kilalaman siya na sa merkado. Oh, surrender ng mga piking sa gerilyo. And mas mayong hindi na ni pagsaktagon. Kaya siyempre, kung kamo man nga nagasakdag, may chance man nga may guan man sang kaso katropang
0: Jobin. Okay, nga balko kayo na sakdagon mo ng peke, no, unfair man sa gobyerno ta, tapos magbalatian ka sang lang mga mangita, mangayo ka bulig da sa PhilHealth. May part sa syntax law, di ba? May part pa na si may part da sa PhilHealth mo. Amo nang ginapang
4: sa syntax ang ginatagaan sina PCS o PhilHealth. And DOH.
0: Nine.
4: Amunang
0: ay, baka mo sakdagon mo na sa mabalatian, kahalinda sa mga piki nga sa grillo, tapos pagastuhon mong gobyerno.
4: Gani. Bisa na, no, I mean, dautan na nabi ginakuha ang tax kid, nga ginahatag sa, ano bala, sa health sector ta, no, ang syntax, ang sugal, agara na.
0: Ang ilimnon.
4: Ilimnon na. So, dira ginagakad to, katropan Jobin. So, muna, hapan, daman, sa mga nagadabaligya pa na piki puntatana na nila katropan Jobin kay sakdag ni ang or masangkad ni, I mean, ang monitoring sa aton man sining Maritime Police. Follow up report may kang tanan sining ginimplementaran sang search warrant kag nakuhaan sining sigarilyo ng mga piki para sa 106.5 XFM News. Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat ka tropang Zaldi Aguiab Jr., no? Sa sining follow-up report, may kang tanan to sa persona nga nadakpan to sa nga nagabalidya, no? Kang nagaduso sa ang piki nga si Garillo. Ti ang baltagani, no? Una, ti illegal gid ni. Kaga, ti duha ka kaso to, pangatobangon niya. May kaso sa anti- graphics warning kwanto sang DOH plus pagidang ining kwani so, hindi na kamo abi man ni Garillo tudtod boy gino kamo kuha unda make mo na kay Toto Bal, make mo na sa isa ka bulan Toto Bal, abi mo ang ginaisip mo abi 180 pesos mo lang isa kaha pero kung tingbon mo na sa isa ka bulan sobra 5,000. Di ba? Sa isa ka tuig, pila na. Oh, pero kung hindi ka manigarilyo, savings mo na. No? Oh, savings mo na, tani, ang 180 pesos tutubal. Di ba? Oh, manang hambal ni Kuan, oh, ni Rich Data. Oh, hambal ni Rich Data yung nagpundo ko panigarilyo. Ah, tutubal kay natukiban ko. Ang gasto ko sa sigarilyo, isa kabulan, parehas lang sa inupinindahan ko. Oh, nga isa man kabulan. Di ba? Di sa isa kabulan, ang 5,400, tutubal ko ni bakal mo na grocery, susyawang ka nakatulod sina sa cart kag. Di ba, katropang Jason? Damo na naunod. Oh, damo ko na. Although, tis, why man atong ginapakailaman si tutubal, iya man na diretso. Pero nga itong, paminsaron nyo lang kung kaisa. Sa sininga kapinot sang kabuhi yung kaysa gakalasandad ka kung di ka mangita sang kwarta. No? Ti, kung kaysa may aram ang galing pwede mo tipiron para at least ma-address man ang imo. Kung wala ka, huwag kakitaan sang extra income, pwede mo tipiron sa lawas mo. No? Nga, dako galing nga bagay. O, pares kay Rich Data. Di ba? So, sa ulihin ni kung iguon ka sang cancer sinri kagbalatian mga kabyanan tibaw sobra pag ini ang imo gastuhon mga kabyanan no no ambal ni sinalino o ikaw friend naga cigarette ka man ako why sang una oh galing hinambalan gani ko nga kwan mapili ko di nang kisan ko filter o kung ang case ng nubya ko, ay pinangili ko yung lips niya eh. Hohohohoy. Diba? Ay! Din ka makes sa filter o sa lips? Eh, kaya mo nabi sinalin pinikito tabige. Ambal ni Idong Monsirat, bakal nila si Grillo, kung gin bakal nila na malunggay pandisal ga bukol-bukol panagurong ba mo kaon katropang Jobin husto gid di ba may 5,000 ka nga savings no basi bala mabalitaan ta na lang pilang adlaw lain na ang ginasigarilyo ni Tutubal katropang Jobin ay ano basi ga lain ang ginasigarilyo niya no na lang dahon ka kapayas ay hambal ni Tutubal niya, ay, mandabi, libang kwarta ta, bugro, bidaw mo kwarta, Tutubal, oh. Ayoy! Pero, pa lang, at talents ma lang, no, Tutubal. Why natabi, nga ti, oh, testingin lang, abi, mga isa ka bulan, oh, hindi ka magsigrilyo, tapos, ang 180 mo, pesos, i-alkansya mo, abi. No? So, challenge lang, doha ka bagay na, nakastop ko sa grilyo, naka-savings ka. Abe, try lang Tutubal, ha? Kay ti ako, kung wala libang ang kwarta, damo, gina pwede libangan. No? Makatipon ka, Tutubal. Makatipon ka, 5,000. No? Kadto ka di sa Roa City. Kay malagaw, tanyo. Sakpon mo kami, ha? Sakpon mo ko, maton, no? Ari ko di sa Roa City, katropang jobs. Ari di, may 5,000 ko di, kaya ko nag-sigrilyo. Lagaw ta. Di ba? Gani i-grocery mo, bakal mo bayo. Bakal mo sapatos, 5,000, nami na nang running shoes. Wow. 5,000? Sus, damo ka lang sinamabakal, Tutubal. No? Malibang ka nagin sa kwarta mo, ah, hindi lang sa sigrilyo. Di ba? Halimbawa, mapatay ko jobs. Sulod lang nila ko sa sako, kaga ihaboy sa suba. Daw ido lang ba? Ayoy! Hindi ka man makasilin si Tutubal. No? Kaya tida mo mga palangga sa imo. Di ba nila mabatas nga isulod ka lang sa sako kag ihaboy sa suba? Ti siyempre, butangan ka malalas sa mga kwan eh. Nami man nga lubong eh. Nami man nga haya. Da, mahibi-hibi pa na. Pangunadian ka man, may pasugalan ka man kag para may abuloy dahi. Di ba? Iaboy ka sa subaw ay ganan siya? Ay, pero kung may tipon kaya, kundi naman nami. No? Sira mo na ang kinamatay isang brother ko, Bao, si Garillo. No? Ay, tama lang. Bayo ko, Pariko Jusun, nagalalapta lang gani. At yung mga daan mo da, pang-donate, pang-hatag. Bakal ka bago. Damo, pwede o brown sa kwarta. No? Amo lang lami kung single ka kay Tioga, pawawala ng tutubal. No? Binakuan lang sa bisyo. Diba? Ang mga galing nila, ti nami pag gani ko nung gainom kayo kumpara mo panigrilyo ka. No? Kaya ang ginainom mo da, kung hindi lang sobra, tsakto mo lang, giniihi mo lang. No? Okay. Kay Mama Lia Baez, mayong aga lang da. No? Dira sa Tiza Innocencio. Tanda ko pang si Grilyo, sang una. Oh, tig lima pa na, sang una. Yanda. Okay. Ambal ni Jose Duran Diaz. Mahal pagani ng imo. Oh, sang una, ginapabakal ko ang per stick. Ambal ko gani. 25 centavos lang. Oh, ambal ni Jabanuno, yung 5K mo to. Bakal na, bakal mo tanan brief. Gabukol-bukol pa ng imo. Ayoy! Animalistic, kagit ba Jabanunoy mo? Kisa lang na mag-intra-intra si Jabanunoy, bro. Mano ka naman na mo, brief gidya! Aloy ka. Pabukol-bukol? No? Oh, yan ba? Pabukol-bukol. Oh, ang imo ko, kung madisgasya ka totobal, matangis gina si Crystal. Ahoy! Ayoy! Bowser, sang una, ginaawayan na muna sang akon mister ang pagpanigrilyo. Iya sabat sa akon, dako na akon, gasto untatan ko pa. Hay kay nagmasakit. Sa kundi, dungan untat, inom kag si grilyo.
1: Oh no!
0: Ay, amo nang Pinoy, amo nang tao. Nga kung hindi magbalatian, hindi maguntat, gusto gin nila yan, magkalarangga sanay. Ako yung pasalamat ko kay ti, no? Bisya nagbulaganay lang kami tuya sang ex ko. Pero dako pasalamat ko siya, kaya siya nagpuntat sa akong si Grillo. Di ba? Bisya nga ngutga, sakit buot ko sang una, ga, hibi-hibi pa ko sa to sang ginbulagan niya ko, pero... ginsalbar niyang kabuhi ko sa kay ti na pauntat ko sa si grillo. Siguro kung nagapanay na grillo ko, guro sabang patay na ko.
1: Ayaw!
0: Amo na kinasiling nila na hindi lahat ng tao na dumadaan sa buhay mo ay magiging kayo. Minsan, dumadaan sila para turuan ka ng leksyon. Di ba? So dumaan siya sa buhay ko, naging kami, pero natuto ako sa kanya dahil hindi ako nanigarilyo. Okay, di ba? So, that's it. Kita mo lang. Why pa labot ka bayo pariko, Jobs? Kung gabi, bo grabe. O, pilagasto mo pagin. O, sumahan pagin naton. Ay, dako. Damo, gidya kwarta, tutubal. No? Madali lang magpundo kabisyo kung may gina-ambisyon ka. Di na to? Ambisyon ko nga baklon tipuna bala to totobal kasi may promo na naman ang SMDI bakal ka dayon motor nan. Makin mo tipon ka bi isang di ka magpanigrilyo may motor ka na siya nato sa kuano sa SMDI pilang down 4,500 down payment to. Pili ka na da sa mga Suzuki motorcycles nila. Ako nagligad mo man akong down. Tapos, kuha ko motor, pilan down ko subong, 3-1. May rebate. Enjoy ko motor, no? Why man ko inog cash? Di ba, dako na, makalagaw-lagaw ka pa na to, makaangkas-angkas ka pa na, chicks. Di ba? Chakto ni Kerex dito, tipuni, bla. Kay Sheila May, Dariaga, Kuril Vasquez, good morning. Ba, Diyos ko, haman toto, puston ka lang sang sako kung ikagihaboy sa baybay, mapuslan ka pa. Makupuslan ka pa sang pating.
1: Ayaw!
0: Hambal ni Ponsilins Bao, ikaw pa Sir Jobs. Matcha, mapili filter. Siyempre sa lips eh, chika babes. Husto! Jesus! No? Hindi namin kagton-kagton, ya filter o ya lips. Sobrang lips.
5: Ay!
0: Oh, di ba? Tus. Oh, laki tayo po si Len. No? Ano mo ng filter na yaman? No. Oh. Okay, wala problema sa pagtangis sa Jobe na kay Toto Bal tapos mapatawa ta dayo ning sobra ka ni imo yaman. No? Shout out ta kay Tyra, wala ga sigarilyo, lain niya na panabako niya. Hmm. Kung ang kwarta nga inugbakal nyo si Garillo, kung ginbakal nyo na tinapay nga tigduha kapiso, may usapon kamusdalan. Oo, oh, di ba? Ambal ni Jose Duran Diaz. Correct. No? Kung di sila maguntat lagi sa bisyo nila, mahalin mahalin gin birthday nila sa November 2. Kagdo, November 2, katropang Joven.
5: Ay!
0: Wala, gabata kasi na gabata ka. Okay, kauntat pag tubo mo sa kalibutan sina. No? Saan mo yan nakuha, Sir Joven? Sa hugot? Ha? Hugot? Hugot ko sa muna sa ex ko eh. Oh, di ba? Oh. Apat ka kabayo, kada gabi, tig 80. Wow. Oh, grabe ba? Apat yun ka kabayo, tag 80 ang tirada mo, perti? No? Hmm. Maga kwanda, ba may 240 ka? Sus, grabe nga bisyo imo do. O, oh, diriya mo lang ginadala imo ano. Sa uli, kung gintipon mo na, actually, to. Nang asawa ka sa uli, eh, makakita ka ba? Dako, pasalamatan kayo, may tinipon ka na. O, oh, ipascam na lang na sa akon, B, na tuto ang kwarta mo. Isend sa link ko. Kung ang

0: pa. Oo. Tetod man aton kwan daw kwan kuan lang. Pero kun intindihon lang naton bala, inang inchakton gid lang naton, mambal ka pak to no. Oh, ang bisyo ang gidabisyo ko, gali ko tipunon ko, dako nga bagay sa kabuhi ta. Di ba? Amo lang na ang kalipay ni Toto Bal, wala man dabi siya ginapalipay ni Kristal. So si Kristal ya. Sugid-sugid lang na. Oh, uplok man na. Oh, kita ko daw ginahangkat-hangkat niya si Daryl Puerte. Nanalaw na lang tong isa, kaya bi niya daw piho. may macho dabi nga laki. Laki, oh, nga ako nga, upod Sir Job, sanguna, pero chika babe siya nga, macho. Laing pagin saya. Pila kabilog, ex mo Sir Joben. Tanan nag-kiss mo, riman tao, that's too personal. APM sa, APM lang, kay sabtunta ka.
1: Ayan!
0: Ambalan ka lang, ambalan ko lang sila karoon, katikalon man, sining tao man, doon pala sugid.
1: Ayan!
0: Ipo na, kwarta mo to, bali, bakal, duta, kag tamnan mo tabako, para ayawan ka paso.
1: Ayan!
0: Ayo, hay kita mo. Maitom, ano ni, maitom tada iya to magfesta sa inyo ah. Sige ah, mga kanito doon man, mga bisyo-bisyo nga na, isipon nyo bla. No? Okay. Dako na nga, kwan. Bulig. Kung tipunon, kung ma-realize mo later on. Na, kung dapat, kung maga, may goal ka man, hindi mo man na matigay, hindi mo na appreciate, mambalong umtat ka lang. So ini ako nagagapila ka katuig sa grillo, pila gasto mo per day o tipon nabla na per day. Hasta hindi lang pagtatanong, boy, kamo na nigali na tipon ko sa bisyo ko nalin sa una. Anhon ko ni bakal ko motor, bakal ko salakyan, bakal ko muni. Patindog ko na balay-balay. Damo ka opsyon na.
2: Bullseye!
0: Okay, sige, daligid lang kay Bow. Damo nagid ko utang ho. Daligid lang ha, daligid lang. Oras na ton, last 9:44. Ang ining oras, builong kagadadunong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bullseye! Bullseye!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglot tayo. Makapahubin pa sa nungo. Mag-duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
8: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
0: XFM.
1: XFM.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium V3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit.

0: pe na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang panahin na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.
12: Hala! Ka-exciting!
13: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makalkudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
4: Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santo Gold Coffee Mix na.
4: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
1: X FM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santo Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hala! Ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Kasi ay ka, Cordero. Tagapuntik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assisted pain.
5: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
11: Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa atong sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa atong sininga pala tuntunan oras naton last 9:56 na. Okay, daw lang alang gid oras tao may pabati patatani ding pahayago. Oh, galing karon na lang ah.
2: May liwanag nagagabay.
1: Ah, balik Kristal daw okay na nakita mo tol sa Ponceles, excuse me, wala ko gin
2: May pag-asa.
1: Bot ah, nang ginipin ng wakal ni.
2: Magbabago.
1: Ni Kristal yo. Ang pagpadigarilyo, gali, isa na lang ina ka makapadiabetes kay nagyan ko na. Oh, ay, kapanigarilyo, kasi nga nado nga eh.
2: Hindi ka nag-iisa
1: na. Oh, bisyo ko na yun ito, Tobal Anli Kaun.
2: Ang inyong kasama.
1: Napalista, guro, si Tol Kristal, sir. Job sa ex. Ah, palista, as in, palista lang ah. Palista pangalan niya. Pero may na, ara na nasa sa GCG, ha? Pukwat-pukwat man buli niya dayon lib.
2: Sa bawat tahanan may nagkip.
1: Ah, ambal ito, Tobal, matipon ako galing pari ko, Jobs, kung may ginabatsyag na ko, ha? Daway pa man kung may nabatsyagan, ha?
3: Ay!
1: Wala problema, to. Imo, gine-diritsyo, to. Basta, kwa na, pero manami man na niya kung healthy lifestyle ka. Di ba? Manami man na niya kung samtang bata pa ta, ginaamligan ta na ikayong lawas ta. Kuya man ta kay Lord. Kaya nga man, pag bata ta di sa pag-tuhaw ta di sa ibabaw sa kalibutan. Di ba? Healthy baby ka. Healthy baby ka. Makin mo nga ginalaga-alagaan ka to sa tagawangkan sang iloy mo. Tapos pag dako mo, ginabusuhan mo.
3: Oh, no!
1: O, diba? O, di nang kwan sina, di nang justisya sina. O, muna lang ako na-realize, no, later on. Diba? Healthy baby ka sa ginbunag. Tapos pag dako mo, anong ginubra mo sa healthy body nga ginhatag ni Lord? O, anong ginubra mo, be? Sabta nyo, be? O, ginabusuhan. Ginabisyuhan.
2: Diba?
1: So, ang aton health, masiling man aton nga sagrado man na eh. Diba? Okay, sige, again ha. So, hindi na magkalipat. Sa mga katropa naton dira, na mahilig magmotor. Ti saksihin nyo ang pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig mga katropa. Sugod na sa SM City, Buas nga adlaw, September 5 hasta September 6. Then experience the full lineup of Suzuki. Ang ila sining lineup sang Suzuki motorcycle halin sa underbone, backbone, pakadto sa scooters. Plus, testingan nyo ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury intelligence. In partnership with SMDI. So, sa tagsa kapag purchase ang Suzuki motorcycle, hindi lang motor ang pwede nyo madala pa uli. Pagdala nyo sa motor, may free full tank gasoline, may free helmet, Suzuki jacket, may bit-bit na kamo nga 5 ka kilo nga bugas. May grocery bundle of joy, may torch lamp kung mag-brand out. Plus lifetime free service. May 2% discount sa spare parts. Kag free 3-year LTO. Sa down payment ha. Nga 4,500 ha. Pwede pa kamo makabil sang highest savings up to 30,200 pesos. Then Sunday, September 6. Ti updan naton ang ini mga katropa naton nga mga moto vloggers. Jawo moto vlog kag Katagumpay vlog. Konsertehon pa kamo di base makabisita pa sila gani di sa XFM. Oh, di ba? Oh, kundi gin ma ako masingit nila sa schedule at kasi ma kwan pa nila. Oh, gani ha, hindi magpaulihi mga katropa. Kitakit sa SM City September 5 and 6. Oh, buwas na ning adlaw ha. Right ahead with Suzuki. Yahoo! Oh, kitakits, kitakits. No? Okay, sa mga katropa na to, no, may mga mensahe pa, way na. Oh, ang pinaka manami nga bisyo mamati kay Sir Joven sa XFM. Ay, sus! Amo na yung na pinaka nami nga bisyo. Oo, katropang job, upod sindi man ko sadto. Galing barato pa sadto ang stick, no? Way gid ya mayong kuhaon ang sakit lang gid sa lawas katropang Joven. Okay, sige. Importante naka kuana. Salbar. Okay daw lang alang kay Chempota diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Sa mga nakatutok dira o kay Melanie Martisano. Good morning, ma'am. Salamat ha, nakahingagaw ka. Alright, advance happy weekend na lang tanan-tanan mga katropa. So, let's enjoy our weekend. Sa mga kapoy na sa trabaho, sa sulod sang lima kadlaw, pahuway, recharge, reflect. Sa mga katropa na to. Kita na kita Lunes na naman ah, sa mga katropa na to. Dira. Tantay na sa drama na to. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. O ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Diri lang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Exciting!
1: Oras, las 10:04. Ang ining nga oras, ang builog agradulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
4: XFM.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: XFM. XFM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
11: XFM. XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If
3: symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: na mong kung naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salo naging buhat mo? Pagkigun ko? Ginpapate mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo? O pangginlo-iban mo ako? Kasakit! O pang sabihok sino? Hindi ko mahimo nga kaumpen ko? Na nabatas mga buhatan ini sa akon? Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: si Sir.
1: Good nyari ka na, Mr. De Leon. Malakad na kita. Hindi ako gusto nga malate sa transaksyon na ito, ni.
2: Oh, Farah. Ikaw na ang nagbahala ka rin, ha?
0: Yes, Sir. Ay, salamat. Ay, Kuntani. Hindi na lang sila magbalik hasta sa hapon. Para magtaway ako dito sa opisina. Tungod pensyonado ako. Kung ari si Rocky sa palibot. Ay, matapos kong akong obras ng temprano. Nasun, maabdan ko pa na nagabugtawang akong anak kung mag-abot ako sa balay.

0: is a steep deductible.
1: Mama! Mama!
2: Daw pulos TV na lang ang ginatudang, sir. Siling ni Manang Inday. Wala ka pa nakapanyapon. Pasado lang size na, oh.
1: Wala niya ginambal si mo? Na may bisita kita sa panyapon sa buong gabi? Siling niya, mga 7 sa gabi siya maabot?
2: Aha? Sino?
1: Pareho pangalan naman nga duha, ma.
2: Ano? Naa? Sino ang halas yung bisita natin? Kung paano ka mo nakasugilanon?
1: Huh? Sa phone. Nagpanawag siya diri kay Ina.
2: Beh, mga anong oras siya nagpanawag?
1: Nalipat ko. Si Manang Inday na lang ang pamangkutama kay siya ang nakasabat. Tapos, ako galing ginapangita niya. Di, ginambalan ko siya na hindi ko siya kilala. Pero sila niya, kilala ko nun niya pati ang mama ko. Tapos, nagpakilala siya. Gusto sila niya. Gusto niya ko nun nga magpangaluyag si Ibu. Ginpamangkot di ako. Kung sugot ko na ako.
2: Oo, ti. Anong ginsabat mo?
1: Siling ko. Lantawong ko, anay. Kung anong itsura niya.
2: Sino kuno ang hanam niya?
1: Rocky Trius kuno, ma.
2: Rocky! Kanami, gisi mo si Baton. Si Manang, o si Soon ko siya.

0: makasiling mabisita, galik kita dire karon.
1: Oh, ay, abaw Diyos ko. Ay, huugali. Uy, pasensya ka na, day, ha? Nalipat gina ko. Eh, si RJ manabing ginistorya niya mo.
0: Anong ila ginistoryahan mo na?
1: Wala ako makahibalo, day. Kiti, hindi ba nang panugid si RJ singin pamangkot ko siya mo? Eh, day, hindi ka lang tani maaking sa akon, ay.
0: Ay, wala akong maaking sa imo, manang. Ah, sige, tapusan na lang ang ginabuhat mo. Masulod anay ako sa kwarto ko.
1: Oo, day.

0: Guest, ha? Ano ay anong manami nga hilo nga ipakaon ko sa imo? Ha? Kag mga luyag pa siya ko, no? Gali, ha? Oh, ba?
1: Day, ari na siya!
0: Sino? Ay, oo, gali. Nalipat ako. Ah, sige, manang. Masunod na ako. Ay, hindi ako magkahangop sa ginapatsya ko. Daw, doon nalipay ako nga naugot. Ah.

0: Angie!
1: Oh. Kasan dyan sa ilang yung nagsabihan naman?
2: Opa? Ma? Sala, galing ginambala ko si Imo kayo na. Hindi galing siya ang dinner guest, kundi baliskad. Kita gali. Nye?
1: Corny ka anak, ha?
2: Kahit uhon man, ma. Ara, oh. May dala siya nga fried chicken. Kagsutanghon.
3: Kagpaborito ko man. So? Ano pang kita ulat natin?
2: Makao na ta? Manang, yan na lang ang misa. Please.
1: Ay, RJ, hindi magtanagan.
3: Dapat yun eh. Sansanong mo pa akong ipakilala kay RJ.
1: Kanana kasi lang kasi na.
3: Tani, wala akong nabastid sa nagligad ng gabi.
1: Hindi ko ikaw pagpunggan kung gusto mo makigabyan sa akon, anak. Kakong tani, dira lang kutob. Batunan ko ikaw bilang abyan namo na mag-iloy.
3: Kunin ang gusto mo. Respetuhon ko ina.
1: Salamat.
2: Ma! Ready na lang, misa? Kailang food?
1: Hindi. Nagapaning hawak pa siya, ho? Kag nagatabo ang kilay. Kanawang din niya ang lalaking ini sa tupad ko. Nahadlok ko kung naminsar subong pa lang. Kung mag-abot ang tiyon, na mabuyag-yag ang kamatuoran.

0: Hindi ka na?
1: Busog na ko. Kadamos ang nakaon ko. Paborito ko kay Gadana, fried chicken, kagsutangon.
2: Ah, ta, sige na. Maglantaw ka na lang sa TV sa salas, ha?
3: Ay, kung tapos na kamuday, himusong ko na lang ang lamisa.
2: Ay, ako na lang manang. Ang maayo pa, handain na lang sa ilislan ang alaga mo. Kay kung makapahuway siya sa makadali, si Bini na lang dayon siya.
3: Ate, oo, day ah.
2: Dito ka na lang sa salas. Ay, himusong ko ang lamisa.
0: Buligan ko ikaw.
2: Om.
0: Please.
2: Ay, bahala ka.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Paiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom-itom sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
9: Ang sakit.
2: Mag-system pain.
9: Muscle fever.
2: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-system pain.
9: Tangkalang pain.
2: Fast and safe.
11: Yahoo!
2: System pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Go!

0: Papauli ka na?
1: Oo. Salamat sa time, ha?
0: Thank you man sa food, Mr. Trees. Good night.
1: Nag-enjoy ka man ba, Lafar?
2: Ako. Nag-enjoy ka man ni RJ. Salamat.
1: Ako man. Nag-enjoy kita ko sobra-sobra.

pa ako na ganun suliso abang hindi ako matulugan. Nagabalik-balik sa hunahuna ako mga hitabo ka ina. Bago pa lang sila nagkita ay namag-amay. Apang tahamtan ng buot nila sa isa kag-isa. Amoy ng kinasilin ng lukso sa dugo. Ay, kaina. Naginakuhit ang kasing-kasing ko. Ginaasikaso biniraki si RJ. Kagsimanan, wala akong makahibalo. Kung nakatalupangod siya, na daw din pihak na bunga ang duha. Pareho din ang ilang kahit sura. Pati ang dimpoy ni Rocky sa tuong kuya. Nakuha gini RJ. Ay, salamat. Gintuyo din man ako. Matulog na ako. Kay aga pa ako ma-report sa opisina bukas.

0: Bu Roses, kagkatako, pulos pula ang kulor. Kag-ari di rin natungtong sa ako ng mesa. Oh, pa, may card di rin. Basahan ko masulat.
1: Thank you for a lovely evening last night, Artie.
0: Kadusena sa mula pa nakabus ka ng roses ang nabutang diri. Kag-amo pala ako makakita sa subong sining arrangement na halos perpekto kag-palareho. Palareho ang ilang kadakuon. Siguro, mga isa kasimana kong sweldo ang bilisin eh. Oh, hala. Tumatuturo ang giniyang iaging siling ng mga luyag siya sa akong.

Wala? Ari naman! May mga bulak naman dili sa lamesa ko. Kaya nagsunod-sunod na, nga pila kaadlaw ang amusin niya nagkakatapo. Ay, sa hindi matukay, masala na nga flower shop ang opisina ni Sir Dillion sa ginabuhat niya. Kapamadyag ko, doon nakuya na ko ah. Pasulod na ako sa opisina ni Sir Dillion ah. Para mausisa ako siya. Kung bala, makadto din si Rocky o kung hindi. Ay, gusto ko siya mahambalon. Ngaong tatangan niya ang ginabuhat niya ang ini. Kinausig ka na niya ang kwarta niya sa mga bulak ini. Hindi mo man ma-appreciate kung magkalalaya na.

0: Sir?
1: Oo. Wala akong makahibalo nga nakalupad na gali siya. Nakabato na lang ako sa mensahe nga ato na siya. Apang mabalik siya, hindi lang mahibalaan. May mensahe ka bala para sa iya, Farah?
0: Gusto ko lang tani siya nga mahambal sa personal, sir. Pero wala na gali siya. Mabalik na lang ako sa trabaho ko, ah. Salamat, Gid. Laingin man ko may kwarta, ah. Mahimo niya. Ang ano mo napensaro niya. Bisan anong oras. Nagkapakita lang na malayo ang antan sang kabuhi namon sa iya. Hindi kami bagay sang akong

0: Nem bisan ko dahan nagatalo ya kay mama. Taga-prove nga trove siya para sa akon.
1: Ano?
0: Oo, Lula. Nanamihan ako siya.
2: Oh, ma? Aray ka dali.
1: Maayo ka nakahapit ka, ma. Maayo ka nakabisita ka man, ma.
3: Anak, tunalimtan mo ng birthday ni Papa mo buwas.
1: Hala? Ay, sorry gid ma. Sorry gid. Doon na dula matuod sa pensar ko. Pero ma, imbitado ako ha.
3: Oo naman, no?
1: Ma? Ay, siya mismo ang naghambal? Ginapakado niya ako?
3: Oo, gani. Si Papa mo mismo.
1: Matuod? Diyos ko! Salamat! Madamugig na salamat! Kagid pamatian sang Diyos ang pangamuyo ko!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante.
5: Favorite ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabat siya subong, UTI. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong kusun.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, tangkarang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Go!

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X F

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas sa Sabugos nga Pilipinas, alas 10:55. Ang ining oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Sentro.
1: Mayong Utoban wa Syrad Zaroas, probinsya sang Capiz, Western Visayas.
2: Yahoo!
1: Nagapangalagad ng palatuntunan Sentro.
0: Sentro.
1: Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Coronyad Lausang Biyernes. Thank God it's Friday! Petsa 4 kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026.
2: Yahoo!
1: Paupod ka rin ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Hoy, kumusta ka mo mga katropa?
2: Yahoo!
1: Ano na daw preparasyon sa panyagan nyo? Oh, mainit ang aton si Nicole Nietzschempo, diri sa syudad sang Rojas. Nagapitik-pitik ang init.
2: Ayoy! Oh no!
1: O parang mapapasok ako.
2: Ayaw!
1: O ganit sa aton mga kuturan, dahil hindi magsulay sa initan, ha? O sa mga magahingabot na sa pagpanindahan, sa mga mabakal panyaga sa karinderya, sa mga masugat sang ila estudyante. Oh, hindi gid magsulay sinita na dala pa yung. Okay, importante maproteksyonan yung inyo kaugalingon batok sa sining masingkal nga init. Oh, nga masakit naman talaga sa panit.
2: Ayaw!
1: Sa aton mga katropa, dira sila tagsa ka panimalay. Kumusta ka mo? Biyernes kita. O, baga siyempre. O, basta biyernes ko no. Namit gid man ang sudaan.
2: Ayoy!
1: Nagadigamo na siyente maring ho. O, anong putahe mo dati?
2: Ayoy!
1: Nami magkaon siyang puchiro
2: ah. Ayoy!
1: Pati ka muna sudaan ko kagabi.
2: Ayoy!
1: Siguro kung ako pa pili isang sudaan, subong dinuguan ah.
2: Yahoo! Ayoy!
1: Ang dinuguan lang naman na-miss.
2: Ayoy!
1: Tapos puro unod kag may tambok.
2: Ayaw!
1: O, di bala? O, pero kaparehas ka namin sa dinuguan, mga katropa, mga ka-riders. Ginagdagin ang tanan, ho? O, kay buwas na gid! Buwas na gid!
2: Yahoo!
1: O, sa mga ka-rider tadi sa Roa City, kag sa probinsya, sang Capiz! O, ready na bala ka mo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig?
2: Yahoo!
1: So good na? O, magpadulong na? O, sa SM City Rojas, buwas ng adlaw, Sabado, Setyembre 5, o, tob-tob sa is?
2: Yahoo!
1: And experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters!
2: Yahoo!
1: Kaga siyempre, sarang nyo man itong matilawan. O, hindi nga kanon nyo ha.
2: Ayoy!
1: Matilawan nyo sa paggamit. Ang all-new Bergman 15. The ultimate blend of luxury and intelligence.
2: Yahoo!
1: O, in partnership with SMDI, pagbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle, kag ipauli ang mga panalong promos.
2: Wow!
1: Ano na yung mga panalo promos? Ario ay plastarta!
2: Ayaw!
1: Blastar ta sinyo aring panalong promo so. Oh, free full tank gasoline. Oh, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Oh, free 5 kilos ang rice. Grocery bundle of joy. O kag torch lamp.
3: Wow!
1: But wait, there's more. O, may lifetime free service pa. O 2% discount, spare parts discount. O kag free 3-year LTO registration. Okay, tayo na gin patimprano pa ang Pasko sang SMD ayo kag sang Suzuki.
3: Yahoo!
1: So ini mga katropa ma-avail nyo sa down payment nga as low as 4,500 pesos. Kaga siyempre sarang nyo man ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
3: Yahoo!
1: O di bala, din pa kamo? O katropang nila sa Domingo na ni.
3: Yahoo!
1: Ganun din yun na pagpalampuasa. Okay, sa September 6, Domingo, makaupon mo natin daw mga kabarkada natin sa pagmotora. Ang mga motovloggers nga sanday jawo, motovlog.
3: Yahoo!
1: Kag siyempre, si Team Katagumpay or si Jay Katagumpay. Ah.
3: Yahoo!
1: So makita natin sila da. Mapidit na sila magbayan na yun.
3: Ayun!
1: Ay, matag-kilmit kung ma... ano na eh. Matubod ang imo sining chincho eh.
3: Ayun!
1: Oh, no! Pati ah. Makapod na niya si Jawo kag si Team Katagumpay mga katropa. O gani, hindi na magpaulihi.
3: Yahoo!
1: Ilitanay kita sa SM City, Rojas. Buwas na ginyadlaw, Setyembre 5, kag sa Domingo, Setyembre 6. And ride ahead with Suzuki!
3: Yahoo!
1: Maging ang Christmas lights kumakanta.
3: Ayoy!
1: Pero ari ako na namian, ari ako na namian niya ho. Ela!
3: Yahoo!
1: Amo na ako na namian niya. Yo!
3: Yahoo!
1: Kente nining sinalit pirikito tabige. Mayong pagbabati lang dati.
4: Good morning!
1: Pagpanyagan, adla!
3: Ayoy!
1: O, tutubal! Mapa-SM ta, buhas? O, mapa-SM ka, buhas to?
3: Ayoy!
1: O, happy birthday, anay daw, sa kay... Mr. Dario Bartolo Tabige!
3: Yahoo! Ayoy!
1: Okay, Mamang GDA, mayo manda nga pagpumati sa Malaysia.
3: Yahoo!
1: Okay, Crystal Maria Joy Libardo. Shoutout lang ko sa beautiful girl liya nga si Rogelin Crystal Joy Libardo.
3: Yahoo!
1: Okay, Toto Balmanda sa Dao ah. Ang panyaga ko noon ni Auntie Maring Subong. Laswa kag pinaisan ng isda.
3: Yahoo!
1: Oh, manami ba?
3: Ayoy!
1: Manami na nga sa pinaisa ni nang pulo pamalhan mo gid sa. Kay Toto Ernesto Alvarez. Dara sa may Matcom Burgos sa tubang sa mang tinapay mayong pagpamati.
4: Good morning.
1: Okay, Ma'am Liz, sa Digala, sa Divino, in Digala Family.
4: Good morning.
1: Okay, Melb, sa Nisco, mano. Ari na yung mga ginapatamyaw ang Pamcrete Boys. Ang Tiriktuda, Trupang Buklan, mga Marites. May Five Seal Boys, pagit, class members ko, no?
2: Yahoo!
1: Kapag kay Watchman niya, Joey Bogart, the big boy. Kay Laner Odicta, kay Jasper Lepid, kay Digoy Bundad, o kay Ilmer Tagoy, o kay Banjer, kay Jobert, kay Noel, o dara sa may batching plant. Operator Melchor, Boy Boy, GM, sa mga drivers, sa helpers, ang transit mixers. O kay Sniper, kay Paridis, kay Papang, ano ni, Berber. O kay Paro, o helpers ni Jerry. O kay Ilmo, kay Glenn, kay Noli, kay Rodel.
2: Yahoo!
1: O grabe, magpa-shoutout si Melch, babuong angkan mang kag... Sakay ano da kay nang Amy Villagracia Tandog.
2: Yahoo!
1: Sa may Jake's Laundry Hub.
2: Yahoo!
1: Kay Josel Barogo.
2: Yahoo!
1: Oh, kaga siyempre kay Parekoy Saldi Oronyada.
2: Yahoo!
1: Good heart with good intentions.
2: Yahoo!
1: O, bati ko karon pa rin ko yung mga hatag kada sang... O, ano ni ho? Sang metal detector ba?
2: Wow! Yahoo!
1: O, dumayo ginakag. Para makabuligid sa atong sining mga kabataan da. O, sa mga bulutuan. O, labi na sa mga high school black. Ayogin na akong matagaan sina ang mga bulutuan da sa may Pontevedra.
2: Ayoy!
1: Sa mga taga Z Point ha. Ang nagatutok subong. May lang na pagpamati sa inyo tanan-tanan ah.
2: Yahoo!
1: Tita Helma Inyon Bantes. Mayo man daw pagpamati.
4: Good morning.
1: Oh, kaga siyempre. Oh, iya sudan ko no tilapia nga may takway. Oh, adobo man nga takway.
2: Yahoo!
1: Bigala.
2: Ayaw.
1: Okay, ano man daw ang call Mario Boy Catalan Agihap.
4: Good morning.
1: Okay, anti kura da ah. Kay Kas MG da. Kaga siyempre sa ibo pa da nga hinipo.
2: Yahoo!

0: Alright, sa ating pagpangalagad, 10 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 11. Mga katropa, tutukan nyo niya. Okay, ato ni Karun Hibaloon, ang report man ni katropang Elmer Estimar. Kayo may masobra 2,000 ka mga college students.
1: Yahoo!
0: O, nakabaton sang educational financial assistance. O, nagikan sa talatapan sang kongresista naton diri sa Premier Distrito. Pilaning mabaton sang kada estudyante ni. O, so tutukan na diri sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Pag nagkaroon ng dapat lahat ay masaya.
0: Sa piyakabahin, mayon kay may tiyempo kita subong o. Ang aton man sin nga Capiz Electric Cooperative, ang magapadayon sang ila sin nga proyekto nga Sitio Electrification Program.
1: Yahoo!
0: Sitio Electrification Program. Nasa nagligad to sa matandaan ko. Ang nangin beneficiary sini amo ang pilar kag ang ano ni Mayon. O kag isa ka barang isa ka sitio sa Pontevedra. O, now 19 sitios lang to 19. O pero subong okay nanamian sa amo ni proyekto ang national government ta. O liwat nga gin pundohan sini ang Kapelco. Para sa pag facilitate sini nga programa. O kag now hindi lang 19 kasi tiyo kundi 33 na gid ya. O gani mga katropa, tutukan nyo na. Okay, natigayon ta na din nga malabota ang aton sini nga general manager sang Kapelco. O si Engineer Edgar Diaz.
3: Centro.
0: Tararat, tararat, bugong, bugong. Nabudla yan, siyente, mukura sa among karaoke. O, ako pala, tagaan, takadarad yung kulboy, ah.
1: Yahoo!
0: Sige, sige, ah. O, makuntak lang ko si mo. O, para patunugon mo da, sa dayaw. O, para ka pamati, gidang ano ni. Pumuluyo da sa inyo subdivision. Okay, Sir Robert Jude Padilla. Dara sa lawaan. Okay ka man gamisin sa akon, Sir Robert. Para nga mabutangan ta da radyo ho. Gaguba-guba man da ba yung radyo mo. Okay, message ko abi.

0: kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Mayo nga pagpamati.
1: Good morning!
0: Kabay nakahiwat ng tanan para sa palanyagaho nila. Ako na busog ko kagay na sa bibingka kay... Nag-report ko gina bala para dito sa sigarilyo to. Sa mga illicit cigarettes to nga na-confiscate isang maritime pulista. Nakahapit kami sa baligyan, bibingka. Ay, migo, abi namon si Bay. Bay kami magtawag siya, Bay!
2: Ayoy!
0: Pag sinyas, tatlo ka, tudlo, abot na ni Bay. Okay, 3.50 ang putos ng bibingka nga. Tagyab lang, inablang... bibingka, bala ka tropan Jason, nga ano? Ang sabutong na ang sa... sa lata? Na!
2: Yahoo!
0: Ay, okay, abot na ni Bay eh. 3.50 na natagya sa mo, no? Sa ano da? Sa bibingka, handa sa panitan.
2: Yahoo!
0: Hindi daw nabusog pa ko subong. May duha ka putos ako na ubos. May isa pa daw katropan Jason. Ay, na ano na Sir Saldi, Pasko ako, Gcash lang nga ni. Ikaw ba lang ara sa ano ni sa overseas?
2: Ayoy!
0: Ikaw ginayang ka Pasko.
2: Ayoy!

Si Crystal nagapangita na ni sang iya sining forever. Pero sugot ka bala Crystal nga makita mo tuod ang imo forever pero iya ngalan diabetes. Na may bibingka kay Crystal. Grabe ya, type-type ko dyan ni Toto Bal si Crystal. Ayoy! Para na Crystal o. Maging ang Christmas light kumakanta. Ihanda nyo na rin ang mga. O, seryoso na nakatama si mo. Huwag mo ginasapak si Toto Bal. Ayoy! No! Basta't manggagaling sa puso nyo. Tamo ka, pili. Ayoy! Sige, sige, ha? Kagang iba, tapat yung mga balita, tutukan nyo na, ha? Dari sa ato, sini pagpangalakas. By the way, antes ko, anay, mag-aboy isang commercial, o. Oh. Luyag ko, anay, tamyawon, ang akon sining, pinakamatahom. Mapinalanggaon.

0: Sentro.
1: Alright, sa kay Mrs. Gida, happy happy birthday lang da. Oh, enjoy your day. Oh, pakan alang ko karon ah.
2: Ay!
1: Bot sa DN niya ko i-treat by.
2: Ay!
1: Yahoo! Oh, wala nga na regalo subong.
2: Ay!
1: Hindi na na uso kay Ginay, mo mo lang ko driver.
2: Ay!
1: Kay ginpasugtan tamang ka mag-enjoy sang birthday mo, naglagaw-lagaw ka man, huwag lang anay regalo.
2: Ayoy!
1: Oh, mami, agid nga pabulak-bulak sang greetings mo, kay madisgrasya ka agid ka ron.
2: Oh no! Ayoy!
1: Oh, amo ganit yung dilon eh.
2: Ayoy!
1: Oh, ano ni, kay siyempre... Mas hindi ko bla ka sulod bla.
2: Ayaw!
1: Pari ko boss sa Mindan Junk Shop sa Loyo sa English. Ah, okay ah! Wala problema, Sir Robert, kay makalabay kami da tagaan kada radyo.
2: Yahoo!
1: Oy, kay bas hindi tabla ka pa uli sa balay karon.
2: Ayaw! Oh no! Oh no!
1: Galing, ano niho? Hindi ko sila karon pagsugaton, ila.
2: Ayaw! Oh no!
1: Kinapoy mo ko gapon sang drive ka sa lakyan, dulong, sugat, dulong.
2: Ayoy! Oh no!
1: Happy happy birthday lang da ah. Oh, mapareserve na ko restaurant karo.
2: Ayoy! Oh no!
1: Sige ah.
0: Sentro.
1: Sa kay Mrs. Gid, no? Happy happy birthday. Oh. Love you ah.
2: Ayaw! Yahoo!
1: O, kaga, siyempre sa tanan niya nag-birthday sa subong nga Setyembre 4. O, kay Tita Ginaline Dagali ah. O, happy happy birthday man.
2: Yahoo!
1: Happy, happy birthday everyone.
2: Yahoo!
0: Sentro.
2: Ayoy!
1: Alright, pagbalik naton, mga balita na tutukan nyo ha, diri sa ato din nga pagpangalagad. Pagbalik kita, pakaligad ang pila ka mga pahanundom. Oras! Alas 11.21, kagang ini nga oras, ang buylog ang dulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Trinutunuli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na maturi na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
8: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na son kung ano maayo diri. Ba mo ginaghambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
7: Santon Plus Gold.
11: Makal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
4: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M. X-F-M.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit. ang eligible Emulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM. XFM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero, taga-Putik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
21: Manamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
22: Chronic pain?
23: Ang sakit.
22: Mag-sister pain.
23: Muscle fever.
22: Acute pain.
23: Kahit ano pang pain.
22: Basta pain.
23: Mag-sister pain.
22: Kalang pain.
23: Fast and safe.
22: Sister pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sister pain.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Hala! Ka-exciting!

0: Pabalik sa pagpangalagad sa Balatuntunan, Sentro!
1: Sentro!
0: Katropang oras sa aton, alas 11.32. Kaging ining oras, ang buylog agradulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sentro!
0: Siyempre, padayon ka mga nagatutok. Upo ang inyo anchorman, Katropang Zaldegiab Jr. Katong siningapag pangalagad, mga katropa. Ang aton siningani nga Capiz Electric Cooperative. Magpatigayon sining pagpadayon sang ila sining ginsuguran nga proyekto diri sa probinsya. Sa din ini nga proyekto ang ginalokaran sang pondo mismo sang National Electrification Administration o CONEA. Kaga ini karon mga katropa ang nga proyekto ang natalana nga magpasiga sang 33 ka mga sitio naman diri sa aton sa probinsya. Now, sa din gidni nga mga sitio magagikan pila ang ginallocate nga pondo. Mga katropa kag so far kumusta na ang update regarding sini. Sa aton yung pagpangalaga diaring kabahin sang aton sining interview man kay Acting General Manager sang Capelco Engineer Edgar Diaz.
2: Kita sa Sitio Electrification Program dito sa iba base na may naka-upload mo ito sa inyo na 19 sitios ito. Puro tanan to first district. So, timeline was observed and energized as early as schedule. So it was liquidated tanan sa National Electrification. Kaya nakita nila nga madasig ang pag-obra. So another set of sitio electrification program. So bungya 33 na kasityo. So out of 33 sitio, isa gin lang ang nakasulod sa first district. 21 gid iya out of 33, 21 gid ang maayon. And the rest sa second district, may duwa sa Sigma, may ara sa Hamindan, Quartiro. So, amo na ang mga recipient. Bali, mga 680 ni ka-consumer ang ma-extensionan sa linya, free installation. What they need is to apply only 5 pesos para sila tanan masigahan. So, ini, ipa-approve ko last Friday sa board ang schedule for bidding. Kay kag-resign damuha para sa i-release yung budget. Then, ipa-bidding. Then, of course, implement. Ginatagaan lang kami di sa 6 months para matigayon ini nga mahuman kag mapasiga tanan.
3: Okay. So, bali na validate ka na ni mga recipients na to.
2: Ay, yeah. So, sa subong nagpadala na kami sa kapitan sa mga barangay nga mga recipient nga yung names niya, kay ining mga tao niya i-provide yung alat, padalaan sila sulat, imbita ron sa isa ka kalugar, what we did, nagligad,
3: yes.
2: Discuss with them kung paano proseso, naman naging recipient sila, who supported this project, na wala. So, amo nang himuon mag-iapon.
3: Okay. Now, sa ining project na ito, sa nota ni kinalauman nga ang bidding matapos para may na masuguran na din tayo, GM.
2: Sang Friday lang abigin approve ang schedule for bidding. May timeline man sa bidding. So, amon estimate rin siguro September. Siguro mga October na kami ma-start sa construction. Kaya may proseso pati nga pag-obrahon para masiling natin mata-implement gini.
3: May susayin nga sa bidding, GM, may third party.
2: Yes, okay ini. People's money ni.
3: Yes,
2: so may gina-audit ini sa kuha. So press mas mga project nga minasunod namon ang procurement guidelines. Gina-observe gina di sa opisina.
3: So bali, ang kapel ko lang daraya is kamo ang maghatag sa power.
2: Yes.
3: Ang ma-install sa poste and ang
2: contractor na.
3: Connection contractor,
2: contractor.
3: Na. Okay. Pila ang allocated budget para sa siling 33?
2: 60 million, I think. House wiring kag line extension, daw mga almost 60 million.
3: Din gani, halin, GM?
2: Sa national government, yan.
3: Oo. under sa ERC pa ni.
2: Hindi na sa niya ginapagin sa niya which is among nga supervising agency na sila ang mapa-implement through electric operative, sila ang ma-audit yung ilang guidelines for the installation, the duration, tanan-tanan ang condition si niya ang ka-provide.
3: Okay, sige.
1: Centro.
0: Alright, debatehan si Engineer Edgar Diaz, ang acting general manager sa Kapelco. Now, ining mga sityo nga ini, mga katropa, nag-apply ini sila. Kay Balanyo, ang qualifications para maka maka-apply ka mo para sa sityo electrification o sa mga GM nga kinahanglan ang balay sa amo nga sityo hindi magnubo sa pulo. Kaya siyempre sa sining sityo electrification butangan ka mo da poste kaga ang mga linya sang poste halin sa poste pakadto sa inyo balay ikonektar na. So amo na mga katropa, bali ginpabid na ni isang Friday isang Kapelco ining pag-implement and then by the next month October suno kay GM hay once may magdaog na okay ipublish na dayon kag amo na dayon sugura na ang pag-implementar man sini kay ara yang budget no 60 million pesos para sa 33 ka sityo 21 gid ka mga sityo sa mga kabaranggayan nga sakop sang Banwa sang Mayon. May duha sa Mindan, may duha sa Kortero, may duha sa Sigma nga mga sityo. Ang pasigahon gid mga katropa. So all in all 33 sityos ini, no? Suno kay GM kag ginatagaan lang sila sang anom kabulan para dalayon ini nga mapasiga. Kag siyempre sa mga bangin recipiente sini nga programa mag-undergo pa na sila sa sa orientation. So siyempre ang pag-install tanan-tanan libre. Pero siya ang once nga gamito na nila ang kuryente hay amo na mapamember na sila sa Kapelco kag okay, ang membership I think 50 pesos ina. Kag and then mga katropa hay magbayad sa binulan amo na . Din na kung may bapa sila dadayon.
1: Sentro.
0: So mayog na kay kapin or ang ato nga bugos nga probinsya mapasiga na gid bala. Tama man dai importante mapasiga ng bugos nga probinsya ang kada sitio sa kada barangay naton kay laing gid ako may suga ang isa ka balay di bala. Kay tuod may silinganon ta ang iloy ta mo nang ilaw ng tahanan.
3: Yahoo!
0: Pero kung kaysa ano niyo? Oh.
3: Ayoy!
0: Ma punchline pa tatanig rin daw.
3: Ayoy! Oh no!
0: Dinaga ba siya mo madinaskal tadi karon?
3: Ayoy!
0: Pero mayo na mapasiga kay target man sang Kapelco nga ang bilog nga probinsya sang Capiz ang ila sini mapasiga. So mostly nga daan sa sityo electrification ni ang mga nagenyo man sini ang mga island barangays. Ang mga mga barangay nga may mga malagyo nga sityo. Malayo na sa proper. Pero dito nga sityo damo to sang pamalay. More than 10 households. So hindi kinanglan abi ang sa sa guidelines kinanglan hindi magnubo sa pulo ang household. So kung duay kay mo kalabot sa pulo, no, mabudlay. Kag kung lagalagka pa, why na ganing mo kalabot pulo, lagalagka pag ibalay nyo. Mabudlay na para sa Kapelco kay balanyo may may kalabaon lang na nga amo nang sarang bayaran ng sa budget sang ano ba sang connection no mga katropa maglapaw kada I think imo na nasong personal nga gastuan mga katropa Sentro. So tanda ko na sa amo na explanation ni GM sadto eh kung maglapaw ka na da sa allotted lang yang ginbudgetan nga metros masugpon ka ikaw na sina personal magasto. Sentro. Alright, so muna. So by next year may 33 naman kasityo ang mapasiga na sang Kapelkota sa sining

0: ginpatamis sang stevia nga nakitaan sa pagtuon sa mga eksperto nga makabulig sa pagbalanse sang aton sini blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton lawas.
1: Yahoo!
0: Gani waya ka balakana ang mga diabetic naton yung makuturan o sa paginuman sining Santon Gold Herbal Tea. Kag syempre, gina-cleanse again kag gina-detoxify sini ang aton lawas mga katropa. Gani tilawin niyo na kay available ini sa mga suki niyo nga butika dira sa inyo sini nga lugar sa mga leading drugstores naton nationwide. Kagay sang Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kag place order yung mani online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Gani mga katropa, mag-Santon Gold Herbal Tea na.
2: Sentro!
0: Alright, alas 11.44. Check na, na connection ta with katropang Elmer Estimar. May proceeding to sir, si katropang Elmer. May initially, may report ding nagluntad ng sunog. So, check tabi kung ano ni, residential, o ba si Pusti na naman bla?
1: Oh, no!
0: Abi, kagang dugang pagabalita ni Katropang Elmer, ha? Sa ton sininga pagpalagad.
2: Live report! Live report!
3: Katropang Saldi, pa dahil yung panakton ni nga ginapangitaan nga FBI sa karoon, wherein mera sa nga calcul, no? Nga ton sininga mga pagpapal nga Bureau of Fire Protection, na kaya inikaroon ang subject for verification pa sa subong niya ang mga tinion niya katropang Saldi. At proceeding kita, kung sabihin na nagapangita kita sa dugang information regarding siningaton, siniman nga nabaton nga initial information. So, dugangan ka nakaroon when it comes nga makabot kita sa area. But sa una na itong daridiri nga balita, subong nga ning adlaw katropang Saldi, nagabaton ini ang masubra 2,000 ka mga college student sa nga financial assistance subong niya nga adlaw sa bakin sa nga Tanay Civic Center. Now, sa aton sininga nakuha ang information kapi sa 2,129 tanan ka mga college student ang makabaton sa nga school financial assistance nga tag 3,000 pesos nagikan sa tratapan ni First District Congressman Howard Ivan Ginto. Pinagi man niya sa Department of Social Welfare and Development upon DSWD katropa nga Saldi. Ining mga college student nato nga nagikan sa Primero Distrito, amunin sila ang mga kumatandaan sa aton sining mga uturan, ang mga nag-apply bala para sa scholarship program sa italom niya sa programa sa Commission on Higher Education o CONCHIT katropa ng Saldi. But wala makabaton, no? Or wala sila naging beneficiaryo sini sang tigya 7,500 pesos nagikan sa aton sini nga programa sang CHED sa mentionar ta na. Pero ini mga nabilin iyang mga estudyante apply ang ipita ang gitsang pundo sang aton sini nga kongresista dire sa Primero Distrito. Good nga matagan man at isang financial assistance nga tag 3,000 pesos. So, ang ibang to, malipay yun na rin nga ginbaton, subong yung mga tinion, para more or less makita na ton sa ton sining Civic Center sa Banwat sang Panay, ang mayara sang mga tao do mga 2,500 plus. Katropasal, not only ang mga estudyante, ilamang nagpadulong sa amuman nga release, but of course, ang ilaman sining mga ginikanan kay iban, mera sang mga verification abi parang nga Saldi kay subong abi sa mga certified pa bala kasubong sang ila sini nga mga correction sang ila sini nga mga pangalan kay nato man dito mismo na pahamtang ang opisina ang pila ka mga empleyado sang Philippine Statistics Authority nga nagarap release siya katrapang isang temporaryo na balang or papel sa ila sining national ID kay man isa sa mga requirements aside sa school IDs amuni ang PSA ID katrapang Christine katrapang Zaldi. However, ang ibang mga ID wala sang picture na. So, mera sang temporary kung papel kaginhatag ng aton

0: sininga PSA to convince man sa nga tong sininga BSWB nga ang yara sa ID kaga nga personal nga nagapadulong dito good nga mag-claim sa ila sininga assistance ay sa the same person man katropa ng saldik. Now, sa dugan sininga information and kasayuran bala, pamitayan na ito ng kabahin sa ato sininga na kong interview sa kay First District Congressman Howard Ginto.
1: Sa mga scholars ang makareceive sa big trace mail pieces?
2: Currently, may arang kita do almost 2,200 students ang Aradi Subong, no? Na that will be receiving financial assistance.
1: Lain-lain yung mga school nito?
2: Yes, tanan-tanan na school, no? Na may arak kita sa Philamer, St. John, tanan ng Apsu Universities ni Santo Distrito, kagang St. Anthony, no? May arak man.
3: Okay, meno ko pila ang aplikant na ton?
2: Actually, ini sila ang mga nag-apply sa ato na TDP scholarship program. Kung na-remember nyo, no, may arak itang TDP application o tulong-tulong program dito sa may City Mall. No? So, nag-cost kita na sa ka-traffic-traffic. Tapos ang aton part 2 dito sa Panay Civic Center. So, eh, syempre, limited lang ang slots ang ato na TDP scholarship, kaya kita natin kung how deserving and kung gaano ka ano ang aton mga students, so determined, no, porsigido sa ila pag-eskwela, nakita ako sang pondo, no, na para kung mga estudyante na nawala nakasulod sa aton TDP scholarship, kay nagapamangkot man sila, kay need nila sang financial assistance, no, nakakadto sila sa aton opisina, nangita ko ya sang pondo para mahatagan sila.
3: So, ang na-claim nila same month, 3,000?
2: Hindi. Ang atong TDP scholarship, sila ang may-ara, 7,500 every semester. Hindi sila 3,000 ang ilang maklaim, no? Hindi isang the same amount, no? Pero at least kahit papaano makapiantihan man ang ilang nga pangangilan lang sa adlaw-adlaw nila, no? Iplitin nila sa pagkanto sa ilang eskwela.
1: Clarification eh, kung nga...
4: Mer?
0: Centro. Alright, sabatihan ka tropang saldi si Congressman Ginto. Nga ko sabihin na ginambal ito kayo na na masobra 2,000 ka mga estudyante ni. And mera sa allocated budget ka tropang saldi nga malapit-lapit sa 7 million pesos nga iga panagtag niya sa mga college student nga naging beneficiaryo sining school financial assistance ka tropang saldi. Now, sa nakuha taning mga kuminto man sa ibang mga estudyante ito kayo na naglabay to sa area ginatuad siya sa mga estudyante na naku maninga bulig para sila no katropa sa LD galing kay isang pag ano ginaton to wala pag man nag-subject kitang release kay damo pa sa mga instruction kaso ay nga why to kita kakuha sa mga pilaman ka mga reaksyon sa pilaman naton sinin ka mga estudyante katropa sa LD mayo man niya, no? At least,
4: support mo na, 3,000, di ba?
0: Pero, to,
4: sa, ano na ni, sa, eh. Like, kung tulong doon ng program, atong na-mentionar, blan ni Kong Howard, nga TDP, oh. Nakudap ko na, Tani, I think, that's in partnership sa CHED, eh. That's 7,500.
0: Yes.
4: So, galing, ang, ay, digto makasulod, gin pa ngayon, pangitaan sang congressman ta sang pundo to ang mapunduhan para sa educational assistance na lang no financial assistance katro Elmer amo ninga tig tricky
0: tama adra katro pasaldi no kay tatandan to abi sa katro pasaldi mas sige na priority before ini mga graduating student pala kaya nag-apply to sa bahin sa City Mall ang Robinsons, drama niya sa may Banua Sampanay, Pontevedra, kaya may nag-clustering niya sa pagpapigayon sa application bala sa mga luya, gayon yung mga mag-a-apply, no? Maswerte ka na sila kay sila pa mismo ginapagkatuan sa malapit sila sa lugar kung sa din sila komportable kaya sarang niya maka-apply kay tropa ng saldi. Diretso sa Dalcarawas, giapila na ton mga mall, pero pwede man makapadulong ang nga mag-apply before ang mga kotoran na ton, yung mga estudyante coming from different municipalities direya sa Primero Distrito Katropansaldi. Pero wala silang mapaslawa, no? Apisar nga wala silang makabaton. Sining 7,500 pesos ng scholarship program under sa SED. Sige po, nakabaton sila sa financial assistance nagikan naman niya kay Congressman Howard Ginto. So, gasalig, ang iba niya mga estudyante, hoping sumagri sila ng first trans ni. Kabay pang madugangan kag mera sa posibilidad nga may gatag second trans katropansaldi. Pero wala pa kita dugang information kung mera isang dugang pa ni sa masunod ng mga pinulan or sa masunod nga naman niya ng mga sinister katropansaldi. So, para masunod na itong information nagikan rin sa may panuwasang panay ang buhilugin nga ginadulong sa inyo sa antikaladay ng produkto sa inyo stall incorporated ang budetary supplement for men sa mga kagaglabuwas ka herbal extract ng papilar gis sa South America nga nagkatoxic at nagpakusog sa energiya kaya nagkapataas mga salibido level sa atong siling lawas. Sa mga mister, ganit tayo ng 30 minutos antes maglabing labi sa kamisis magtumar sa gilamang kapsula. Sigurado mas manami ang mas magbabag ang inyong resyon gagang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Supplement for Men. Slig ka kung nakaturbo ka. Mabakali sa pinakamalapit kagsukin ninyong mga butika sa inyong lugar. Pwede man makakar sa inyong sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Katrop Elmer Semar ang katropa mo. Centro!
4: Alright, thank you so much ha, kay katropang Elmer Estimar. Congratulations sa mga ano eh, mga nakabaton da. Oh, pwede na ibayad nyo ang matamat sa tuition nyo. Oh, ang 3,000. Oh, ang 1,000 abi mo ah. Oh, ang tuki at tag na lang na para sa tuition nyo. At sa mga inugbakal yung dalibro, hindi na pag igasto sa labay-labay. Aka tropa mo, damo man yung salamat sa inyo pag-upod karon diri sa ato niya pagpanglagad sa Friday edition sa Palatuntunan Sentro. Sentro! Standby na para sa aton siling XFM Network News. Partner ko na gila sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman. Katropang Zalde, Gab Jr., happy weekend mga katropa! Kagini Palatuntunan Sentro! Sentro! Sa 106.5 XFM ROAS, katropa mo!
5: Exciting!
6: XFM XFM
7: Vitamin C, Magsanton Vitamin C, Magsanton

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape ang mga Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Dering, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02938 from 2026. Drink responsibly.
3: X FM.
5: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hala, ka exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
4: Wow. Katropa mo sa Mega Manila 99.5

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines sa titsaten katropa ng Santon Gold Coffee Mix. 2-3 bagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
2: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
0: Headlines. Congressman Percy Sendanya nanawagan ibalik ang pondo para po sa EDSA bus carousel.
2: Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
0: PBBM, nilagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
2: 15 anyos sa Tacloban school shooting, haharap sa 10 kaso.
0: Dating DPWH Chief or Secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
2: Balitang extra, Health and Wellness Confex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
0: Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
2: International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
0: Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
2: At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Bagyo Update.
0: Unahin po natin, 2-3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible naman bumaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayun pa man, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakakaapekto sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: DA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
3: Report. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 National Budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nagbala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon. Luzon portion ng NLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Iminungkahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kadiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood-proofing ng San Simon section ng NLEX upang hindi maantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yung nitong Agosto mula sa 6.2% ng July. Ito na mga katropa ang ika-apat na magkakasunod na buwan na bumabagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% noong July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na bumaba sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto. Mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag singil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC at wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukala ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Igreet ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinokolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
0: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at gayon din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sendanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sendanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
4: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaandar po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yan binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal naghihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Oh. Nakita natin parang alam ba natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makauwi sa kanilang mahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
0: Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga ng dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. o yung Republic Act number 10931 sa Malacañang ngayong September 4. Layunin po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fee sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kainat na ng kanyang ginawa. Inirekomendar ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sasailalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isasailalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamaril sa Tacloban City.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Cramic, Quezon City alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya mga katropa ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuhan ng ombudsman si Bunuan at iba pa dahil umano sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives ang Pilipinas habang pinoprotektahan ng due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komitee ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 dekada ng Presidential Decree number 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igreet ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mambabatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tugunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, dapat ay bigyan ng pagkakataon ng mga innovator na gawing practical ang solusyon ng kanilang mga idea para makatulong din sa Filipino at community. Limang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat awardee ay tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalist ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Iginit din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inovasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti. Oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nadagdagan ang 6 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU Hospital ngayong araw. Kasunod nito, halos 150 ang pasyente rin ang dadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikwang coordination meeting kasama ang mga lokal ng pabalaan sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 18 minutos na, makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Naka-heightened alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon na. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 na umabot sa 202 ang Air Quality Index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuhan ng EMB7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, HP ng Local Health Support Division ng DOH-7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulan dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kapusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Vintage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNV, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa pulis. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa lupo ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, naitala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolektang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. So, ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na tiyaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Illegal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad. 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Nagtulungang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing unahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kunchaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakaka-apekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas ayon sa PAGASA. Asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
2: Katropang Buddy, makakaranas naman ang mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel, na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
2: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging tropical depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang tropical depression na minomonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat ang araw 5:44 this morning at inasang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santone Gold. Subukan ng Santone Gold, lubos na subok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapalis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat, habang sa isa naman ay kinakailangan mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Pinatigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil inilabas ang mga ito habang pinaigting ng administrasyong Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ng website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makainganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang 9 na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackinley Hill sa Taguig City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tedsante ng Premium D3 nakasa bawat kapsula katropa. Back to back sweep ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala matapos siyang talunin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa score 6-1, 6-4 sa loob ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Ayala sa round 3. At ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish noong nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Ayala kay Oleinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Ayala ang kaibigan niyan si Iva Jovic ng United States.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Health and Wellness Confex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
11: Formal nang binuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Confex 2026 sa SMX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang nangungunang destinasyon para sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na nakiisa sa nasabing aktibidad. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Depaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipo na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

ang Tone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Ringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehang taglay ng napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Tone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at

0: immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
2: Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmy, gina ko nagawa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibalga niya ito sa akong sang
10: Sister Pain.
11: Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Nurse, pagkatapos gin pamangkot, ti, kamusta nang imo pamatsyagan? Nakautot ka na? Mm-hmm. Nakapangihi ikaw? Nakapamuhin ikaw? Damo, malab, o kon basa? Ano ka damo imo ihi? Pati ihi mo ginatakos by milliliter kon kaisa, Dok Leo?
1: Mm-hmm.
0: So, why ka man gani ginataka, no? Yeah. Amo na nga, ang nurse gani, hindi man na nila gusto yung damo pasyente kiti masako na ya Dok Leo mo kung pwede pa man lang makagwa kamo dayo na pagwaon ni makamo dayo na sa ospital galing kay tiga ulikid sila sa inyo amo ni nga gapangamusta sila masami sa inyo te amo na nga aton parang amustahon diri sa programa ta kamusta ang inyo sininga ikayong lawas
1: correct Sir Jocil kaga ang pagpangumusta na ton more abi nga ginatumbok na ton sini nga as much as possible ang mga hindi maayo kondisyon.
0: Mm.
1: Ang hindi maayo nga pamatsyagan aton nabuligan nga ma-remedyuhan tubtob masolusyonan and as much as possible Sir Jocil hindi na magbalik-balik bala sa aton sini pamatsyag mga sintomas nga ini nga nagapaanto sa aton. Kag sa mga maayo yang kondisyon na ginakumusta naton Sir Jocil kutob sa mahimo hindi na kita magkadto padulong sa specific nga balatian yung mga ginapangistoryahan naton diri kun makahibalo kita nga daan sang mga pwede naton mahimo Sir Jocil para malikawan ini.
0: Amo ining rason ko nga we have this problem eh. Parang matagan kamo sang ideya, matagan kamo sang dugang sining hibalo kon impormasyon. Ano nagakadapat ninyo sining himuon? Anong mga ginapakita nga mga sinyales sa ato sining lawas nga may problema na Galicia?
1: Correct Sir Jocil, kaya dapat naton hangpon nga ang mga sintomas na ginabatsyag naton hindi ini kontra, hindi ini pagpaantos o kung hindi ni silot sa aton. Pero siguro kung di kita kabalo Sir Jocil magtuon sa pagbasa sini maging silot din ni sa aton eventually. Abi na kapunto lang naton mensahe kung tani ini nga nagapahangop nga may dapat kita kurehiran, may dapat kita baguhon sa aton sini nga mga pangginawi.
0: Oo. Kay ginaamat-amat naton ini pa simplify balagi na paintindi tagid ang mga ginabatsyag ta sa lawas kag kun anong posible sini nga mga remedyo nga pwede naton sini mahimo kag kun anong dapat naton himuon number one gid para makalikaw kita sa mga sinyalis nga ini nga ginapakita sa aton lawas but tambalo sini nga hindi manami ang kondisyon sang bilog ta sini nga lawas Dok Leo.
1: Husto gid Sir Jocil hindi ba lang mag-rely lang kita sa aton lang na andan nga kung makakaon gani kita sang balaan na ginaton nga may nagatukar kita nga sakit masiling kita nga laban-laban gini karon na mo ganyan ba tiyagon ko mo maka balaan na naton nga mag-abot sa amon yung tiyempo nga tagtugtulog na masiling ka nga laban-laban na batsyagi ko sing amo sa ni karon mo which is manami manay ginanticipate naton Sir Jocil no para nga makaposible, makahimo kita sa remedy kung anong pwede naton buhaton sa ni. Pero why not nga huna-una o naton nga, ano iyan ang kausa sang akong ginabatyag tungod nga mapukaw sa sang mga triggers nga akong ginahimo sa tempo, sa environment, sa akong sa ginakaon.
0: Actually, Dok Leo, ang mga makitan ta sa sulod sa ato sa ringilawas, hindi tanan makahalalit. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ini sila actually, mga very sensitive ini silang ara sa sulod sa aton lawas nga nagareact dayon kon masubrahan na pareho sa bisang sobra na ang imo sining blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang patimaan niya sina nga dog dagadaliyang kon sa mga tanom pa blado malaya panit ko haw nagakurinot haw nga ang daw permi lang ako ginatuyo kapanguiab bisan pa nga bago ko katapos kaunhaw okay man ang akong tulog makumpleto ko man ang 8 hours of good sleep pagkatapos this uric acid actually ano na lang ayhan ang tao kung wala uric acid Dok Leo ang sulod siyang lawas
1: talin di man mahimo Sir Jocil nga why sing uric acid kay botong balon sina wala na nagatrabaho posible nga aton lawas sa sulod eh samtang nagatrabaho ang aton lawas sa sulod Sir Jocil ang aton mga organs ang aton sa ring system natural gid iya nga may uric acid. Pero ang pinakapunto lang sini, hindi lang sa uric acid, hindi lang sa iban Sir Jocil sini nga mga concern naton nga posible batsagon sa lawas tungod sini, kundi sa iban man nga mga chemical kag mga ingrediente kag mga sangkap nga napasulod naton like ang sugar. Damo ang nahadlukan sa sugar Sir Jocil tungod nga sa ginatawag epekto sini.
0: Mm.
1: Pero pag abot gani karon sa sugar nga ginupod sa aton sini ginakaon ang kahadlokon kay sa malipatan Sir Jocil. Mabuslan sang kanamit.
0: Mm.
1: Sa aton sa ring panabor pero pagkatapos naton kaon mangin guilty o makabatsyag kita sang guilt bala Sir Josel kung may guilt feelings kita kag didto man kita kung kaysa magpadalom nga ano na lang ning akon man nagabalik-balik na lang ako dire kabalo kita nga di usto pero madaog kita sa aton sininga kaluyahon sa aton gana number one sa pagkaon.
0: May mga terminolohiya kita ang inapanggamit katulad na bisang uric acid ang gout pagkatapos ang iban sini worst ng sitwasyon may mga ginabatyag na ning osteoarthritis. Just like what one of among our senators he is suffering right now sa inatawag na osteoarthritis. Gasakit ang tuhod niya ano pa kun magtindog halin sa pagpungko Dok Leo ginatukuran niya pa ng tuhod niya. Nagapanglubaybay
1: ang isa balan sa Sir Jose na makatrigger kung makapalala gid kun sobra aton sa nikabog aton nga gina-carry sa aton sa nga joints
0: ang sobra nga kabog aton dalaman ina sang paghabok sa aton niya tiyan nga laban-laban Dok Leo nagasalta-salta nakag nagaawas-awas na to kuno-kon sa mga lanahan pa nagawas-awas ng lanahan sang iya sininga blood sugar
1: ti magawas-awas lanahan Sir Josel but ang balance na kuno may laing ginhawag palapit
0: tara na si type 2 diabetes
1: tara na galibot-libot kon malapit na gin si Sir Josel no sa aton subong topiko nahanungod din sa ginatawag uric acid na mention ni Sir Josel which is na tackle naman nato ni Sir Josel sa nagliligad naton yung mga pag-inistoryahan na yan no?
0: No.
1: Pero ang kinilain subong sa aton istoryahan sa ginatawag uric acid magluwas sa ginatawag gouty arthritis kay ginhambal ni Sir Josel kay gina is osteoarthritis lain man na iyang asahi mo kung type man sang arthritis which is ang nagasulod gid sa aton sir nga pensar hag dapat aton mahangpan nga ang gout iya nagaresulta sa gouty arthritis lain man iyang asahi man sang arthritis.
0: No.
1: Pero magluwas gali Sir Josel sa arthritis ano pagid sini ang malapad niya sini nga mga complications ang iban pagid sini nga problemahon naton sa aton sir nga lawas kag health concern naton kung nagataas, kag nagapabilin nga mataas or may chronic kita sa nga pagtaas sa nga ton sa nga uric acid.
0: If we speak about this uric acid, Dok Leo, it must be controlled na dapat makontrol na ton ini, no? Hindi gid magtama gikataas ang uric acid na ton. Ano sa mga ginakaon na ton ini or inherent na sa ato sinisulod sa lawas, Dok Leo?
1: Ang uric acid, dira gini sa aton lawas, Sir Josel nga daan eh. Ang mga organs na ito, nag-produce man isang uric acid, madugangan, pagid, sa ginakaon na ito, nga mataas ang ginatawag purine, nga nagihimo sa nga waste product nga uric acid. Ang pinakapunto, malansin ni Dr. Sir Josel sa sulod sa nga ito, sa nga lawas, mamintinar na ito ang ginatawag homeostasis mo or balanse.
0: Oo.
1: Ang problema lang na ito sa uric acid, ang pagkadula sa balanse. Ang pagsupot sini tungod nga hindi makaparan sa pagpagwa sa aton sining lawas dira sini ang matamat nga nagasugod ang problema kag nagaamat-amat pabatyag sa aton pinagi sa mga sintomas kag problema nga dako sa aton ikayong lawas kun hindi naton Sir Josel matinguhaan pinagi sa aton sini kutob sa masarangan pinagi sa aton sining lifestyle ang pagtukib kun paano ang matamat na balik ini sa balanse.
0: Ang uric acid doctor ang kalabanan sini mga triggers sa masami naton malagi na kaon. Ang paborito nyo, gida, triple M, mamoy, maka, kaga, mamoy, maka, manok.
1: And to be specific, Sir Josel, ang mga kasudlan sining triple M.
0: Oo. Oh. Ang paborito naton yung mga isaw bala, ginihimo sa ibanda nga kilawin ang kasudlan. Ang iban sinigaluto, tawag nila biga-biga. Actually daw, ginataan ining mga kasudlan. So, amo ining mataas it uric acid. If we speak about gout and uric acid, Dok Leo, anong sila magutod?
1: Ang gout, Sir Josel, di resulta na kung may chronic kita sa pagtaas ang uric acid.
0: Manghod. Manghod sa existence. Kaya una, dapat taas ang uric acid. Tapos, magbatyag na ikaw, gouty arthritis. So, nauna, bibunag ang uric acid, but tamalun magulang. Manghod ining si gout pero ang masakit hindi si uric acid ang masakit na kon mahulog na sa gouty arthritis ang sobra nga uric acid.
1: Correct Sir Josel kag ang padayon sa ni pagtaas ang range or level sa aton sa nga uric acid kung mapabayaan Sir Josel lamatama tani nga magdamage sa aton sining mga joints pero may mahimo magali kita sa aton sa kaugalingon sa kapasidad na ton nga bisan paano Sir Josel hindi maglala or bisan paano makabulig sa aton management kung may ara na kita sa gouty arthritis or kung gusto naton nga hindi madula sa balanse ang ginatawag produksyon sa uric acid sa sulod sa lawas naton kag ang ginapagwa naton sa aton sa ring lawas.
0: Ang inihimo sang lawas tagali, Dok Leo, ang tanan yung napasulod na ginagaling niya, kagkabahin sa ginaproduserya, sa ginagaling niya, sa ginakaunta, may uric acid production, Dok Leo.
1: Kumbaga, Sir Josel, ti ang paggaling, bala sa literal nga paggaling, Sir Josel, ti may produkto kang ginakuha sa nadira, kagkaupod sina, may waste product man.
0: Oo.
1: Ti magaling kita humay, ti may bugas, Sir Josel, ti ang kabalo kita nga ang bugas, is staple food na sang Pilipino. Pero kaupod sa bugas, ti may pasi, man kag may upain na, Sir Josel, nga ginapain sa pagproseso sina.
0: Okay. So, amuni ang mga uric acid supposed to be, mga ano ni, disposable sini kontani nga mga end product sa mga ginakauntang problema kay sometimes nagatiner sa sulod sa ato sini nga lawas kulang ang mekanismo sa pagpagwa sini sa lawas ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, may parte kita sa lawas nga kun hindi sa mag-function sang maayo ti nagatiner ini sa aton lawas. Do no bala kasubong literal Sir Josel kung nagagaling bala kita kung nagapagaling sang humay bala. Once gani ka magdiferensya karon dira ang mekanismo dira sa paggaling naton. Matingala kita nagasamo ang upas ni kag pasi.
0: Oo.
1: Sa humay. Nagasinamo, that's why yung iban gani sa niti,
0: nagapanahop.
1: Nagapanahop pa. Ti, subong dano, hindi naman usong kalalaw.
0: Ah, ti, hindi na kilala, iban kalalaw, subong.
1: Ting iban, Sir Josel, sa niti, kunway gani, ubra, nagapamili sang pasi sa humay. Tungod din na sa diferensya or dapat kinanglan adjustment yung ibalanse dira sa ginatawag Miller o kung sa galingan Sir Josel nga nagaresulta sa pagsamo sini sa ginatawag mga waste product dito sa matinlo tani nga finished product.
0: Ang pinakauna dari nga mahimo tagali Dok Leo kung gusto naton kontrolon ang pag-worsen sang uric acid sa sulod sa lawas that may cause possibly gouty arthritis. Ang pagpasulod di gali sang pagkaon naton nga rich in purine no.
1: Isa Sir Josel kag ang pagpagwa man naton sang uric acid sa lawas. Dapat balanse ina. Hindi dapat madula sa balanse ina para nga dira lang sa normal range ang aton sang uric acid. Kag speaking of pagtaas sang ginatawag uric acid, gout Sir Josel kon gouty arthritis, isa lamang ina sang problema naton. Which is sa kadamaan Sir Josel do amulan daw dira lang lang nakatutok nga aton sa ning huna-huna. May iban pagali kita nga problema hon kon may ara kita sa nisang chronic nga pagtaas ang level o kon range nga aton sa ning uric acid magluwas sa gouty arthritis.
0: So may proseso kag may ara sang sistema kag may mga kinanglanon ini para sa madasig sini nga pagpagwa kon makasulod na ang mga purine rich sini nga mga pagkaon nga ginahalinan sang production sang uric acid sa sulod sa aton lawas. Pero unas tanan Dok Leo, tapnaon ta nay makasulod ining rich, very rich in purine sa ato sini nga lawas. Pero sabi sa mga pagkaon Dok Leo, ang pamangkot sini ti dos and dons eh, ti anong likawan ko? Ano ang dapat nga kaunon ko, Dok Leo?
1: Tama gid Sir Josel, kay madamo kita sing tagpalamati nga willing man kuntani magka-operate sa ila sa ring lawas. Pero tungod niya kulang sa ihibalo bala Sir Josel. Amo ganang ginatawag naton nga knowledge is power man gid eh. Kag of nang ginaton sang wisdom Sir Josel para ma-apply naton ang knowledge. Para nga maka ginatawag mag-efekto or mabenepisyuhan ang aton sa ninga lawas. Para hindi mabugatan ang aton sa ninga organ nga responsable sa pagpagwa sini sang madamo nga uric acid kun madamo kita ginasulod diri. So dapat limitahan naton Sir Josel or meantime likawan naton ang kidneys naton amo ni ang mayor nga organ nga nagapagwa sini sang uric acid. So para hindi sa tuwan nya mabugatan, likawan anay naton Sir Josel ang madamo nga pagkarga sang mga kalanon nga manggaranon o kung dagaya sa purine nga nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Ano bala ini? Ti amo ni mga kasudlan, amo ni mga isda nga gagmay Sir Josel, balingon na, balingon kag gamay walang tuod sana po sakit igo sana Sir Josel.
0: Ah, mo nang hambal nila nga sa balingon ni ka magbakal ko no ay ulo pero ang pinaka culprit gid ra ulo mo. Ara gid ang number one niya storage sang makapalain sang pamatsyagan mo kung taas uric acid mo Dok Leo.
1: Pero bisan utihan no Pastor Josel pang mga ulo sini mo lang gyapon ibatsagon ka lang gyapon.
0: Galing hindi ka man barato man balingon ko no ay ulo.
1: Pero ang hambalan nun bala Sir Josel nga dira kuno sa bawal ang namit mo o kung ang nagapanamit sardinas balingon Sa mga ginatawag pakinason, Sir Josel, shellfish, di dugang paginaton, Sir Josel, ang lukon, pasayan, alimango, kasag, green shell. Ang kuan, Sir Josel, ang lukos gali, kung sensitive ka na sini sa uric acid, maginabatsyag ka, kung mahimo likawan, ang talaba, amuman. Ti kung mamangkot kita sa nagyakaon si Sir Josel, sino ba lang magsiling na hindi ni mga manamit haw?
0: Oo.
1: Nga mga kalanon. Galing lang kung may sensitivity na kita o kung may pundo na kita nga uric acid tungod nga sa kadamo sa ginakarga naton kontra sa ginapagwa naton sa lawas naton, dapat gaan gid naton rest o kung pahuway o kung break ang aton sa digestive system kagang aton sa urinary system para hindi ma-overload.
0: Kalabanan sini mga seafoods and animal products, Doc Leo. Why kita ti may makuha sining uric acid sa tanom, Doc Leo?
1: May ara man, Sir Josel. Pero mahandol lang galing sa lawas na ton. Yes. Mahandol lang sa lawas na ton. Like sa mga beans, may ara man ang Sir Josel. Pero mahandol iya sa lawas na ton. Unlike iya sa ginatawag kadagaya sining ginatawag purin sa meat and organ, internal organ source nga mabulubog at sa ton sini nga lawas sa pagproseso sini.
0: Kung sa mga taksanay pa, kung ara ka magkaon ka beans, makuha mo dahil sa lang kalitse. Nang isabla ka suludlan sang condensed milk. Pero kung sa mamoy maka na gani kag manok, laban-laban sini sa gidya kagantang, Dok Leo?
1: Mahimo, Sir Josel, yung inang logic, ano? Pero, binyo kong na, no, sa mga tagpalamatay na ton, since nga kalabanan sa to, nag-combine sinang duha.
0: Oo. Ayun, sakto, Dok Leo?
1: Oo, magluto ka ka, Diyos.
0: Oh, updan mo sa mamoy.
1: Updan baboy. May langka pa na, Sir Josel. Oh. Amang nina KBL, eh. Kaya nahanda mo ng kunong KBL, Sir Josel, sa isa pagit na KBL. Ang kadyos baboy kaglangka, ginahanda mo na sa isa pagit na KBL, kasal bunyag lubong. Pero ang iban, Sir Josel, wag kakaon sina, no? Tungkol na ginabatsyag na kagbalaan nila ng kontra. Pero may ara man, Sir Josel, nga nagabulubatsyag na siling kaya pa man. Ang pinaka-point na ton, Dari, ang masami na ton, balagi na tanahong kaysa Sir Josel, ining mapasibangdan na ton, ang hindi na ton tanto mauyunan, kag ginalampasan na ton, ang mas nagapanami sa ton, o kung manami sa ton sa nipanabor. Now, for example, kung combine mo ang beans karon kag ang meat, kag magbatsag ka karon sa pagpananakit sa emosyon ng alawas, the more na ton, Sir Josel, ginahatagan sa bugat, nga dito alin iya sa beans, ang trigger.
0: Oh.
1: Versus sa karne o kung baboy.
0: Ah, sinya ni sa ginkaon ko gito sila nga ngamunggo, ginlaktan ko kababoy mo. Why ka kay balong nga mas madala galit sang lawas ng tao, Doc Leo, ang uric acid nga producer iya sa ginakaon tahalin sa munggo, mag-aniya. Pero ang halin iya sa karne, amo niya ang mabugat para sa ato siring lawas, Doc Leo.
1: Mabulubog at proseso, Sir Josel. But to be fair, sa may mga sensitivity na gimana sa uric acid, bisan beans ang kaunon, Sir Josel, may ara gimana niya nagabatyag. Ang punto lang naton, dari, nga ang pagpasibangod, bala ihatag naton dito sa nagakaangagin, Sir Josel, hatagan sina.
0: But tamalun, hatag kita hustisya. Hindi nga itudlo talang to si Juan kaya mula ng popular. Pagkatapos, ang manamit iya, bisan popular pa, tagotagun, tayo namit. So dapat, hambal sa abogado ko, no? Let us call a spade as a spade. Tinayos pagkaon pa lang, Doc Leo. How about sa mga drinks? May mga drinks man kita that makaproducer sang uric acid sa lawas na, Doc Leo.
1: Ang sobra-sobra, Sir Josel, nga pagkonsumo sa mga ilimnon nga makalamay.
0: Katiharagit.
1: O kung mga matamis.
0: Oh, though ay manti drink sabing hindi matamis, Doc Leo mo. Luwas lang sa way makalamayan. Galing kung ibaligya mo karon way makalamayan, sino man mabakal sinaman?
1: Panos na iya.
0: So makalamay, no?
1: Yes, Sir Josel. Number one, Gidri, sa kategorya sa mga makalamay, Sir Josel. Soda or soft drinks. Number one, Gidri, sa ginatawag mga ilimnon. Sunod sa niya mga fruit juices with added sugar. Hindi kita magpatiplang bala sa label lang. Sir Josel nga.
0: Sugar-free?
1: Sugar-free or nagaya ini sa vitamina. As long naging proseso, ina Sir Josel nga may added sugar. Maka-trigger ina gyapon. Kag, ari pag Sir Josel, ang madamo man nagkakonsumo sa ni, tungod nga sa kakapoy nila, padagaan lamang nila sa pag-inom sa ni, energy drinks.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa gini isang alandaman na Tonsor Josil. Kapin pa kung may imbalances na kita sari sang uric acid plus. Gataas mo ng risgo na Tonsor Josil sa pagluya sa aton atay kag aton kidneys.
0: Oo. Oh. Ang kidneys na to namo ni nagapanghikot ya kag nagapanghimos dito sang uric acid Dok Leon, no?
1: Para ipagwa,
0: para ipagwa
1: sa ihi.
0: So amo gali ini ang rason ko nga ang mga palainom sa mga energy drinks masaming kag prone sila katama sa kidney problem or kidney trouble.
1: Correct Sir Josil, kag pamangkuton bala naton or kung nagatanaw kamo sa isa mga nag-vlog bala Sir Josil nga may mga problema na sa kidney, may mga CKD or may mga damage na sa kidney, iban depende pa sa stages. Ang ila mismo sining hambalan noon kaglaygay nila likawin nyo. Isa sa ginapalikawan nila soft drinks, energy drinks kag makalamay nga mga ilim noon.
0: And isa pa dariti is speaking about makalamay. May mabatian ka mo sini sa mga infant formula, may lactose, may fructose. Ang fructose is more on sugar, gid niya Dok Leon. Ang lactose is mix kladay niya sa mga ano bala, infant formula. Ano ang kaimportante sang fructose sa aton sa ningalawas, Dok Leo?
1: Ang fructose, Sir Josil, ito mo na naghahatag sa katami sa prutas ang ginakaon na ito, ne?
0: Oh.
1: But the problem is, pag ang fructose karong concentrated sa mga ginainom na ito, nga mga ginatawaga ilim noon, kumbaga yung proseso na blaster Josil, but as long na ang ginakaon na ito ng fructose, dira iya sa whole fruit, may fiber, ina iya, may nutrients, may vitamins, may minerals, antioxidant, matolerate yung mahandol ginanasang lawas na ito niya, Sir Josil. Problem lang kung gina-isolate naton ina siya. Like for example, kung mag-inom kita sinisang orange juice, lain ang efekto sa lawas, Sir Josil, sang puro nga orange juice kisa ginakaon naton ng orange with pulp or with meat. Halain ang efekto sinisaton sa nga lawas. Hindi favorable sa aton lawas kung nagapadayon kita inom sang fruit juice bisan ginapuga pa naton ina direkta.
0: No.
1: Versus sa ginakaon na to ng whole fruit with pulp and with fiber and vitamins and minerals.
0: Ano kayo mo pigado ya makaon ti mo pati ang iya sining nga pulp Dok Leo. Sa misin di para sosi-sosi ka man sining ti ano ako orange juice, sinigani lemon juice. Pero ang iya sining nga pulp o kon ang iya sining nga sack ba lang inasudlan sang lugos niya. May bulig gali ni sa aton sa niya lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, katigin disenyo ina mo para ipasulod sa aton sa niya lawas. Pero ay man naton kada siling na malain ang paginom sa mga fruit juices Sir Josil. Kung occasional lang, te mahandal malang ina sa aton sa niya lawas kaya matamat makabalik sa balanse. Ang problem, kung ang mentality tabala mainom ko sang orange juice or anuman nga juice, apple juice, basta halin sa prutas kay healthy, kag sige-sigihon naton, hindi favorable sa hindi maging favorable sa lawas naton. Even carrot juice Sir Josil, healthy ina siya. Pero kung sige-sige man naton inom ina, hindi man makapaayo sa aton sa ning lawas.
0: Moderation is the key.
1: Correct Sir Josil, kag kabalugi kita dapat kung ano ang mga metodo nga dapat naton himuon para nga paborable gid sa aton sa ning lawas. So gina-recommend naton kung magkaon kita prutas, kaunan niyo ang prutas nga bilog. Likawan ang masami nga pag-extract sa iya sa ning duga nga amo lang tong imnon naton. Sayang ang pulp, sayang ang fiber dito.
0: Ang isa pa gid diri Dok Leo ti ang pangginawi bla naton kun kaysa ti kita mahilig man sa sosyalan Dok Leo, kumplaser nga ginatawag bala kun kaysa kun may manghagad. Hambalang ati sige lang ama one battle ko anay kumplaser lang. Nagkumplaser ka sa isa ka bangga kay may kilala ka to, galakad ka pa uli sa ikaduha ka bangga may kumpare ka pagid. Ikaduha nga botelya ang kumplaser. Karon kun pulo ka bangga magyan mo pagkadros balay nyo. May pulo ka man ka kumparing magyan, pulo nak botelya pa uli sa balay nyo.
1: At depende si mo Sir Josel kun maagwanta mo yang ang ginatawag resulta sang imo sining pagkumplaser kun pagtolerar. Kay dapat gid naton na huna-hunaon Sir Josil, kesa sa ginakonsider na ton, ang taos palibot na ton, dapat una-una ganda nga aton sa nga health. Okay lang na kung kumplaser kita, kung literal nga one battle ng Sir Josil eh. Pero kung kaisa, ang walang kilala ko, kung matukar man lang ako ang ginabatsyag sa one battle, lubos-lubuson ko na lang eh.
0: Awa, abay ko mahambal ba, kulang na lang sa kabotilya kami sa kakahaba. One battle is lacking to make it one case ko. Ti ang sobrang pag-inom, kag sigi-sigi sining alcohol intake, Doc Leo, is also bad for our body. Kag makapa-increase man sang uric acid.
1: Actually, kung may dapat kita likawan, Sir Josel, kung nagataas ti mo uric acid, especially kung may gouty arthritis ka, isagid amo ang makahulubog ng limnon. Tungod sa alcohol diri. Hindi ka makapayo sa aton sa ng lawas, ang ethanol nga ini, no? Hindi ka makapayo sa lawas, nga dira sa alcohol, alcoholic drinks. Ara ang cancer Josil, ara ang beer. Ti sa beer nga daan, may yeast ina.
0: May
1: ti,
0: malt?
1: Yes, Sir Josil, makapataas ka din na sa aton sa ng uric acid. Ti dugang pa, Sir Josil, ang ginatawag, may ara makita sa nisang, kung hindi beer, may ara sang gin, may whiskey, may vodka, ti puro ina, Sir Josel, may alcohol, may ethanol, nga hindi gid paborable sa aton sa ng lawas, kaya may mga diuretic effect ina sila. Budlaya lang aton kidney sa paglimpyo sa aton sa ng lawas, lakip na, Sir Josel, ang pagpagwa sa ni, sa ginatawag uric acid, sa paglimpyo sa ni sa aton sa ng lawas, kung sige kita inom, sining mga makahulubog ng limnon o kung may alcohol sininga ilimnon. So kung may isa man ka dapat likawan, sa isa ka tao nga may gouty arthritis especially, amo ang pag-inom sa makahulubog sa ninga ilimnon.
0: Mm-hmm. Instead niya mag-inom ka mo alcoholic drinks, inom na lang ka mo Santon Gold Coffee Mix or hindi gani Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, pangapi na lang ka mo. Kaya makita ka siling hambal nga, sir, ligat niya ng api ko to, nagsulap-sulok-sulok ko. No, we're not saying nga ang kapi niyo ang imno ninyo. Ang kapi nga hindi maglain pamatsyag niyo kung may nutrients ka mo makuha. Amo ning Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix than beer.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero lain abi, Sir Josel. Lain mo bala nga nagapangapi ka. Lain
0: pag, saan nagainom?
1: Lain pag niya nagatagay-tagay ka eh. Kag may mga tao, ganyan, Sir Josel, nga magluwas siya sa nagapangapi, nagainom gina niya.
0: Hindi mo ka nami pamatian ang istorya, Bidok Leo, kung medyo huboy-huboy na bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa normal istoryana, iti amuning tuno na to, no? Mm-hmm. Pero kung hubuyo, kagtuto sa piyak niya, bukid to. Damo ko sumalang sa bukid to. Matyagan mo bla daw kanami. Gidyasog po sa istorya, mag-amuna na, Dok Leo.
1: Ang hulong iton, ganit ko nung iti, gababaan. Kagtindi mo ito mabindihan na, Sir Josel, ha? Kag ang isa sa bintaha, gali, base sa pagtuon, ang coffee mismo, Sir Josila, may benepisyo ini sa may mga arthritis kami aras sa polyphenols. May chlorogenic acid nga makabulig ini sa may mga uric acid, Sir Josil. Ang pag-inom sang coffee, pero as much as possible ginapalikaw iya sa coffee nga damo sang pampatamis. Amon ang hindi makapayo, Sir Josil. So gina-recommend sini ang coffee, either black coffee or coffee nga kung may pampatamis man gingamit, halin iya sa tanom. O kung hindi iya makadisturbo sa ginatawag, o kung hindi iya makapataas ang ginatawag uric acid. Di, alimbawa, ang aton sa nga Santon Gold Coffee, ang premium D3 coffee mix na ton, Sir Josil, stevia ang ginagamit sa nga pampatamis eh. Pagkatapos, ito may coffee, real coffee beans, gandini sila, nga ti, basin sa pagtuon ng chlorogenic acid adin sa coffee beans, may paborable sa nga ginatawag benepisyo pag-abot sa mga tao nga may mataas ang uric acid.
0: Again, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, hindi iya makabulong sang inyo uric acid. Pero kung sige-sige ang inyo pag-inom, dako ang mabulig niya, agud to nga mag-function it mayad ang aton siningalawas para mapagwa ang uric acid.
1: Correct, Sir Josel, kag dapat mahangpan gid naton pag-abot iya sa prevention, why kita sing ginabulong diri iya? Why kita sing ginabulong? Kasi prevention, gani mo. Anong bulungon mo kung ginamaintain mo ang mayong pamatsyag sa lawas mo? Kaya why ka pa sa balatian, sinabotong balon, ginamaintiner mo yung mayong pamatsyag mo. Pero, kung may ginabatsyag ka na sa imo sa ninyo lawas, ang aton diri, Sir Josel, yung mga suggestion, no, mahulog iya sa nutritional support. Para nga kung may treatment ka na iya, may mga bulong kaya, makabulig as complementary ang aton sa ni mag-ina-suggest diri. Kasubong sa mga food supplement na gina-suggest na aton, Sir Josel, nga makabulig sa aton niya sa patag sang nutrisyon.
0: Oo, para nga hindi bala pag-uhawon sang nutrients ang aton sa ninyo lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang typical nga himplo, sina parehos man sa aton, bala nga why kita makainom tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa tubig, so ginauhaw kita.
1: Mm-hmm.
0: Hambal do mapatay ako, uhaw-uhaw dugid ako. How much more ang aton body organs and our body cells nga kulang igidya sa nutrients init lang kaysa tubig. amo man na gahawa-hawa mapaginhawa nila, daw mapatay man na sila bangod sa kakulang sa nutrients sa sulod sa lawas naton.
1: Correct, Sir Josiel. Kag kung gusto kita nga kita mismo ang makabulig para ma-preserve ang atong tugalingon, hindi ta, Sir Josiel, pag-isalig. Nga kung may ginabatsag, kita mo lang pagkadto, tas doktor.
0: Nga makita na mo, doktor.
1: Na mo kasubong man, Sir Josiel, bila kung may salakyan kita, tiko ni salig mo gano'y imot, anandira as mekaniko, simple, karon nga pwede mo managli ma-fix yung meremedyohan, dalon no pa dito sa shop. Muna pinaka-point lang naton nga ang pinakamahimo naton yung pabor sa aton sa ningang lawas, ang padayon nga pagtuon kung paano naton maremedyohan ang simple nga mga mabatsagan naton sa aton sa ningang lawas. Padayon yung pagtukib sa mga sikreto sa likod sini para ma-maintain ang aton sini maayong pamatsagan. Kag ti isa na sang ginatinguha naton dari Sir Josiel sa aton sa ningang pagpangalagad nga ginaidid naton nga ginahimay naton dinhi sa ila para nga pag-abot sang panahon sila mismo amo man ang makabulig sa ila ko galingon.
0: Ang pala kaon niya, Doc Leo. For example, abi pala kaon gid niya humay or pala sa akla nabi humay is kanon eh.
1: Mm-hmm.
0: Inang grabe gid niya pa hakadon mo bla kanon, Doc Leo. Ina nga classic lifestyle ukon pang ginawi abi. Pala kaon gid niya sang kanon. Makapa-worsen ina sang imo sining uric acid.
1: Yes, Sir Josiel, may labot gid. Especially refined carbohydrate-based nga mga kalanon. Di, magamba kita refined carbohydrates-based. Ang palakaon ka man, Sir Josiel, tinapay, pastries, cakes. Bisan pa gani, palakaon ka sang instant noodles, Sir Josiel. Palakaon ka man white rice. Nang isa bala ka serving, sa imo iya, sa regular, Sir Josiel, isa ka serving is isa ka tasa. Pero sa imo yang isa mo iya ka serving is apat ka tasa.
0: Isa ka bandihado.
1: O, isa ka bandihado. Kung palakaon ka, Sir Josiel, kasi may tao, iya nga mo, gina mo.
0: Oo.
1: Palakaon, kasi siya sang carbohydrates, which is makapalala, Sir Josiel, sang aton siya na ginabatsa, gapin pa ko nagataas sa imo, siya nga uric acid. Pero iba naman, Sir Josiel, iyang istorya, kung ang source naton sang carbohydrates is complex source, like mga kalaruton, like mga talangkunon, lain naman iyang istorya. Pero, sa gihapon, hindi man naton pagpasobrahan.
0: Pero kung mag-sigi-sigi na, Bidok Leo, hindi na makontrol ba lang ato sining uric acid? Tawag na ito sining nagadamo, kag nagadamo ang uric acid sa sunod sa ato sining lawas. Kaya hindi na ito dayon mapagwa. Kaya hindi na ito maubos na kapagwa. Hindi na kasarang ang ato sining kidney magpagwa, Dok Leo. Anong mga worst nga mga complications nga matabo sini sa aton?
1: Magluwas, Sir Josiel, sini sa ginatawag gouty arthritis o kung magparanakit sa mga joints na aton nga affected, diri sini, Sir Josiel, ang matamat nga magsugod ang pagporma sang bato sa aton sini nga kidneys.
0: Amo nang tawal na kidney stones?
1: Uric acid stone, Sir Josiel.
0: Oo. Oh. Sakit ba?
1: Kung masakit gani, Sir Josiel, ang uric acid crystal sa aton sini nga joints, masakit may na sa aton sini nga kidneys.
0: Munikon ka isa, batsyagan mo, gabuntod permi ang tiyan mo. Daway ka kakaon, pero daw busog ka, pero nga gahila bang sulok-sulok mo, nga daw gutom ka man. Limo, kiti, gapurma na to ang uric acid stone sa imo sining lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel, alay balikawang mo, batsyag imo sining likod, tindog bala ka mo, tindog ka mo tiso, pagkatapos untayon inyo sining kamot, sa tupong sa inyo sining siko, try nyo hampaka o kon pislita, dira. Base nagasakit na dira, medyo nag-weak na inyo sa kidneys.
0: Okay. Kinanglan na kahibaloman kita mag mag-examine sa aton kaugalingon. Ang sampat ko nung ihibalo, isa nakadako sining pamaagi para kahibalo kita doktoran ang kaugalingon tamo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, sa traditional Chinese medicine, Sir Josiel, practical ang ginatunan sang mga tsino sang unabala. Sir Josiel, pag-abot sila sining ikaayong lawas ta mo, talagsa lang ya ang nagpa-doktor sa mga maid-id magtuon sila ko galingon, Sir Josiel. Pero sa husto nga giya, Sir Josiel, lain man na iya nga nagpaalam-alam ka lang sa imo sining ko galingon. Lain naman iyang istorya.
0: So, kung amo ining mga nagabulukol-bukol sa mga joints na ito, Dok Leo, ang ibang sinikon, ari sa kamot, sa tudlo sa kamot nila, hindi na muntay. Kung nagatiko, kung kinanglan mo gid alalay, Dok Leo, alalayan mo gid ya pauntay, bla. Kung untay na, alalayan mo naman para magtiko. Pero may upod ina nga kantabi, Dok Leo mo. Aray, Kada untay mo arahay. Kada tiko mo arahay.
1: Aray-aray na ko eh. Tungod din sa Diyos, yun sa ginatawag uric acid ba lang, nag-amat-amat, dira ba lang, kung urate deposit. Ang nagkakatabo, Sir Josil, dira sa aton sa nga lawas, nagaporma sa aton sa nga mga joints, sa muna ginatawag na tofay o kung tofus, Sir Josil, ano? So kung damo na sa aton sa mga joints na nga affect, ito tofay ng pagtawag sina. Kagaring dapat na aton malubantayan, Sir Josil, gida? Kag isa kabalantayan na aton sa nga pwede gali ginatawag mag-deposit ang mga uric acid dira o kung ang tofay nga nga ginatawag, nagabulukol sa aton joints, bisan uay kita sing sakit o kung ngot-ngot o kung busog nga mabatsyagan.
0: Amuning gasupot na siya.
1: Correct, Sir Josil. Alam mo ni balantayan naton kay basi sa lig kita nga gout arthritis ukon ng pag kung may sakit lang dira sina Sir Josil lang aton sininga pagbantay ukon makabatsyag kita. Pwede gali nga bisan why kita sing pain nga mabatsyagan sa aton sininga joints continuous siya ang pagporma pagsupot sa ginatawag urates dira sa aton sininga mga joints amat-amat nga nagabukol kag amat-amat Sir Josil nga magdamage sa aton sininga joints.
0: Okay, may ara nga taas ang uric acid gid man diagnosed nga taas ang uric acid. Magkabukol lang iya sininga mga joints pero mahulag ya pa normally.
1: Mm-hmm.
0: Pero may bukol na mga joints niya.
1: Mm-hmm.
0: Amo na kon sa imo gani sininga tiil sa tudlo bala magbukol labi na gid diri sa may buko-buko sa imo sininga malagko. Ang balo nila niya na ano man ang imo sininga nga tiil sininga nga ano nang itsura iya sinaman.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dako ang imo sininga nang puno blas ang kumalagko mo doglayo. Suksukan mo gani sapatos bala nagakalapukan
1: no budlay magsuksok sapatos sa Sir Josil
0: no
1: kay gabulto gid siya
0: ti amo nang gasagin-sagin sa sapatos nagakahabasan nagakapilas. Now may picto Dok Leo ang masami sini kag ang permi-permi nga mataas nga uric acid. For example, sa may mga high blood pressure or may taas ang blood pressure Dok Leo, may high blood.
1: Isa si Sir Josil sang dapat man balantayan na once may nagpamangkot sa aton sinya ti anuman kun nagataas sa akon sining uric acid, okay lang ba lang inuman ko sang bulong pampanubo sa uric acid.
0: Oh.
1: Siguro kung may reseta mo sining doktor, dapat gid inumon mo kag papanubo sa imo sining uric acid ti ambalya ti okay na lang ni nga amo na lang ni why man ni kun makuha ang sakit ya ti kampante naman ko. Relax naman ko. Pero singko, dapat hindi ka maging kampante nga dira lang. Dapat lifestyle mo, gano'y mo sininga bantayan.
0: Mm.
1: Kaya ang isa man sa concern niya, base kung mapiang o kung malupog siya.
0: No.
1: Siguro, kung hindi na ito nakorek ang aton sininga lifestyle, sa isa ka nagpamangkot sa aton, Sir Josiel, sa tagpanamatiin na aton, hindi lang sakit or pain ang imo sininga dapat bantayan. Pati man ang imo sininga cardiovascular system. Kaya nga man, kung sige-sige nga nagataas ang aton sininga uric acid, mahimo nga mag-efekto ini sa aton sininga ginatawag kaugatan. So pag-function sa aton sininga kaugatan, kasi posible maglapuyot man ang aton sininga dugo, Sir Josil, ano? Kag ma-reduce ni ang kapasidad sa aton sininga ugat sa pag-relax, kag ma-efektohan man ang pag-handle, Sir Josil, sa aton sininga kidneys sa sodium. Isa pa gina sa aton ng balantayan, nga nagapadula sa balanse sa ni Sir Josil sa aton sininga blood pressure. Pero siyempre, atagon man naton, hindi lamang uric acid ang may labot dire, kundi ang mga tao nga mataas uric acid, Sir Josil, dapat bulubantayan man naton yung kalabanan sini, obese man sila, kalabanan sini may insulin resistance, kalabanan sini may metabolic syndrome, kalabanan sini mga palainom sa makahulubog nga inim nun, kalabanan sini, Sir Josil, palakaon gid sa mga kalanon iya nga mataas ang purine, karne, kasudlan, palakaon sa mga kalanon na inim nun nga mga makalamay, Sir Josil.
0: Nga, Dok Leo, kung mataas imo sininga uric acid, but tamalo sini makapa-aggravate, makapa-agravyo pagidinis ang imo sininga insulin resistance or if not type 2 diabetes?
1: Amuning isa man naton, kabalantayan, Sir Josil, ano? Sa aton sini mga tagparamating, hindi lang ito magtutok sa gout.
0: Oh.
1: O kung gout arthritis, kung ipating aton galing blood pressure, ikonsiderar man naton. Pero, sama sa Mr. Josil, una ini ang ginatawag insulin resistance. That's why, ang pagkaon sa mga makalamay, Sir Josil, refined carbohydrate-based yung mga pagkaon, may labot gid sa uric acid. Kaya nga man, posible, Sir Josil, mag-develop kita sa insulin resistance.
0: Mm.
1: Once yung may insulin resistance kita, nagpahina sa kapasidad sa aton sa kidney sa pagpagwa sa excess ng uric acid. So na-expecta raw na ton, mataas nga ton sini nga uric acid. Magluwas pa sa komplikasyon pagid sini sang iban pagid nga problema tungod sa insulin resistance, fatty liver disease, diabetes nga type 2. Kag paglala pagid Sir Josel, sang aton sini nga gouty arthritis kung may ara kita, kag ang ini pagtaas ang uric acid Sir Josel, metabolic stress. Naga-suportahan na sila sa isa isa-hag-isa. Amuman ang aton sa nga insulin resistance. Kumbaga, cycle lang ini Sir Josel nga nagkatabo. Nga dapat natong bantayan, nga kung nagataas galing aton sa nga uric acid, hindi na ito magtutok sa uric acid. Kumusta ang aton sa nga blood sugar? Kumusta aton blood pressure? Kumusta ang aton sa nga insulin? Ina, kagmadamo pa sa dapat natong ikonsiderar Sir Josel. Magluwas sa pain, nga kalabanan Sir Josel, doon dira na nagatutok kung may gouty arthritis.
0: Okay, kiti supposed to be pasudlan naton sa mga nutrients ang lawas naton. Kiti manormalize man lang ni tani. Kun why kita ti may ginapili bala pinili kag pinilian. Ay pinili gid naton yang taas ang purine kundi nagtaas aton sini nga uric acid. Nagka problema kita. Pero in terms iya sang supplementation Dok Leo. Ang padayon sini nga pagkaon sa mga masustansya pagkaon utan or vegetables, prutas kag iban pagid sini nga mga masustansya mapagkaon or nabutangan naton or kun ni kamo kakaon sa utan, we have supplementation nga halin man niya sa natural gid. Santhon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santhon vitamin C. Ang pagkaon sang ulutanon kag utanon prutas Dok Leo or ang pag-inom sa supplementation, katulad sa Santhon Gold, Premium D3, kasi Santhon Vitamin C, makabulig, Dok Leo, para nga hindi kita mag-suffer sa long-term effects ang mataas sini nga uric acid, Dok Leo.
1: Kung ibalik na ton, Sir Josel, sa hambalanon, takina sa diskusyon, tanga mga pagkaon, tag-ilim nun, nga makahatag sa ginatawag perwisyo.
0: Oo.
1: Butang balon, may mga pagkaon man Sir Josel nga makahatag sang benepisyo. So diri sini masulod ang bulig sang aton sa ni Sir Josel nga ultimate trio. Ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa mga especially sa mga tao nga halos way na tiempo Sir Josel sa pagprepare sang utanon. Like balungay, like ampalaya, iban di makauyon magkaon aho Sir Josel. Ti sa panahon Sir Josel nga season sang mangustin ti iban di magbak di man maka di man magbakal kay tagpilang kilo kuno mo.
0: Na upload pa sa iya panit ang bilido.
1: Bisan season na Sir Josel kun diri sa aton bla. Unless kun dito ka malapit sa source iya. Kay ti barato. Kag iban pa gid mga rason Sir Josel. Magluwas sa mga tao iya nga indi pala kaon sang utanon nagprutas pero palakaon sa Sir Josel sang karne, palakaon kasudlan, palakaon sa mga matamis kag processed and highly and ultra processed food. Nga taas ang ilasin nga risgo sa pagtaas ng uric acid. So, dari kita Sir Josel, anong ara sini sa ton Santhon Plus Gold nga makabulig para sa may mga gouty arthritis, para sa may mga gout, ang isa sini Sir Josel, ang garlic.
0: Oh.
1: Ang garlic may anti-inflammatory property. Nagabulig para nga makontra ang inflammation, mabuligan man para ang mga tao nga may insulin resistance nga nagaresulta Sir Josel sa paghina sa pagpagwa sang uric acid ang maamat-amat man kontra Sir Josel kag mabuligan nga ma-improve ang metabolic health, mabuligan nga ang aton sa ning heart kag ang blood vessel amat-amat mabalik ang ila sini maayo nga pag-function para nga amat-amat man Sir Josel balik sa normal ang aton sa ning blood pressure and even ang aton sa kidney function.
0: So importante sa tanan niya may deposito kita. Actually pwede man aton madeposito kag may deposito gid kita actually sa mga nutrients man sa lawas ta. So kinanglan nga punon ta perming depositohan ta. Agud to nga kun kinanglanon na sang lawas ta, dako nang demand kiti may ara na infection, may ara na dapat le respondihan. Hindi ka na mangita, pupsudli ko anay, kundi makuha na lang sa tinago, yasin yung mga nutrients, Dok Leo, daw mo ng kalimbawa sa operations.
1: Dapat, good Sir Josel, ano, kati ang mga sistema na ton, matrabaho malang sila yasang ila ko galingon nga trabaho, kabalo na ni sila iya, Sir Josel.
0: No.
1: Hatagan lang na ton, sa nagkaigo, iyang suporta, para nga sa panahon na kinanglan nila mag-akto, makahimo sila sang ila sining olobrahon, sang ma-abdik, kaya nga ka dapat.
0: So pamangkot sini paano niya mabalaan niya taas na inyo blood sugar pa konsulta ka mo sa manega pinamangkot sini ti mga buyers doktor o insakto na I will agree makumpormi ko da pero may libre balang ha konsultasyon kung may malapit lang kung tani nga Yes to Health Wellness Center sa inyo lugar libre yung konsultasyon na muna gani nga kung makapasyudad ka mo sang Iloilo may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, fronting sang hotel, Midtown Hotel. So open ina from 9 o'clock in the morning. Libre da ang konsultasyon. Actually available da ang tanan mga produkto ina panghambal ta, mga food supplements. Available na da sa Yes to Health Wellness Center. Kung gusto niyo gid magbakal ni sa mga produkto actually, kung ara makamo sa Negros area, makatabo ka mo, makakanto ka mo to sa Negros, pwede gid ka mo kahapit sa Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store ara sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang yung sina, Marayo Bank. Ara da, kompleto man na ang produkto da sa Yes to Health Incorporated. Sa mga wala ang lugar ninyo sa clinic or store, ang Yes to Health, kadto lang amo sa suki nyo mga butika. Kung nagkakawadan, stock suki nyo mga butika, bangod kiti, hindi man subong produkto sa Yes to Health, kadto ka mo sa Mercury Drug Store, may baligya man na da mo. Sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's Pharmacy, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo dira maka-order. Pero agi ka mo sa official store sa Yes to Health Inc. 2011. So, amunin nga ginadiscuss na ito, ang importante, ang supplementation sa lawas na labinagid ko, hindi kita palakaon sa utan, hindi kita makakaon, kag talagsalang kita makakaon sa prutas, we need really supplementation katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Way pa na labot yan para sa mataya, Dok Leo, ha? Kung taasin mo sininga uric acid, actually, daw, malayo man ganyang epekto kag ang demand sa mata ng mga nutrients, pero dapat na itong suplementuhan man nga ito sininga mata. Kaya katulad, kung magsigi-sigi, abi, ang pagtasa na itong uric acid, damo ang komplikasyon, amo man ang matabo sa aton mata, eventually, hindi gid kita kakita kung pabayaan ta nga kulang permission nutrients sa mata ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Ara iya sa nutrition sa mata nga pag-istoryahan.
0: No.
1: Pero kung nalimbawa karon may labot sa insulin resistance man nga nagtaas man ang aton sa nang uric acid, nag-worse pagid ang aton sa nang kondisyon, Sir Josil.
0: Mm.
1: Insulin resistance, makadong sa pagtaas ang uric acid, ma-develop pagid karon, Sir Josil, sa type 2 diabetes, nga may negatibo man yung efekto sa aton sa nang mata. Pero at least malang pag-abot yung sa nutrisyon, hindi ito pagpabayaan kung may mahimo man lang kita nga mapasulod sa aton sa nga lawas nga direkta makabinipiso sa aton sa nga mata.
0: Mm.
1: Like for example, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga makuha naton, Sir Jocelyn, mapasulod sa lawas kung adlaw-adlaw kita nga nagatumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: May isa drink nga gawang lang pamangkot. Sila nga nagagamit ako apat gina-actually yung ginainom ko mo. Ang Visionex Plus, ang Santhon Gold, ang Premium D3, kag ang Santhon Vitamin C. Way man na yung problema sa linya kung kaisa bala. Hindi ako makainom sa isa kaadlaw. Kaya kung kaisa nagkaubusan ako bala sang stocks, Dok Leo.
1: Why man problem, Sir Josil, kung malaktawan mo, no?
0: Mm.
1: Kung available na maliwat, resume kasi mo sa rin ang dance ni nga schedule sa pag-inom. Like for example, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang pag-inom na to sa Sir Josil.
0: Mm.
1: Okay na. Pero depende gyapon sa kondisyon, ano? That's why kung magkado ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, nagahatag ang aton dira ang alternative medicine practitioners ang variation, Sir Josil, kung adjustment sa dosage.
0: Now,
1: kung rin magpakonsulta kamo dira amo man sa pag-inom sinisang Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang iba niya may ginabulubat yag sa mata, Sir Josil, kapin ba kung hina pa kaunon o tanon kag mga antioxidant rich nga mga kalanon ang mga pagkaon, gatumar sila twice sa daily kag sa may mga ginabulubat yag na sa mata kag sa naumpawana gina-adjust naman nila once daily na lang ang ila sininga pagtumar. Kag mas nag-okay na gid, Sir Josil, ang iba gani every other day na lang ang ila pagtumar.
0: Oh, pero I don't know kung mag-agree kasi ni Dok Leo. Madulaan ka kung sa gana sa loving-loving mo lang. Kapoy, may biskin niya kung dulaan ka gana yan. Luya lang lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligyan ka katurbo. Mm-hmm. Pero kung sumakit na ganing gouty arthritis mo, amo nang ginahambal nga kung pwede lang taguon-taguon mo na yung turbo mo, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kaya, kuhan lang. Maantos ka lang gyapon.
0: Amo nang hambal nila. Ay, siling niya, ikaw ga sakay, ako ang gapasaan, ikaw pag-aragay.
1: Basta kilala ko. Masakit ganyan daw kang hawak mo. Pag duso mo, hindi man namunos mo.
0: Sa mo nakabudlay kung may arthritis, ikaw or gouty arthritis. Pero ti, if we speak about turbo, para niya pampabalik gana ninyo bala kung daw ay nakamugana, nadulaan kamugana, nadula ng libido ninyo bala sa inyo sa ninyo partner. You know, 30 minutes before, ang loving-loving, actually, makabulig ang turbo dietary supplement for men.
1: Correct, Sir Josel, kasi bumula sa nabatian ng istorya. Rebatian ko bala ng istorya. Kabalo ko lang ang slangas bala ni. At ikaw, kamusta ninyo sa ninyo sex life ni Mrs. Magkasawa, pamangkot lang ba na? Asya daw, kwan, daw Ukraine kag Russia. Bawa, believe ganyan isa mo. Siya bawa, ito, parte galing inawayay, no? So, hindi. So, kung gabi, peace talk, pagkaaga, bae sa ginaway. Kaya ito, why performance gabi mo? Ang isang makabulig dira, no? Para mabuligan nga ang aton sa ring performance. Bisan pa ano, Sir Josel, kung tuman siya kapoy or medyo dulaan lang sang gana tungod sa mga stressor kag ma-divert lang aton focus. Ang kombinasyon gali, Sir Josel, kung kumbo sang maka kag klabo huwas ka, bisan sa aton gali pa inuino, Sir Josel, pamensaraw, nagabulig sa nga naganami aton sini, naganayanaya aton pinsar, isa nga makabulig sa aton, Sir Josel, panami sa aton performance kung focus tutok ang aton sini nga panghuna-una.
0: Pero kung magsakit again man, just like for example, gouty arthritis, Dok Leo, kung imnani mo sang sis the pain, mabuligan ka, mapahagan-hagan ang iya sining sakit, Dok Leo.
1: Actually, sa ginarecommend gani, Sir Josel, kung may atake sini sa pagsakit sang arthritis, lakip ng gouty arthritis, nga nagahubag, nag-inflame, dapat may anti-inflammatory higit, Sir Josel, nga gamiton sa nadira. Kag isa sa ginarecommend na ton dira, ang paggamit sini sang sis the pain.
0: So, ang sis the pain could help, ha? Sa primero pa lang, hamon ang hambal niya, sa primero pa lang, balan mo nga, do hindi agahan ni laban-laban, mapiang ikos ni, hindi ikos ni kalakat, mahubagin ni, mabanogin ni. So, im ninyo dayon, sis the pain. No?
1: Correct, Sir Josel, kapin pa bala, kung pa baylo ang tiyempo, nagabugnaw, tida mo ikareklamo sa ni Sir Josel, nga may mga arthritis, kung nagatugnaw ang tiyempo. Actually, hindi kausa, ha, kundi kabangdanan ang pagtugnaw, ha, kundi matrigger lang kung may arthritis kita tungod sa pagbugnaw sa isang panahon.
0: Kung kayo sabi, ang iban madasig dayon magpamasahe, Dok Leo. Magpahilot or masahe. Pag sakit pa lang, hambalya, pahilot ko bala. O isa ka balugali, gouty arthritis, Dok Leo, nag-atake. Amun nga kung sa primero, kung mga daw pala muipoy pa malang, daw, mahagan-hagan pa malang, daw hagyo-hagyo pa malang sakit ya. Ibanyusin nyo, anay, ano, ah? Santon plus herbal oil, anay?
1: Correct, Sir Josel. In fact, diragid manami gani sini Sir Josel ang santon plus herbal oil. Diragid ang iya sini nga papel. Kay base mismo sa ato sa Department of Health, ang isa kasangkap na sini nga peppermint oil na migit sa Sir Josel sa nagasugod, nagahana pa lang. Magsakit nga parte sa aton sa nga lawas nga among aton sa gamiton gamay nga hagod gamay sa nga masahe para mag-circulate ang aton sa nga dugo makabulig ang paggamit sang Santhon plus herbal oil. Pero hindi lang Sir Josel naguntat sa mga palang alay palang muipoy kag mayal niya pala nakit o kung nagaumpisa nga pala nakit sa lawas ang yasin nga benepisyo kundi may iban pagin Sir Josel nga benepisyo sa aton lawas.
0: Tulad abisang, well, nadlokan to subo, gamay ang sapat, ilamok eh. Nagtaas karon ang cases ng dengue. Ang reported cases karon sa Negros Island region, sa Guimaras, dari sa ato sa Panay Island, sa mga kaprobinsyahanan, nagtaas ang cases ng dengue because ang ato sa ring panahon, timplas ang panahon. So kinanglano naton, para hindi tambalapitan sa lamok, magpamanyos kita day and night sang Santhon plus herbal oil.
1: Correct, Sir Josel, no? Kaya nagatabog ini sa lamok, hindi kita mapalapitan. Kag ti makalikaw kita, Sir Josel, eh, sa ginahambal na ton sa ringa dengue nga kadako kitang perwisyo once kita sini ang mabiktima.
0: Okay. So, lastly, ang aton malang sining pangabay sa inyo, ang isa pagid ka produkto na ton yung available man sa market. We have this Santhon plus herbal soap, kag Clear Skin Beauty Soap. Ginarekomendarya ang Clear Skin ipang habon sa aton guya kag ang Santhon na herbal soap sa ato sining lawas labi na gid kon madasig bala mag aslom ang inyo balhas kag madasig magbaho ang inyo sininga ilok, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no, kay ko naliba may body odor kita, ang isa nga makabulig sa nadira, amo ang habon nga nagapatay sang kagaw, Sir Jocelyn. Nga kun magtabo ay gani sa walas, nagapangalisngaw nga aton sininga lawas. Isa dira amo ang bayabas nga sangkap, Sir Jocelyn, sang Sunthone Plus Herbal Soap nga makabulig sa mga baho sa aton sa ngalawas, body odor, kaya nagabulig sa patay sa kagaw. Kag pag-abot naman sa aton, Kuya Sir Jocelyn, hindi man aton manigar, nga waay sing isa siguro nga mangindi, Sir Jocelyn, kung nabalon mo nga gusto ka maghami si mukutis, gusto ka nga magputi imo sining guya, gusto ka mga pinalian sang punggod, mga dark spots, dira ang mamataamat panas. Waay gin si mangindi, siguro Sir Jocelyn, no? Amo na nga ginarecommend na aton ang paggamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa aton sa nga guya, kaya specific in himo kita ni Sir Jocelyn para sa panit sa aton sa guya.
0: Oh. So, kabay pa may nakuha naman kamo ha, nga mga health tips and information sa aton sa nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Dari lang kita na ikuto ba sa aton sa nga programa The Secrets of Health. Yeah.

0: sini kun pagdako sang kakulangan sa kalawasan pag-abot sa nutrisyon ang aton suggestion pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton suning nutrisyon ang gamay nga kakulangan aton maagapan para makalikaw kita sa paglala sang kondisyon ka mga balatian. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are, ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod.
3: XFM. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Bering, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 02938 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM.
10: XFM.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mineral Oil.
1: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
2: Ako Galiciardio, isa akong kapanday. Apiktado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sis the Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: X FM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na. Pagtuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes, pecha 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arcega.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Inflation rate sang pungsod naghinay sa 6.1% sining Agosto suno sa PSA.
0: Headlines. Headlines.
2: Laying ragapasangkad sa libre nga kolehiyo para sa mas madamo nga Pilipino, permado na ni Presidente Marcos.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa nga tungging panginyatag ng mga headlines sa nagapangunaga top of the hour news.

0: May magamay nga paghinay ang inflation rate o kunang kada segunda sang pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa pungsod sa 6.1% sang nagligad nga Agosto gikan sa 6.2% sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kunang PSA, ang nagapanguna nga nagduso sa gamay nga pagpanubos ang inflation ang mas mahinay nga pagtaas ang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages subong man ang paghaganhagan sang balayran sa transportasyon kag mga pampubliko nga utilities. Apisar may na-record nga gamay nga paghinay, nagapabilin nga mataas ang libel kuni paanggid sa target sang gobyerno nga 2-4% para sa bugos nga tuig. Ginpahayag sang economic managers nga padayon nga ginabantayan sang gobyerno ang supply chain sa mga nagapanguna nga produkto nga agrikultural agod mapunggan ang liwat nga pagtaas sang presyo sang pagkaon sa mga lokal nga merkado. Nakatutok man ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga pamahog sa guwa kaangay sang paghulag sang presyo sang langis sa pangkalibutanon nga merkado kag ang peso dolyar nga pagbayluhanay nga mahimo maghatag sang dugang nga pressure sa inflasyon. Ginpasalig naman sa mga awtoridad nga magapadayon ang paghatag sang financial subsidy sa pinakaapektado nga mga sektor sa tuyo nga mapaganhaga ng epekto sang mataas nga presyo sang mga balaklon sa mga pamilyang Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato padugang nga balita nasyonal, mga katropa, permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republika 12325 o kunang layi nga nagamyandar sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa gahom sang layi, pasang karon ang libre nga tertiary education kag bulig pinansyal para sa mga estudyante nga kapos sa kwarta. Lakip sa prioridad sang layi ang mga estudyante nagikan sa mga pigado kag disadvantaged nga pamilya. Lakip ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sang 4Ps. Ginpalapad man ang tertiary education subsidy o kunang TES, agud masakop ang internship, professional licensure kag allowance para sa mga estudyante nga may kasablagan. Mahimo man dugangan sa isa ka tuig ang tion sang pagkumpleto sa pag-eskwela kung may nagkaigo nga rason. Ginmanduan ang Unifast board nga repasuhon kag i-adjust ang balor sang TES tag sa 2 ka tuig agud masabat ang epekto sa inflation kag pagtaas ang gastos sa edukasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, inyo nabatian ang mga top of the hour news ang abuilog agredulong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione ayon kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyara man sa natural and calming herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend a good refreshing energy nga gisuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM.
3: X-FM.
1: Zanton Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Zanton Plus Gold. Sa sulod sang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Zanton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zanton Plus Gold. Sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Hala! Ka-exciting!
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, pag-SystePain, kamkarang pain, fast and safe, SystePain, symptoms persist, consult your doctor, SystePain, mabibili sa mga butika,
3: X FM.
19: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
3: Go!

0: Ang oras, alas 2:04 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog ng Redulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.
4: Hubog ka naman! Hingga naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang may isang akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilig. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haite, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, iamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tub-tub Biyernes, ala una imedya tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: Hello, hello, Rojas City Capiz! And all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
0: Hindi lang DJ,
1: katropa niyo pa!
0: Yahoo! Ikaw po niyo kami subong sa isa na naman kapanibago nga episode sa programa nga X-Rated!
1: Wow!
0: Mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi. Uy, ari na tanan diri ha sa aton nga katropang station. Gani standby lang ka modera, padayon lang sa pagpamati. Kay buwan sa subong nga hapon, kami ni katropang Joy ang magapanami sa inyong buda for the rest of the day.
1: Wow!
0: Kung manamian ka mo! Siyempre mga katropa ha, only here on XFM 106.5 ang katropa nyo. Exciting!
1: Yahoo!
0: Subong adlaw mga katropa, sa nahambal ta ganina mention ta before, Friday na tayo.
1: Wow!
0: Biyernes na biyernes na!
1: Yahoo!
0: At September 4, 2026!
1: Wow!
0: Alright, gani pag Friday katropang Joy, ano
2: yes,
0: gani?
2: Pag Friday, it's pagkalam-kalam day!
1: Yahoo!
0: Ay, for sure, ang iba nga katropa, may gina abangan yung sa mga biyernes afternoon.
1: Wow!
0: Ilabi na nira sa nag. Oy, abangan nyo sa mga aton nga story ha. Kay man ang aton nga letter sender. Alin sa aton nga katropang class member.
1: Yahoo!
0: Yeah! Abang-abang ka muda akay for sure. Damo naman sa makonsumisyon sini. O kung ba, sing iban masaliyahan man eh. Tagma, ano, puno ang ilang kahapunan.
1: Yahoo!
2: Di for sure katropa nga yung banda sila excited na gusto mong hapon. Kaman exciting ang ato nga letter sender for today.
0: Yes. At rin tagin mabalaan ang istorya sa nga ato katropa.
1: Wow!
0: Yes. Gani sa iban padra nga gusto magpadala sa ilang nga istorya. Uy! Ayaw ka mo maghuya-huya ha. Ibutalan din ang inyong nga mga alias.
1: Yahoo!
0: Gani na iya problema. Di mga katropa, kamusta? Kamusta kayong lahat?
1: Wow!
0: Friday, di buwas tomorrow, una nga weekend sa so September, buwas katropang
2: yes,
0: join, no?
2: Katropa.
1: Yahoo!
0: Sige, so baga September, may ginaplano na bala mga katropa nato.
1: Wow!
0: Ay, sige, iplano nyo na dira, samtang timprano, maagod nga mo dayon. Pero mas marami yung wala ginaplanuhan niya katropang
1: ay!
0: Join, no?
1: Dana!
0: Kay nagadayon, yes.
1: Wow!
2: So agree mo na mga katropa at katropang ay nga nadadayon pag gulpihan na
0: eh. Yes, kay kung plano gani sus. Gakonsumisyon ka lang panawag sa imo mga kaupdanan. Sige mga katropa, this afternoon hati ululupod na naman kita ang bag istorya hanay.
2: Magtamyawanay.
0: Kag
1: magbardagulan.
0: Siyempre, una sa tanan, of course, ginatamyaw, tagidada isang baayad-ayad nga hapon, malamig-lamig nga hapon sa inyo mga katropa.
1: Yahoo!
0: Sa wado nakita ko doon, nag-ulan na ho? Sige, halong-halong inang tanan ha, panilong anay kung may panilungan. Panilong lang sa inyo, ginapanilungan ha, hindi lang sa iban. Reminder lang po.
1: Yahoo!
0: Sige, tipo yung hapon sa liwata sa mga katropa natin nga naka-tune in na sa subong nga hapon sa tagsa nila kabaga transistor radio sa ilang kabaga specialized XFM radio o kung nagalantaw sa atin nga Facebook live kag syempre sa mga naka-bluetooth speaker.
1: Wow!
0: Ayad-ayad gin nga afternoon.
1: Yahoo!
0: Syempre sa mga katropa mandira natin nga solid gid nga katropa mayong hapon gigi katropang Jolan dira sa iya family Lorenzo kag family Dila Torres sa may Hamindan Capiz.
1: Wow!
0: May katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
1: Yahoo!
0: Oh, tomorrow is Pahuay Day na naman ni Uncle Pinky.
1: Wow!
0: At syempre sa mga tropa pips naton dira sa may Tolitz Alinzon.
1: Yahoo!
0: Sa kabulubaligya dira sa mga karne o kung ano pag-yed.
1: Wow!
0: Mayong hapon-yed.
2: And of course, mga katropa, ti this afternoon ha, ato man mga pagpanamyaw sa ibang paginatong mga katropa nga naka-monitor sa ilang mga XFM specialized radio sa buong hapon. Ay, sakit ka ba yan dahil nga Biyernes, maulan nun? Nga Biyernes ang hapon, mga katropa, especially na hadra sa Bahinsang Totski Store sa Bahinsang Barangay Baybay, Sining Syudad. Dara sa Totski Store ha, ang ato mga Gold Eagle Beer Drop Box Center.
1: Yeah!
2: Totski Store sa Barangay Baybay.
0: Dali lang mula katropa, enjoy kayo, may add-on lang ko. Sige. Diragali sa may Totski Store ha, sa aton, dira nga drop box. Uy, mga katropa, sa nagahulog, dira, ilabi na kay Ira John. Combine pa nga aton nga pangalan.
2: Di
0: mga katropa, sulatin nyo man siyang promo title para hindi disqualified ang inyong mga entry kay man kung mabunutan ay kanugon. Shout out sa liwat ha, sa mga taga Totski Store o kung sa mga nagahulog, dira, sa aton nga drop box. Ayaw nyo gid pagkalipati ang aton nga promo title, ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan na promo.
1: Yahoo!
2: Sige, gentle reminder na ha sa mga entry senders nato, gadidigi pagkalipatan ang mga detalye sa inyong mga sobre, mga katropa, especially ng aton nga promo title. Aba kung kaysa tiwala sang title, di ko mabunutan, agratawag nga pera na nangin bato pa. Sige. So mga katropa man nato, andra sa bahin sang Monsalis Store, draman sa may Barangay Baybay, isa mga drop box center naton hadra sa Baybay, ang Monsalis Store. Thank you so much, grasa inyo nga pag puli pamati dira sa buong hapon kag syempre sa pagbutang naton dira sa aton nga drop box.
1: Yahoo!
0: Syempre mga tropa naton sa TATC, hindi gid na madula sa aton nga pagpanamya. Wa mayong hapon na nay kay Herminio Hicalde dira sa yang meat stand. Good afternoon kay Antonio Bulido dira sa yang kapihan. Ikatropang Aileen Agdales, syempre siya dira nga kapihan man sa may isdaan section. Kay Rhea Sangrina dira sa may fish stand. Kamusta ang mga isda? Dapat fresh na fresh pa ha, para pag atubang, pagtulok pa lang sa mga customer. Prahon na yun. Ikatropang Harry Android, pati na kay RJ. Ang aton ng mga katropang security personnel dira sa may Bagsakan Center. Good afternoon! Tinagabubo ang ulan, pulo pa nga, pinakamudaan na. Gamitan nyo na ang Zanton Gold Coffee Mix. Pwede man ang Zanton Plus Coffee Mix. Kay katropang Leopoldo, dira sa may Utanan Section. Sa tanan nga taga Utanan Section, nga naka-tune in sa XFM, mayong hapon!
2: Kaya syempre dugang talang katropang ay mga katropa man natin dira sa bahin sang Barangay Banika, Sining Syudad. Oy, mayang hapon gid raha, mayang pagpulo pamati dira sa bahin sang Aninang Karinderia, especially na sa katropa nating si Sir Rayo Aninang. Thank you so much gid Sir Rayo Aninang sa pagpalanog man dira sang XFM sa imong Karinderia. Subong man sa may SDO Capiz DepEd dira kay Sir William Diaz. Thank you so much katropang Sir William sa pag-monitor man dira sa ato na sa SDO Capiz DepEd.
0: Yes, syempre sa mga tropa tadi sa Barangay Tiza, especially na dira sa may Hydroline Water Section. Kika tropang Ma'am Fem Bufil Bulilan, ang ilang maalwan nga manager dira sa may Dateli Street, Barangay Tiza, Roja City. Uy, mayong hapon dira sa inyo. Happy tuning in. Madamo gid nga salamat ha sa walang sawang pag-deliver ng water sa amin. Sige sa mga tropa tadi sa Barangay Tiza, uy, kung nagapangita ka mo siyang mineral water o kung tubig, yung isa ka galon. Available gina sa Hydroline Water Station. At the same time, ang ilang ice cube.
1: Wow!
0: May tubig ka na, may ice ka pa.
1: Yahoo!
0: Sidra man, kay katropang Eduardo Napuli sa iyang buboy bulkita. Pierme, managalagubo ang ilang speaker. Nagapamatikid sa XFM Rojas. Madamo nga salamat. Kay katropang Chris Barrios naman niya, ang aton nga garbage collector. Thank you so much gina sa pagbisita nyo dre as always sa pagpangolekta sa aton nga mga basura sa Barangay Lawaan. Kay katropang Sir Chris, mayong hapon. Syempre kay katropang Ma'am Catherine Fambulag, kay Ma'am Danielin Yoreta San Gina Axis Butika, sa ilatubang kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog sa may Jack's Laundry Hub. nga di nanchalan sa kainang. Naglabay kami ni katropang Tinbaw B. Sigid! Siya sang asikaso sa iyang nga mga nilabhan.
1: Yahoo!
0: Kapon ka drama, Ma'am Emmy, ha?
3: Wow!
2: Sige, kang sabah katropa, pagid natin. Dira sabahin sang Barangay Lawaan. Ay, thank you so much dira sa pag-monitor sa may utanan talipa pa. Especially na kay katropa nating Eliza Rodriguez. Thank you so much, dira ha. Ma'am Eliza Rodriguez, sang utanan talipa pa sa may Barangay Lawaan, Rojas City. And of course, mga katropa pa natin. Ay, bisan di ka masubong nga kabarangayan sa syarad sang Rojas, mga katropa. Di makamang kabarwahanan sa bugas nga probinsya sang Capiz. And of course, mga kaiping natin nga kaprobinsyahanan. Dira sa bugas nga Western Visayas all over the Philippines. So, kung around the world man ikaw katropa sumong, na ano oras man dira sumong tini-on dira sa emoti. Mayad lang ang pagpamati dira sa XFM, dira sa X-Rated program. Thank you so much ang aton yung pagpasalaman sa inyo adlaw-adlaw sa pag-upod sa aton. Siyempre sa pag-bardagol dira sa aton. Kag, pag-enjoy mo sa aton programa.
1: Yahoo!
0: Naka-off gali ang mic yan. This after mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo nga mga radio all over Panay Island.
3: Wow!
0: Ay, gani ano pang ginahulat nyo?
1: Yahoo!
0: Tituduhin na dira ang volume kay man. Nagaulan subong pas hindi ka mo magkahilibati dyan. Mga katropa, basko ka na dira ang inyong mga speakers ha para the more the merrier pagit kita this afternoon. Siyempre, kita ang mabatian pinaagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Dito man niya sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
3: Wow!
0: Sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
1: Basta
0: ang mga tropa peeps naton sa sabang Biyernes.
3: Wow!
0: E dapat full energy kay man. Tomorrow is weekend. Rest day pa.
1: Yahoo!
0: Enjoy ha sa inyong mga day off. Of kagmayong hapon kita nang sa tanan nga staff sa XFM Philippines.
3: Wow!
2: Sige, kagsama ka tropa tamay. Di subong hapon mga katropa, mabati at makita piragi sa aton nga XFM Radio Network application na bi-install lang sa inyong mga cellphone or tablet. Pagitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store once again. I-type in ang XFM Radio Network kag i-install, i-download na yun sa inyong mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, mapamatian muna kita mga katropa ang bugos kay stasyon sang XFM Philippines. Kanakip ng of course ang XFM Rojas. Makapamati kagad anytime, anuman nga oras, anuman nga adlaw, o kung anuman nga tion, bisandiin ka man mga katropa. Aba, di wala ginsang hassle kay man may naka-install ikaw nga XFM Radio Network app.
0: Yes, right na mga katropa this afternoon. Oy, live naman tayo sa aton nga secondary Facebook page.
1: Yahoo!
0: Sa gihapon ang aton ginagamit nga backup account which is ang XFM Rojas 106.5.
3: Wow!
0: Natin na stock up, naging kita ho. Sa aton nga 7,000 followers. Sige lang nga, importante nagalakat sa gihapon ina. Sa Monday, dapat nagdugang na ina ha.
1: Yahoo!
0: Okay, sa mga katropa na ito, nabitsik yaran nyo danay da sa inyong mga Facebook account. Basi, why pa ka mo naka-like and follow? Di like and follow nyo na ha. I-search lamang ang XFM Rojas 106.5.
3: Wow!
0: At syempre, mayong hapon man sa atin nga Facebook Live viewers.
1: Yahoo!
0: 15,000 viewers.
3: Wow!
0: Okay, wag na wag nyong kalimutan na i-share ang atin nga Facebook Live para mas madamo pagin malabutan ang aton programa sa subukan nga hapon.
3: Wow!
0: Kag syempre, dira sa aton nga comment section.
1: Yahoo!
0: Bayad mag-comment, dira. Pwede pa, digid ka mo maka-comment anything, mga katropa. Basi, ano man dira nga ginabatsyag nyo sa subong nga hapon. Di pa, din yung gidira mapautuwa sa aton nga comment section.
1: Yahoo!
0: Kasi may gusto ka mo ipalabuot sa isa katawo, kaya di yung mahambal personal, mo ipaagi sa kahanginan.
1: Yahoo!
0: Para mong ginang makabati. Siyempre ba si may nag-celebrate man dira sa mga kaadlawan. Uy, ano man yung event na celebration dira sa inyo kabuhi. I-drop lang sa aton yung comment section. Kay kami nag-ini katropang Joy ha. Ang bahala.
3: Wow!
2: Sige. sige. Kaya sa mga katropa pa nato, nga gusto yung magpalabot sa ilang mga mensahe, mga panamiyaw, pinagi sa pag-text lang. Abati, no worries mga katropa. May arag kita sa rang cellphone number nga pwede nyo gid ma-text sa inyo mga panamiyaw. Dara, i-text lang kita sa atong XFM text line number sa 0970-129-2319 mga katropa. Sa liwat, that's 0970-129-2319. Basta may mga extra load ka mo dara pang text anytime. I-text lang mga katropa kay mabatian gid na sa kahanginan ng inyo mga messages mga tropa peeps. And of course, ang atong mga YouTube channel. Abi ko nagatulutambay kamo sa YouTube. Paki-subscribe na sa atong YouTube channel. Pakita kita sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag mag-subscribe. And of course, pindutan na ang notification bell para always ikaw notified sa mga live programs dito sa XFM Rojas mga katropa.
1: Yahoo!
2: Yes, ang ibang pagkita natong mga social media account ang atong TikTok. Ay, sa mga tagatulutambay sa TikTok, abilabayin nyo man ang atong TikTok account. 106.5 XFM Rojas kag ang atong secondary Facebook account sa buong ginagamit gid ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Oy, sa ito na nga question of the day. For me, nalang lipat-lipat, ha?
2: Magulong sa lipat, katrapang
0: ay. Kuhan siguro.
1: Yahoo!
0: Para mas aktiva nga itong mindset.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa, ano ba laihan nga subong adlaw ang itong pamangkot? Awi katropang Neil, i-flush muna yan. Okay. May regalo. Color yellow and red.
1: Yahoo!
2: Question ba?
0: Ano ko no, katropang Joy?
2: Oo. Di sige mga katropa, ang atong nga pamangkot sa subong nga adlaw. Di dubago ni Hado. Hindi naman siya sa patag sa pagigugma ako na ano pa man. Kaba mga katropa, ang atong nga pamangkot, di simple lang. Mga katropa, sugot ka bala? Sugot ka bala nga bisan hindi mo birthday? I-surprise ka.
3: Wow!
2: Pero ang surprise mga katropa, may plot twist gali.
0: Uy! Grabe. Okay na tani nga bisan mo birthday is surprise. Bisan hindi mo birthday is surprise ka. Kaso daw ko lulba, ay man ang plot twist ka tropang Joy.
2: Ano ay halang sulod sinang nagabanaag ho?
0: Ay, amo gali na. Sa imo may katropang Joy kung sa akon. Okay na, pero dapat wala lang plot twist.
1: Yahoo!
0: Hey man, basta. Hindi man ko mahilig i-surprise eh. Kita yung mahilig man or prize.
3: Wow!
2: Sige, katrapang ko. Okay na kita sa thought nga bisa di mo birthday, surprise ka. Okay lang, anytime, anywhere. Pero naman, magka kami plot twist. Uy, daw kakulol ba?
0: Yes, basi bala karoon. Amo pa inang ikanula sa ginhawa mo.
1: Ay!
0: Ang plot twist nga ginatawag. Christmas nga ma-birthday. Di ka pa.
2: Hindi na kalabuhan.
0: Oo. Sige. Hindi ka man katropang Joy.
2: Oo. Sa mga siguro sa mga mahuyugon sa plot twist, tibet nila ni mo.
0: Yeah. Sa mga mahilig dira sa plot twist.
1: Yahoo!
0: Basta ako, hindi ko sure kung anong plot twist. No na lang ako. Hindi ko magsugot.
2: Diwasa, wala ka tao sini. Wala ka salig sa plot twist. Wala ka pa salig sa nagapat pa-plot twist.
0: Labi na kung ang nag-surprise sa imo, kutaw-kutaw.
2: Ay!
0: Shoutout sa mga barkada at ang mga kutaw-kutaw, ha? Nga mag-abahilig. Ganyan mag-prank.
3: Wow! Ay,
0: tika mo, abi, mga katropa sa inyo, abi. Abi, pagsalabat ka mo da, ha? Kaya kada isa sa ato nag-birthday, ha?
1: Yahoo!
0: Mga katropa, sugot bala ka mo sa liwat. Nga bisan hindi nyo birthday. I-surprise ka mo?
3: Wow!
0: Pero ang pamangkot, ang surprise nga ina, may dala nga plot twist.
1: Yahoo!
0: Ang walang ang kululbaan. Pero sige tropa, mamsanali nagsabat gilayon. Abal niya, hala! Oh no! I'm nervous! Ay, nakulbaan man si Ma'am Senaline, ho. Habang niya, hindi na lang magbaton si na. Kasi kung babalang unod, Ma'am Senaline, kag-a-a-a-a. Ka, get your space nga malipay ka ay nadula. Kagulpe sa kalimut.
2: Halin mo birthday sa November 1.
0: Sige, hambaling ka, tropang Lloyd. I'm not feeling, man. Ay, sorry.
3: Wow!
2: Hindi ako, no, feeling well para magsaba sa ato pamangkot.
0: Ay, abi ko, malain pa matrag niya.
1: Yahoo!
0: Sige ah.
2: Si katropang Neil, ay, nagsaba si katropang nating Neil sa technical side. Sili niya bahasi namin, iman ang plot twist pagyed kaysa sa gift ko na mismo, katropang. Ay,
3: wow!
0: Ano ginagano mo, katropang Neil?
2: Sige, pero si Toto Valdez on Escalada, sili niya happy birthday, tapos gali, it's a prank.
1: Yahoo!
0: Oh, gani, hindi niya gani birthday to, pero surprise siya, pero may plot twist. Amo lang na kay wala siya idea kung wala kita idea kung ano ina klase nga plot twist.
2: Kasi pala ang plot twist ka trapang ICOD tapos ang plot twist ikaw mabayad.
0: Agad. Amo inang masakit kay mandi ka ready. Hamba ni Ma'am Sinalin, oh hindi ko yung magbato niya. Abala, sila da iya. Ay malay mo Ma'am Sinalin, ang unod sa to is 1,000.
1: Yahoo!
0: M!
3: Wow!
0: Ay, paano na? Iti, pera na naging bato pa.
2: Katungod lang nagmalibad ka.
0: Ay, ang ba nila Ma'am Sanali, hindi pagbalibara ng crush rock.
3: Wow!
0: Pero kita nagmalibad.
2: Sige, pero sa mga katropa, pag inaton dira ha, tin sa mga willing dira mag-baton sa surprise with a plot twist. Ready ka bala katropa? Or gusto mo bala inabatuno? No, kon next na lang, thank you.
0: Yes. Pwede, sige pa tayo lang dira sa pagsabad. Ang inaanay nga question of the day, ang bilog ang ginadulong sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kamayara siyang makakaglavuwaska herbal extract. Nati popular gina sa South America nga nagapapagsig. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga tropang boys natin dyan, igamitan nyo na iniha 30 minutos antes ang loving-loving kay Miss Yes. Sabag tumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong nga relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang turbo ang kalidad gyud nga produkto sang Yes to Health. FDA approved man ini siya, gani safe na safe gid ko ang inumon, wala kaginda kabalakan kay man FDA approved. Mga katropa, mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede nyo man ma-order binagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun naka-turbo ka.
1: Yahoo!
0: Hoy mga katropa, shout out kay Danay ha sa mga ka-rider naton diri sa Rojas City, Capiz. Uy, ready na wala ka mo tomorrow sa pinakadako nga event nga Suzuki event sa Subong nga 2EX. Mga katropa, buwas na gid ha, September 5 tubtob September 6. Pwede gid ka mo makapadulog dito sa SM City Rojas kag experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone, hanggang scooters. At yung mga katropa, sa September 5 and 6, pwede nyo gin matistingan ang mga all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. At yung magbakalgid labag sa ganuman nga Suzuki motorcycle, at yung pwede nyo nagin mapauli ang mga panalong promos nga inyo pagadagon. Kaagay na lang sa free full tank gasoline ang aton nga exclusive Suzuki merch. Mayara man siyang helmet and Suzuki jacket.
3: Wow!
0: Plus, mayara pag isang free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag ang torch lamp, mga katropa. Araman ang aton nga lifetime free service nga 2% discount, spare parts discount, kagang free year LTO registration. Kani mga katropa, magpadulong na dito ha, as low as sa down payment nga 4,500 pesos. Pwedeng-pwede nyo gid ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: Kani mga katropa, ayaw nyo na inipagpalampason pa sa buwas nga adlaw kag sa September 6, Domingo nga adlaw, iti makaupod mo naton dira ha, nga aton nga mga kabarkada sa pagmomotor, ang aton ginatawag nga mga moto vloggers. Uy, ara dira si katropang Jawu moto vlog kag si katagumpay vlog. Ay, mga bigatian nga mga moto vloggers, gani sa gusto makita ang ilang mga idol, di amo na ning tion chance niyo na ning makita sila sa personal. Mga katropa, ayaw na magpaulihi kita kids sa SM Rojas City sa mga September 5 to 6 ride ahead with Suzuki. Kag syempre mga katropa ha, sana gapangita pagidra sa mga motorsiklo sa gihapon ang aton nga SMDI dira sa may Rojas City Avenue. Available man dira basi may matay pan man ka mo
1: ang kanto
0: lang dito kay damo man sila sang mga papromo.
3: Wow!
0: Alright mga katropa, time check it na. It's 2:32 in the afternoon. This time we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Ay, maghahaboy gid lamang kita ha sang pila ka mga pakanumdom. So kindly stand by.
4: XFM.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
8: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
9: Yahoo!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
7: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular vascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasin sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santee, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
23: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
24: Santon Gold Herbal Tea,
23: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
24: Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
25: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister
4: Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
1: Go!

Mga katropa, ang ininay nga programa ang Boylog Agredulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga pagkapakinis ang atong kakutis, ang sabon nga pagkapatay sa kagaw, kagang sabon, nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extra, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot, kag may astringent property, nga nagkapahugot sa atong nga panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayara man sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nakapabasko gyud sang humot sang mangosteen bangod ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa na herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang yang properties kag ka-epektibo gari ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede, or pwede man ma-order online pinagisin ng mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap,

0: hapon siya. Subong siya na naman.
1: Dana!
0: Ngayong hapon, dira sa imo to ha, sa Pure Flow Water Refilling Station. Dira sa may bahin sang dao, Kapi.
2: Yahoo!
0: Kamusta, ti ano, nag-duty ka na bala?
2: Wow!
0: Sige, sa mga kopdanan mo da, kung nag-bluetooth speaker man ka mo, ti pala nuga na.
2: Yahoo!
0: Exciting kita subong afternoon.
2: Wow!
0: Gag, syempre si Ma'am Senaline, ari naman sa aton nga pag... Ma'am, subong hapon. Thank you so much, Ma'am Senaline, sa pa-highlight. Kag mayong hapon, gidara sa inyo as a President Rojas. Kag syempre, thank you, Lord. Gid bless mo gidang akon nga only son. Kag syempre, labi na sa XFM Rojas.
2: Wow!
0: Uy, bala, nagali ni Ma'am Senaline ang balita.
2: Yahoo!
0: Sagap mo na pala, Ma'am Senaline. Ede, sige ha. Congratulations, gidara sa inyo bata nga sige tropang jury.
2: Wow!
0: Guys, ang atong tigdaog sa mga ika-5th weekly draw sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
2: Yahoo!
0: Paldo na naman ang atong nga chika babe. Isa ni sa kasimana ka na sina ma'am hindi magbaligya sa kantin.
2: Ayoy!
0: Sige, hambal ni katropang Josel. Mayong hapon katropang Ayan Joy. Mayong hapon man sa mga tropa tida asamul-amon panay.
3: So, katropa nating Ma'am Emmy Tandog, nag-upload nun sa atong programa sa mga hapon, nagpa-highlight, kag nagpa-followers na si Ma'am Emmy. Thank you so much, Ma'am Emmy. Dira sa may bahayan sa Jack's Laundry Hub. So, katropa nating Kenneth Pasete. Oy, good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Nagapamatigid si katropang Pasete sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Nagablooming na naman kuno ang palangga ko nga si katropang Ira.
0: Sino yan?
3: Sige, thank you so much once again ha, katropang Kenneth, sa pagpalanog dira sa may Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Ang isa pa natin ka Kwan Ho, ka Chika Biz. Ang isa pa natin nga katropa sa may Bacolod City, o isa katropang Lloydie. Good and enough afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Happy, happy weekend ko ng mga katropa. Sige, thank you so much katropang Lloydie ha, kag padayon lang dira sa pag Kwan, pag-promote mo na sa imong, or sa inyong mascara festival.
2: Yeah!
0: Si katropang Josel watching live sa mga hapon at the same time nagpapati man sa ilang radio.
2: Wow!
0: Grabe, doble na ginagdalunggan mo sini eh. Si katropang Ma'am Senaline mayong hapon magagwaps and to all katropang friends. God bless everyone. Thank God it's Friday.
2: Wow!
0: Thank you so much, Ma'am Senaline.
2: Yahoo!
0: God bless ganyang yung mga Friday.
2: Wow!
0: Si katropang Tristan Wyatt V. Gulay ari naman sa subong nga hapon.
2: Wow!
0: Nakadalikiyat na naman siya sa atin yung comment section.
2: Yahoo!
0: Ang hapon mandara sa emo, Sir Tristan Wyatt. Si katropang Miss K.
2: Wow!
0: Ay, ari na nga atin nga Chika Bae.
2: Yahoo!
0: Sang Barangay San Jose. Mayong hapon dara sa emo, ha? Di ano ba lang gina-look forward mo sa mga Friday?
2: Wow!
0: Sige, si Ma'am Liza Digala. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Kag syempre, mayong hapon kuno sa two beautiful ladies, DJ Ian Joy. Nagatutok na si Ma'am Lisa sa aton programa nga X-Rated. Adlaw-adlaw gid kuno.
2: Yahoo!
0: Siyempre, dapat lang.
3: Sa katropa nating Miss Kay, oy, shoutout lang kuno ha. Amboy kung buhi pa nang shoutout niya. Sa katropang Ronel Hagunob. Oy, binula nang wala ka bisita si katropang Ronel. Basta nalumos na gito siya sa Sabaw. Bugtaw na ko ng katropang Ronel kay X-Rated na. Sugid-sugid September na. Sabat dayon ko na sa question of the day.
0: Ay, Miss Kay, anong sabat mo sa question of the day ta?
3: Ay, honey.
0: Pag sabat ka mo na ni Toto Val, ha?
2: Yahoo!
0: Gagawin pa ng mga katropa peeps.
3: Sige, ipabuto natin, Miss Kay, ha? Ang mga sabat na sa ito ng question of the day. Kung okay lang sa imo ang pa-surprise bisan hindi mo birthday pero may plot twist ang pa-surprise.
2: Wow!
3: Si katropa nating Sir Melbar Anisco ari man sa ating programa sa buong hapon. Good afternoon ko ng mga guwapahon nga DJ Ira and Ligaya. Nakatutok ng The Pumpkirt Boys sa buong hapon. Ang Tirikto The Boys, ang Turupang Buklan, ang mga Marites dira ko nga mga Five Cell Boys, especially na mga katropa niyang class members nga wala ginakalipalan ni katropang Sir Melbs. Aba, thank you so much kada katropang Sir Mel sa pag-monitor dress atin as always.
2: Yahoo!
0: Hapon man kay katropang Ma'am

0: Rhea Loyola Malapitan!
1: Wow!
0: And good afternoon nila sa Malapitan family, sa kay Mama Kagpapa mo.
1: Yahoo!
0: Mga barkada o kung mga tropa mo ang gina-recruit every time magkanto ikaw dire.
1: Yahoo!
0: Oye, sa itong pangalan ni Sir Kag ni Ma'am, pero ti mayong hapon kung nagpamati sila subog nila sa may panan.
1: Yahoo!
0: Katropang Dewey Arthur, good afternoon katropang Ira and Joy, watching and listening from West Village. Flores Maayon Capiz as always.
1: Yahoo!
0: Sige, shout out kids sa mga taga Maayon ilabi na dira sa my West Villa Flores.
1: Wow!
0: Sige, tropang Menyas Leonard.
1: Wow!
0: Subong ko lang ikaw nabasahan, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, mayang hapon, Ma'am Ayon, Ma'am Joy. Ginagreet niyo malang Ribisco kag Creamline Warehouse dira sa my Barangay Lawaan.
1: Wow!
0: Ay, basta wala si katropang Menyas sa Monsec. Ara, manasagyapon sa radio.
1: Yahoo!
0: Thank you, Menya. Saliwat mo yung hapon, gidra sa inyo.
2: Sa katropa natin, Capiz Adventurist Vlogs. O, yari mo sa ating programa na gaupod. Nagpa-followers na maayong hapon ko na katropang Ira and Joy. Sige, thank you so much, ha, katropang Capiz Adventurist Vlogs. Always man nga pag-drop by sa imang mga mensahe dari sa ating programa. Si katropang Ma'am Zenaline, greet nyo ko sa happy birthday. Si Mr. Dario Bartolo Tabige, stay good, healthy. God bless you more. Keep safe yourself always. Thanks gid si mo sang tanan. You're responsible and the Lord guide you for everything.
1: Yahoo!
0: Yes, happy birthday gid ra ha kay katropang Mr. Dario Bartolo Tabique. At the same time ginagreet ko man kaliya sang happy birthday ang aton nga Mother Earth.
1: Yahoo!
0: Cool ka lang dyan, ha.
1: Wow!
0: Ang galing sa gabi, ha. Sige, more birthdays to come and more candles to blow. Kag syempre long life pa para sa tanan ka mga naga-birthday subang so September 4, 2026. At syempre ato na lang sila kantahan sang happy birthday song. Yeah, pero to hindi ko na makita dari ang happy birthday. Ay, arena.
2: Mga kapela kay karoon.
0: Sige, sa so mga katropa natin nga naga-birthday subang so adlaw.

0: Saliwat, happy, happy birthday, Ged! Sa tanan nga may birthday, ilabi na dira kay katropang Mr. Dario Bartolo Tabige. Kag sa Mother Earth nato, nira sa may barangay si Baguan.
1: Yahoo!
0: Happy birthday, mga katropa, Pil!
2: Wow!
0: Kag syempre, si katropang Ma'am N, Disyembre, maayong hapon katropang Ira and Joy. Pag-greet naman po sa family Disyembre, dari sa Kadyo Panitan, kag sa mga bata, kay Letlet, kay Sky, kay Bibi Joy, kag Maf, ganaga ka on sang rambutan.
2: Wow!
0: Pinahirapan mo ko, Sky, ha?
3: Sige, once again, happy, happy birthday, gina sa mga naga. Birthday sa mga dog, especially na kay katropa nating kwano, kay katropang gingrit ni Ma'am Senalien, si Sir Dario Bartolo, kag syempre si Tita Imelda Arce.
1: Yahoo!
3: Thank you so much, good guys, ha, sa inyo pag-monitor. Kung nag-monitor ka mo sa bagay, abi, amatama, tadara sa inyo mga preparasyon.
0: Kung nag-monitor ka na, mapatsya na. At least gingrita na ka.
3: Wala
0: tulog na, ha?
3: Wala na ako ng utang. Karun, si katropang
0: ay. Makibot ka, Gid.
1: Yahoo!
3: Sige, okay lang kung makibot.
0: Hindi sa atong story.
3: Sige, si katropa natin, Rafaela Torbo Digno. Ay, mayang hapon ko ng mga diwata, DJ Ira, diwata, DJ Joy. Nagatutok na sa mga antiriktoda sa XFM Rojas, sa Extra Rated. Sam talaga pa, huway. Sige, thank you so much kira sa mga tiriktoda, especially si katropang Paeng Turbo sa pag-monitor sa aton. Si katropang Manila Boy naton, ay, nagbabalik sa comment section si katropang Dudoy. Tupaza Dumali, nag-drop na sa iya mga emoji subong hapon. Thank you so much kay katropang Doy, ha, pero... Aridia greeting sa babaw after sa mga emojis. Good afternoon ko na mga gwapa hot, mga DJ. Miss I, Miss Joy, kamusta mga gwapa?
1: Ay. Yahoo!
0: Arindo, ya, sige po, nagpadayon. Basta ang importante, buhi.
2: Wow!
0: Naalo kasi mo to, no, katrapang Joy.
3: Sabi ko, full point pa.
0: Uy, wala na.
3: Sige, thank you so much, Gidoy, ha, sa pagpakamusta din sa mga chika babes. Okay, lata, Doy, ha. Pamagay man ikaw Friday, Doy.
0: Gaginhawa pa man, Doy. Ang kalain lang ko ay nagaginhawa.
1: Yahoo!
0: Sige, si katropang Joseph Bironio Puyong, a.k.a. Katropa.
2: Wow!
0: Ang tropa ba dito nila sa may Ivisan Capiz? May mayong hapon ko ng katropang Ian Joy, kag sa tanan niya ng mga followers, o kung sa followers ng XFM, from Ivisan Capiz.
1: Yahoo!
0: Katropang Joseph, uy, top fan ka na gali ko, may badge ka na sang XFM.
2: Wow!
0: Ay, pala, yun lang, akay man, dali na lang December, ho.
1: Yahoo!
0: December ka pa ulan na diya, Cash G. Gani, abangang, ba,
1: Yahoo!
0: Abang-abangan yun na,
3: ah. No coincidence, mga katropa, ayang katropa, siguro mong tawagin sa mga followers, katropa, man.
0: Yes, amo gani. Sige, basta tropa, kita tanan diri, ah.
1: Yahoo!
0: Si Mama Maria Gabi, Mia Bermejo, mayong hapon katropang Ma'am Ian, Ma'am Joy, watching live from President Rojas City, Capiz.
2: Wow!
0: Thank you, Ma'am Maria, mayong hapon dito sa Bermejo family.
3: Si katropa nating Solomon, o si Sir Solomon, ari sa ating comment section, naglatag na sa iyong mga emojis, number one yung para sa iyong XFM. Thank you so much, katropang Solomon, ha. Kag, of course, si katropa nating Ma'am Delilah Y, good afternoon mga Ma'am Ira and Ma'am Joy. Lagid ako, ah. Siguro sa aton nga akwan kay ina. Sa aton nga pag Gold Eagle beer nga raffle kagina. Sige lang katropang Ma'am Delilah.
0: Sige lang, damo pa weeks nga maabot. Oh, oh. Kasi hindi mo pati on. Kasi next week malay mo.
3: Sa grand draw.
0: Yes.
3: Mga bigatin pag ina mga kwan ang mga paparemyo. Sige, pa-shoutout lang ko na sa Abelio Family, isang panitan sa Samson Machine Shop nga nagapamatigid ko na sa buong hapon. Katropang ay!
1: Yahoo!
0: Okay, shout out gidira, ha, gabay nga i-bless pagadina ni Lord ang inyong machine shop para more paldos to come, more customers to come.
2: Wow!
0: Lord, kag sa imo dira nga floor store.
1: Yahoo!
0: tropang Solomon ari naman sa subong hapon. Sige, kinadlaw na lang ni Ma'am Flor ang iya ginabatsyag. Amo na iya importante masadya kita Ma'am Flor, kita palain man mag pinangasubo. Para sige tropang Joselito Raimundo Arsenio, mayong hapon ka tropang ayan ka tropang Joy. Kag sa mga guwapahon ko no, sige nga mga DJ.
1: Yahoo!
0: Sa kahapunan noon nga programa sang X-Rated. Nagkapamati samtang nga pangafe dari sa may Barangay Bilibili Sitio, Fatima Rojas City.
2: Wow! Ay,
0: sige, kilala mo ni ka tropang Joy.
3: Abi ko gani, yan nga para gaak.
0: Lakin sa bangin lang para gaak. Akay mong baliskad na gani ang kalibutan ka tropang Joy.
3: Naman naman.
0: Ang balmong babayi nang palainom ka. Ang mga lalaki gahilamon.
3: Sige, amo na na-notisyan takapon. Wala ba ako nagapulupong ko? Ako nagadlock to.
0: Hindi nagin gani ang reality. Hindi man, akis ama lang.
3: Sana pero may agi.
0: Wala, ilman kung wala agi, katropang Joy.
3: Tigab ka lang nabala sa akin si LBB, pero nag-duty. Sige, katropang, sige, thank you so much, kada katropang Jose dito, ay katropang Tutong Arsenio, dira sa Fatima Milibili. Thank you so much, kada, uy, adlaw-adlaw din sa diga pamati, ha. Thank you so much, kada sa mga taga Fatima sa Milibili Rojas City.
0: Sige tropang Solomon, nagapahuway naman niya sa inalom sang mangga. At sige kabay nga mestras, nagatindog ang mangga. Amugin ang favorite spot ni katropang Solomon. Sige, tinagaulan ka. Ay, sulod na ha. Tama na na katropang Solomon. Sige tropang Dudoy, maulanon nga hapon. Dere sa Laguna mga katropa.
1: Yahoo!
0: Dudoy malamig man dere sa amon.
3: Si katropang Dudoy, pag ikatropang ay ho, pink. Pink kiss, ah. Ay, pink ko lang itsura ni Miss Ira ba? Friday kasi.
2: Wow! Ay,
0: do, hindi man. Do, Juan Mando Brown. Mangi.
3: Si katropa nating Dorothy Oliveros Fadrogani. Ay, dasubong ko na nabasahan ang pangalan ni Ma'am House.
2: Wow! Wow!
3: Or kay Malipatol lang gid ko.
0: Sige, diba si Sir Ini? Dorothy.
3: Dorothy.
0: Karami pero, siya ngala, no?
1: Yahoo!
3: Kung hindi ka kik Dorothy, pero kung nakik ka, Dorothy!
0: Matiga.
3: Matiga. Sige, good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Watching live si katropang Dorothy. Fadrogani dito yung sabahin sa Dumalag.
1: Yahoo!
0: Dumalag, gali siya. Sige, shout out gida sa tanan niya mga taga Dumalag. Naglinong.
3: Panigagin nga.
0: Sige, pero sige, sige tropang Dudoy. Shout lang kamudira sa XMD shop, sa driver. Shout out, guru. Hindi ba shout? Ano man si Dudoy? Kulang man, Duy. Mugin drop nga comment.
3: Nainat ako yun yung pag-shout.
0: Sige, shout out ko no ha. Dira sa XMD shop, sa driver nila nga si Norman Delphine. Kag si Tawe.
1: Yahoo!
0: Sige, shout out, gida. Pero mayong hapon lang dyan kay Lola Norma kag paring Artem. Kamusta ka mo diha sa Pontevedra?
1: Yahoo!
0: For sure, okay na okay sila, Duy. Kagdi, kamusta ka man sila to pinanggi sa pag-video call? Sinanay mo, Norma, basi ginahidlaw na to sa imo.
3: Sige tropa nating Josel Barugo, pa-shoutout mo ko na to all katropa, especially na sa katropa niyang si katropang Eric Berrying, si katropang Joanne Bofil, si Ma'am Senelin Finiquito, si Ma'am MJD, si Tutu Val, si katropang Lloydie Navales, si katropang Rafael Torbo Digno Kag, si katropang Monroy Ayayo.
1: Yahoo!
0: Oy, si katropang Ma'am Melanie nagsabat sa aton nga pamangkot. Oy, shoutout kay Danay ha sa Martisano Family, dira sa may sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana, Bacolod City.
2: Wow!
0: Kanya okay lang surprise. Siya man niya paabrihon sang i-surprise sa akon, mga mama. Ay, hambal ka din nila, Ma'am Melanie. Gift mo, bukas mo.
1: Yahoo!
0: Kung manami, ito ti-iyakon niya to. sige, hambal man ni Ma'am Senaline, ari na lang. Dapat kung magregalo siya, ipa-open ko na lang sa iya. For sure, safe lang ko. Oh, ginuna niya pang iya nga safety. Ay, kung house and lot at to, nitulos ang house and lot.
1: Yahoo! Ay,
0: kundi, balda.
3: Pareho sila sa bat ni Ma'am Melanie nga masig-open ang naghahatag.
0: Yes. Hambal ni Sir Melvs, gusto daw ni Paeng Turbo i-surprise si Tyra.
2: Wow!
0: Shoutout kay Katropang Tyra, guwapa-guwapa.
1: Yahoo!
0: Isang bungpong dulunan sa iya Villanueva family mayong hapon.
2: Wow!
0: Sige, tiplanuhin na ina ha, Paeng Turbo. Make sure nga nakaturbo ka. Andas mo i-surprise si Katropang Tyra.
1: Yahoo!
0: Si Ma'am Lea Baez mayong hapon. Mayong hapon, Ma'am Tyra, kuno? Sige, tropang Joey Catalan. Good afternoon, mga madam. Shout out lang kuno sa ilang at chief. Sige, tropang Sir Melbs Anisco.
1: Yahoo!
0: Ma'am, sa mata-mata, nandira mga entry mo para next week, ha? For sure, next week ba si ikaw na gidya?
2: Wow!
3: Swerte-swerte, lang gidya ka, tropang.
0: Yes.
1: Yahoo!
0: Hambal ni ka, tropang Totoo Vang. Madam Crystal, ano bulong mo kung maka... kung magka-hangover ka? Malabot ka na sa hangover to.
2: Wow!
0: Wow. Si Miss K, ang agi na pumangkot, ano ko nung bulong kung mahangover si Miss K? Eh ba si ikaw to? Sige ah, sige mga katropa, basa na kita sa istorya kay Man. 3:05 in the afternoon na.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang aton istorya sa mga hapon ang ginting uluhan. Siya ang ga-birthday, pero ako ang gin-surprise niya.
2: Wow!

0: Dear mga DJs, kung mabato ninyo nga konsulat, kabay nga ara kamo sa maayong alawas. Mga DJs, gusto ko man tani i-share ang akong mala X-rated story. Kag syempre, for your information, isaban gali ako sa member sang mga katropa peeps. Mga DJs and mga katropa, ako gali si Bitoy, taga Rojas City, Capiz.
1: Yahoo!
0: Grabe nga alias ba? Mga DJs, nag-umpisa nga kong story sang high school days ako. Kag may naging crush ako sa amon nga eskwelahan. Siya si Bebe Guapa. Amo na mga DJs ang kalabanan nga tawag sa iya.

Kag mga DJs, kung i-describe ko lang si Bebe Guapa, wow, kadako gidya sa ngiyang nga mga mountain. Nga daw! Ibong-ibong kinako. Mga DJs, kung mag-agi siya gani sa akon nga luyo.

sa liwat mga DJs kung mag-agi ganyan si Bebe Guapa sa akon nga luyo. Bawang akon. Akon bang si Junjun? Nagastan straight.

mga DJs naga-froze siya nga daw, hindi ko mahulak. Asta nga naka-graduate kami. Wala kin... Asta nga naka-graduate kami mga DJs. Wala gid si Tuto Nyo Bitoy naka-first move kay Bebe Guapa.

0: Mga DJs, pagkatapos ko sang high school, nag-apply ako bilang isa ka delivery boy. Sang sinila nga June 2026, mga DJs. Mga DJs, ginakat ako sang akong upod sa obra nga maglagaw-lagaw dito sa bahin sang bye-bye para mag-inom-inom, kag mag-relax-relax kuno. Kag mga DJ, sabi niyo sa akin nga paglakat-lakat dito sa kilid sang baybayon, nakita ko dito ang first and last nga babae nga ginigugma ko gid sa dong high school ako. Sanggol pa siya nga nagbalikid sa akon, nakibot gid ako mga DJ sa dong mga tinion. Pasalamat man ako kay nakilala niya pagali ako kag nagsiling siya nga hi Bitoy.
1: Wow.
0: Sabat ko naman, hello bebe, kamusta ka na? Siling niya ari ah nag-obra sa isa ka hotel diri man sa baybay bilang cashier.
1: Wow.
0: Sabat ko naman, oy, sana all ba?
2: Kag, sana all.
0: Kag nagkinadlaw sang mabaskog mga DJs.
1: Yahoo!

0: DJ Ian, DJ Joy. Bago natapos atong kaadlaw, naging hambalan ko ng adaan si Bebe. Kung pwede, ko bala ay hanbakuha ang iyang Facebook account.
1: Yahoo!
0: Nag-smile lang siya. Sige, Bitoy. Anay ka bala? O ari, o?
1: Yahoo!
0: Kag dito na nag-start ang amon communication nga duwa.
1: Wow!
0: Asta isa kaadlaw mga DJs, ginakat niya ako nga makaon ko no kami sa guwa.
1: Wow!
0: Kag syempre, nagsugot gid ako sa dunga time. Ilabi na kay ang purpose ko. Di para ma-inlove siya sa akon.
1: Yahoo!
0: DJs, again, pangaluyagan ko si Bebe. Nag-abi niyo balagin sabat niya man ako gilayon.
2: Sana all.
0: One day, nag-chat siya sa akon. Nga tani ko no, magkita kami sa palaabuto niya nga birthday.
1: Wow!
0: Mga DJs, ginsilingan ko siya nga, "Don't worry, Bebe, my loves. I will make sure nga malipayan kagid sa regalo ko sa imo." Kag for sure, hindi mo gid ini malipatan sa bilog mo nga kabuhi.
1: Wow!
3: DJ Ian, DJ Joy, to make the long story short, nakita kami ni Bebe sa birthday niya mismo. Kag bilang gift ko sa iya, ginbaklan ko siya sa matahom nga flowers. Kag may dala nga mga chocolates, kag kaduan ko siya sa iya ginaobrahan.
1: Yahoo!
3: Pauna akong greeting sa iya. Hi, Bebe! Happy birthday! I love you so much.
1: Yahoo!
3: Kag mga DJs nalipay gid siya sa mga dala ko nga regalo sa iya.
1: Wow!
3: Kagdungan sang pagdaho ko sa mga regalo, sang gulpin na lang ako nga ginbutong kagindala sa isa ka kwarto sa hotel.
1: Oh no!
3: Yes, mga DJs, ini siya ang hotel kung sa diin siya nagatrabaho. Kag wala gid ako nag-expectar nga may pa-surprise man siya gali sa akon.
2: Sana all.
3: Mga DJs, ang surprise ni Bebe sa akon, among nga nag-book na siya gali iya before sang room. Kag dito kami nag-check-in nga duha.
1: Yahoo!
3: Mga DJ, sagwa pa lang sang room, aba, ginhag na ako ni Bebe sang hugot-hugot. Kag sang ara na kami sa sulod, napapungko na lang ako sa kama, mga DJs.
1: Wow!
3: Kag si Bebe naman niya, dali-dali nga nagsulod sa CR. Kag pagkaanganangan, oy ara na, ginsitsita niya na ako kag nagsiling. Bitoy?

0: Siling na sa akin. Bitoy, dali ka bala. Palapit yan, eh. Bala sa akin.
1: Wow!
0: Kag siyempre, ako naman yung mga DJs. Uy, madasig pa sa alas tres ka nagpalapit. Aba, siyempre, grasya na ina. Balibaran ko pa.

Mga katropa, yun ba di ano kung nagabahin sa ato ni istorya? And this time, ato na naipabatian ang una nga ambahanon nga gintig-uluhan. Huwag ipagsabi.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindi dyan sa bors ang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Negeri, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call the doctor.
4: Go!

0: Ang oras sa stress 26 na sa hapon, ang inaanay nga oras ang bilog ang ginadulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps. Sa gihapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa nyo. Kapon nyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
2: X-Rated! Yahoo!
0: Mga katropa, ang inanay nga programang bilog ang ginadulong sang Xanthan Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinagkabago nga produkto sang Yes to Health, ang Xanthan Gold Herbal Tea. Manami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanang nga kinaon sa aton nga tiyan. Mga katropa, ini ang himo sa malunggay, turmeric ag cinnamon bark. Namanggaranon gid sa health benefits. Inapatam is man inisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang aton insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton nga nagasupreher sang diabetes. Tungod may ari man ini sang xanthones kaysa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Kani kakas gid ang mga toxic kagaya gid iklan sang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa. Kani magpadulong na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede nyo man mabakal online na pinagin rin sa inyong mga shabby kag TikTok shop. Sa liwat ang Xanthan Gold Herbal Tea at sa quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na sa aton programa sa mga hapon.
2: Yahoo!
0: Sa gihapon ang X-Rated. Kag syempre, kainat, inyong ginabatian ha, ang istorya ni katropang Bitoy, ang aton nga letter center sa mga Friday. Ang di si katropang Bitoy, kwan gid ini otro gid ni ho. Sige, kay mansang high school siya ko no. Di man naging crush gid siya. Kag-amoy na si Bebe Guapa. Amo lang na kay hasta nga nag-graduate sila, hindi magigit siya naka-first move kay Bebe. Pero ang importante ka, tropang Joy, kay man, pinagtagpo ulit sila ng tadhana.
2: Yahoo!
0: Ay siya naka-da-move sang una. At least gintagaan siya, chance subong.
2: Wow!
0: Yes, kay man nagkit-anay sila ganit dito kuno sa may bye-bye. Sang ginhagad siya sang iyang nga amigo na mag-relax-relax. Kag nakita niya dito si Bebe nga mismo nag-aubra sa dito nga lugar.
2: Yahoo!
0: Sa kakashier. Bongga, galing ba?
1: Kikwagin sila katropang idol. Tawag sinigin, disinigin nga magkita ay dito liwa.
0: Yeah. So, may pangitaon na siya ito sa bye-bye kung hindi siya ito nag-a-cashier man. Sige.
1: And of course, katropang ay sila ganing nga pag second meet na dito sa may bye-bye. Oy, nag-kwanda yun ho, nakibot si Bitoy, ang ato nga letter sender si katropang Bitoy. Nga nakilanaan pa siya ni Guapa Bebe.
0: Yes.
1: Oh, dito na sa nag-hi, hello, and of course, after that, nag-small talk at tropang ay, kagmuto na gani, no? Ginambalan niya dayon si Bebe nga kung pwede wala makuha ang iyaga Facebook account.
0: Yes!
2: Yahoo!
0: Siyempre, ginhatag man inigila yun ni Bebe. Siguro type niya man si Toto Bitoy. Pero sige, kaya ang mission gani sini ni Bitoy ho, di pa in labon si Bebe sa iya. Amo na nga ginpangaluyagan niya ini, kagilayon man siya nga ginsabay.
2: Wow!
3: Sana all!
1: Kasi wala pa na si manahan, katropang Bitoy, sinabat ka na.
0: Kaya mo man nagurong ampay ni katropang Bitoy. Kilala pagidila ang isa kag isa. De sige, kay man. Tumuto gani, nag-chat ko na sa iya si Bebe. Nga gusto niya sa palaabuto niya nga birthday. Dapat ara gid ko no ining si Bitoy.
1: Pero may handa siya.
0: Ay, basi. Ay, amulan to katropang Joy kay hambal ni Bitoy. Of course, don't worry kay Hambal niya gid. Siguraduhon niya kuno nga malipayan gid si Bebe sa iya nga regalo. Kag for sure hindi niya gid ini malipatan sa iya bilog nga kabuhi.
1: Kag nakabot ang ganing adlaw nga birthday na ni Guapa Bebe katropang ay.
0: Yes.
1: Kag may bitbit si Bitoy nga mga kwanhu, may flowers kag chocolates.
0: Ay, amo na gali ang regalo niya kay Bebe kay hindi gid malipatan ni Bebe. Kasi mo na nakalimtan, Bitoy. Laya mo na ng bulak.
1: Natunaw mo na ng chocolate?
0: Yes, amagani. Sakit pang ipon niya.
1: And of course, sa birthday ng adlaw mismo ni Bebe Guapa, ginkantuan siya ni Tuto Bitoy sa iya ginobrahan nga hotel. Ano, duty ka pa sa birthday mo?
0: Ay, feeling ko gin plano niya na ito yung katropang Joy. Iman, diba? Sang gulpin niya ko nung nga ginanabutong si Bitoy. Pasulod, gindala sa isa ka kwarto sang hotel.
2: Wow!
0: Ay, kung sa diin siya nagatrabaho. Gani, for sure, gin plano na ito ni Bebe. Siya ang may birthday, pero siya pa ang nag-surprise kay Bitoy.
2: Yahoo!
0: Tumutugali ang surprise niya, pero waay pa ha. Nagsulod pa lang sila dito. At syempre, before gali iya ginbook na ato ni katropang Bebe. Ikaw be, ha? Pero te, sige, ano pa pungko na nang gilayon si Bitoy, ho? Pero ining si Bebe, kuno nagsulod sa CR. Nag-ano sa balaayhan dito? Kagkatropang Joy, gintawag niya pa, ginsitsita niya kuno ining si katropang Bito. Nga,
1: Kasi may surprise ato?
0: Yes. Ano kuno ngambal ni Bebe?
1: Hambal ni Bebe.
0: Hambal ni Bitoy. Gali. Gilayo sa nga nagkanto. Hambal niya grasya. Nag-bulibara niya po.
1: Kasabihan niya malay. Magbalibad sa grasya. Ginpanindugan. Gini katropang Tuto Bitoy.
0: Yes. Sige, anong balayhan? Katropang Joy. Ang mangin na masunod ng mga eksena.
2: Wow!
0: Sige, hibaluan tayo ng mga katropa. Ako hibaluan tayo na ha. Pero dali, kalambala. Kasi katropang Miss Kaysilin niya. Grabe man inang sender for today. Ah! Pakalam-kalam si Bitoy or daw makadlaw man ko ah. Sige, kasi nag-ulok-ulo ka na nara Miss Kay ha.
1: Sige, sundan natin yung story Miss Kay ha para maka ano ikaw karon maka
0: siling niya bisan ko no tumulog na siya balaan niya ng story.
1: Ay.
0: Pero si Ma'am Senaline siling niya ang ayan gid ka mo nga duhang pagdala sang drama. Ay. Kasi ang ayan sa pagkadlaw.
1: Sige, tropa natin, Ma'am Senaline, dugang niya. Very happy ka na, Miss Aiba.
0: Naulo ko sa story ni Bitoy. Kainas, ang gana-edit ko palang ni Diba. Perte ka daw, hi.
2: Yahoo!
0: Ma floor, hindi magkadlaw. May pa kami matangi. Sorry, Ma'am floor.
2: Yahoo!
0: Sige, shout out, anay ko nung kahipaing turbo. President, sang tirik toda. Rojas chapter nga nagatirik-tirik. Ka-process ang iya papers, mapa-abroad na siya.
2: Wow!
3: Sana all!
0: Iwan mo na kami. Ay, sige, tropang. Sige, basta may pasalubong kami.
1: And for sure, makabardagul mo na siya kapang katropang. Ay, bisan to lang siya sa abroad, ho?
0: Yes. Pero sige, tropang Louis J, kapamati man sa subog ng hamon. Si Ma'am Ria, ay, wala gid na pilihan sa Gold Eagle. Sige lang, Ma'am Ria, damo pa mga sinimana.
2: Yahoo!
0: Sa paghulog.
1: Sige, katropang Ma'am Senaline, or Miss Ai, happy birthday also to your mother and sa wife ni Zerzald sa
2: kagsapanan
1: sila nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Enjoy!
2: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Senaline. Oy, happy, happy birthday dira sa pretty wife ni katropang Kans Saldi.
2: Yahoo!
0: Stay strong sa inyong relasyon.
2: Wow!
1: Ay, sige, katropang Nino, nagpalabot mas ang iyong mensahe, katropang Ai, ho?
0: Ano ko, no?
1: Oh, happy birthday ko, no, kay Mama. Mo ay.
0: Ay naman may paano ina ho.
2: Yahoo!
0: Sige, thank you so much kay tropang Neil. Pati si katropang Pasete Kineto. Happy birthday lang sa mother mo.
2: Wow!
0: Thank you katropang Kenneth. Si katropang Nolly Duet man ho, nag-greet man ho.
2: Yahoo!
0: For sure na batian, ginawa ni mama kung wala niya pa pinatay ang radyo. Kasi nang pati sa akon, nga patsyon niya na. Sige na mga katropa, time check kita. It's 3:35 in the afternoon. This time ato na anay, padayunon ang istorya sang kabuhi ni katropang Bitoy.

0: Mga DJs, pagsulod ko sa CR after nga gintawag ako ni Bebe, ginhakos ni ako liwat ka ginhalukan nga daw nagakalayo na ang lawas ko sa sobra kainiton. Siyempre mga DJs, lalaki ko ba? And then after that, uy, ginbakhag ko man si Bebe. Kag siya naman ang akon nga ginmassage.
1: Wow!
0: And then, she told me nga, nice bitoy, do it one more time. Para lang nga lalo siya manamian mga DJs. Tigin birabirahan ko ginangakon nga performance.
1: Yahoo!
0: Ba mga DJs? Sa madali nga tinion.
1: Yahoo!
0: Tigin check up ko na yung nga oyster. Grabe ba? Daw ginhalo lang ang balas kag simento. Mga DJs, ginumpisahan ko na inimukbang.
1: Yahoo!
0: Masiling ko gidya nga, 10 over 10 gidya ang rating.
1: Wow!

0: Mga DJs! DJ, ayan DJ Joy, nagtindog ako kag siya naman ang nagpaidalom.
1: Wow!
0: Kag sa iya nga pagpaidalom mga DJs, ginabuko juice na niya si Junjun.
1: Yahoo!
0: Kag pagkatapos namon mag-exhibition, ang highlight, ginsakwat ko siya kag ginhaboy sa kama.
1: Ayoy!
0: Pero antes pa ba ng talan mga DJs, may isa lang ka request, si Bebe Guapa sa akon.
1: Yahoo!
0: Kagang iyang request among gusto niya kuno sang Teach Me How to Doggy. Gani wish granted gira. Ginbigay todo ko natanan kong opwersa para mas satisfied gid siya mga DJs.

0: Mga DJ, sa tunga sa ngamon nga exhibition, isang nakibot ako nga gulpi na lang. Nagwawaw si Bebe. Silang ko pa sa iya, hala, anong natabo nga managibi kaya haw? Kang siling niya naman mga DJ, super na hurt gid siya kuno. Kay wala niya gid na takuran ang kadako sang kargada ko.
1: Sana all.
0: Gani, next time mga DJs, ginamat-amat ko na lang. Sabay sa bunod sang iya mga buhok.

0: Mga DJ, sabi nyo may pahapaha. May pahapahapa na kami. May pa-segue-segue kag halos standard nga posisyon. Oy, nahimo na namo ni Bebe Guapa. Asta nga nalabot na ginamon ang kaharian sang kalangitan.
1: Yahoo!

At last, mga DJs, suwabe gid ang adlaw nga tuya. Actually, naka 4 rounds gid kami ni Bebe. Ang mamangkot ko lang sa inyo, mga katropa pin. Kung kamubi pa hambalon, ngaman kung nga magsambuwa kami ni Bebe, always siya yan nagatangis. Mga DJs, abi nyo bala daw na disappointed gid ako ya sa iya? Kay imbis nga manamian siya, nagtinangis si ang tuntun niya. Tani mahatagan nyo man ako sang valid nga pwede nga iriso ni Bebe sa akon? Kung nga aamusin na ang iya na batsyagan. Kag lastly mga DJs, ma-request lang ko song Abi patukaran nyo man ang Banyo Queen ni Andrew E. More power to your program and God bless. Sa liwat ako na lang, si Bitoy. Kagini man ang akong X-rated story.

0: Mga katropa, ang ininang programa ang Boy Loga Gradulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaros ang glotacogic kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa aging o kon pagtigulang sa ato nga cellula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pampagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede mo ma-order online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Wow! Yes, mga katropa, di inyo ginabatian ha ang kasugpon sa istorya ni katropang Bitoy ang aton nga letter center subong nga Friday. Oh, perte man katao, hay sini kay Bitoy kag nagapinatawa siya sa comment section, no?
2: Ayoy!
1: Ang aton nga mga katropa nagapinatawa sa comment section. Yahoo! Sige, akay daw makakadlaw man kita sini sa istorya ni katropang Bitoy. Okay, man. Na ining si Bebe galiho imbis siya ang inog siya ang surprise mas dako gali ang yang nga pasabog nga surpresa sa yang nga boyfriend.
2: Yahoo!
0: Sige, wala intro si Bebe guapa, nagbook dayon katrapang ay sa
1: yes.
0: Hotel
1: ginakwa niya na tuguro gin kontsaba niya niya ginatrabahuan niya. Oh. Para prepared na gid ang lahat.
2: Wow!
1: Oy, idol ka ginawan ka tropang Bebe ha. Kundi hinibi mo gid ang imo nga
0: grabe yung mga eksena nila ka tropang.
1: Yes, ay, so gani 10 out of 10 kuno.
2: Ay,
1: oh, grabe man ini si ka tropang Bitoy, ho?
0: Naka-ready ang scorecard.
1: Yes. Kag-perfect, Ged. Abas, ikaw pang lalapaw pa, nahuya ka lang maghamba. Shout-out na sa imo, Bitoy, ha? Balik ko nagapamati, ikaw subo.
0: Ay! Yes. Hey, okay man, Toy.
1: Abo, gani. Kaya, ho, may paghapa-hapa. Ano na sila, may pasigoy pa. Sige, apa gusto ka mo dahil.
2: Yahoo!
1: Sige, pero nga man, sinabunot mo yan si Bebe. Feeling ko amo niya valid reason. Sa pamangkot ba na niya katrapon? Oh. Nga kung kita ko no, pamangkoton, ano ba laihan ang pwede nga maging valid reason ni Bebe? Kung aman every time nga magzambuwa, sila yung nagahinibi ni siya. Kaya na disappointed, naging ko no siya kay Bebe. Ay ba, sige na sinabunot mo, abi. Amo na ko no, ang iyang valid nga reason.
0: Oo, try ba hindi pagsabunota one time?
1: Or ba, si hindi niya nakayanan. Diba?
2: Yahoo!
0: Kaya tawagan Tears of Joy?
1: Ay!
2: Wow!
1: Sige ba, siguro nakaturbo. Gito niya si katropang Bitoy, ho? Huh? Sige. Ay, mo siya na yung anhon, eh. Eh, mas okay nga siya gina maghahambal sa imo. Pero ba, si gani hambal ni katropang Joy, Tears of Joy lang ina iyan. Hindi na pag-imind, ah.
2: Wow!
0: Gano'n na kibot. Meron ko sa pamangkot ni katropang Bitoy sa atin katropang
1: kita pa siya iya pamangkutun ka.
0: Oh, my God. Mato kami to, ha?
1: Mangkuta si Bebe loves mo para hindi ka na dira ma-disappoint siya iya. Ay man, dapat ko nung malipayan siya.
2: Yahoo!
1: Siya iya.
0: I wonder kid sa katropang Bitoy kung anong ginahibi ni Bebe.
1: Abo gani, abi kablita siya dira kagpamangkuta. Sige, pero hambal ni katropang Ma'am Sanalin. Hambal anay niya ho. Kay siguro, grabe si Blanc. Sino si Blanc? Big na big siya. Ay, nako. Alam na this. Alam na this ni Ma'am Sanalin. Pero hambal ni Ma'am Andy, syempre daw hindi ko katulon sa akong pagkaon sa story, mga katropa.
0: Ay, tunda na yung Ma'am Andy.
1: Kasi masalim ukan ka da, ma'am, ha? Di pag-unagin sa tubig.
0: Sige. Pero si katropa nating dali sa babaw, dami nakita ako din komento. Ah, si Miss Kia, gina-mention ni katropang Oh, hambali Miss Kay, grabe man yung sender for today. Ah, nabasa mo ni ka ina katropang ay. Sabat sa yan ni katropang tutuva, basi na gadalaway ka na natulog, Miss Kay.
1: Ay, bisan tumulog si Miss Kay, bala niya na niyang ending sa story. Tapuhan. Hambali katropang, oh, shout out ni katropang Don Don Dadap. Goodbye, Roja City. Gonna see you soon. Sige, halong ikaw sa ibang biyahe, ha? Si katropang tutuva, bu, naginarik eh. Tawan mo si Bitoy, ha? Kaya tani sender, sabay-bye mo siya ginhaboy, hindi sa kwan. Dani, ikaw, ginigo mo na. Yan, da mo lang na-realize.
2: Yahoo!
1: Sige, pero si katropang... Uy, dumay nagbabalik. Dira katropang Joy.
0: Oo. Ang katropa natin, Fritz Ian Pareño. Oy. No, remember ko, dumay patula siyang comment.
1: Sure.
0: Sige, pero si katropang Fritz, siling niya, good afternoon mga DJs. Hi, Hays, pero medyo napatawa din ako sa story niyo.
1: Si Bitoy, malanggaling makapabalik. Di si mo, kag.
2: Ayoy!
1: Sige, thank you, katropang Sir Fitz, ha. Basi-basi-basihan, ikaw, dira. Pero ang baling katropang Ponsilens. Mayong hapon, mga guwapahon, nga mga DJ. Pusa ka na, Sander. Di nga na, mina ang nobya sang migo ko sa dong.
2: Wow!
1: Tugin man, ako na pagbasa.
0: Makabit ka na ako sa panindinganan.
1: Ah, okay. Nag-blacktaw, tsako.
0: Mina ang nobya sang migo ko sa to.
1: Ah, okay. Pusa ka na, Sander. Makabit ka na sa panindinganan.
0: Ay, si Bitoy ang sender, ya.
1: Oo,
0: katropang ko,
1: si Bitoy ang sender.
0: Siya ang mangwasak. Sa panindinganan.
2: Wow!
1: Sige, ate, amo na gani kung si Ma'am Senalin ang valid reason ni katropang bebe. Amo na gani kay Big Big ko noon. Pero kita ba, sige na sinabunot niya bala. Say mo katropang Joy.
0: Oh, tears of joy gani.
1: Sige, ah, manilain man dira ha, gabay katropang Bidoy. Katropang Bitoy.
0: Gabay na kayo katropang Bitoy. Ah.
1: Nalinawan ka dira ha sa mga posible nga mga invalid reason ni Bebe. Every time na masambuwa ang mga nagahibi siya. Mas mayo na lang nga pamangkuton mo siya. Ikaw nga mga nagahibi siya. Please, halin mismo sa iya pagtuutuod gid nga rason.
2: Yahoo!
0: Ang term niya pa di nagawawaw ko na si Bebe.
1: Alda mo man ato. Sige na mga katropa, duwaay naman at magpakasaya kayo ha sa inyong mga weekend. Thank you so much, Ged. At isa naman, kaistorya sang kabuhi. Ang ato na buksan nga puno sang leksyon nga dapat sa sunod, hindi na bag sa bunuton.
2: Wow!
0: Wala mo ni inspirasyon.
1: Wala gin inspirasyon, ha? Of course, puno-puno sang consumption!
2: Oh, no!
1: Kaya ang baling katropang Minya, sige, noted.
0: Uy, siya galing si Bitoy.
1: Ikaw galing si Bitoy, ha? Sige, sa mga katropa naton, dira, ha? Ginagupod sa aton this Friday afternoon. Thank you so much, mga katropa. See you naman next week. Enjoy your weekend. Of course, naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Katropang Joy.
1: Partner naton sa technical katropang ni Lozada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting! Aras, alas 3.59 na sa hapon.
3: XFM.
1: XFM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
5: Sample Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Pag-ibig sa mga buta. Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Samson Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Samson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Samson Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain! Mag-assist the pain!
18: Karang-karang pain!
17: Fast and safe!
18: Yeah! Sistapain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sistapain.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Samsung Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rin to sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Samsung Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
6: Yahoo!
3: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pang pasigla at pangpagising na kape. Subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix,
6: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po sa akong sa Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

0: Mayong hapon mga katropa, this afternoon, this Friday afternoon, may kaupo niya naman sa liwat ha, si katropan Ayra para sa aton patigayunon na ika-27 weekly draw sa aton niya Zanto na Next FM libo-libong papremyo. So sabi nga hapon mga katropa, may aralaman kita sa 52 ka mga entries sa so, nagkailain na drop box. Kag syempre, lakit naman na natin nga drop box diri sa istasyon. Sa mga katropa natin nga nagpapati sa subong na hapon, yara dira sa ilang mga panimalay, naluyag man ka mag-entra sa natin nga papromo sa Santo na Next FM. Yung mga katropa, basi may nagapulupamangkot kung ano wala ang pwede nila nga baklon ng mga produkto nga pwede nila mahulog sa aton nga papromo. At yung mga katropa, ha, magbakalgid lang mag sa apat ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Arang aton nga premium D3 soft gel capsule, isa sina ka blister, automatic isa na ka entry. Kag syempre ara man ang aton nga Zanton Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet, isa naman ka entry. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men, isa ka blister, ang duwa ang unod, isa naman ka entry mga katropa. Kag syempre ang aton nga Zanton Gold Capsule, isa ka blister man, at iway gid kaso ha, kung ang mga blister dira ninyo, tinyo gid na gunting-gunting, basta kompleto nga pulo kabilog, qualified din na ha, as isa ka-entry mga katropa PFs. Tiyo ang inyong nahimuon sa guwa sang sobre, isulat lamang sa likod sang sobre. Una, ang aton nga promo title, ang Zanto na Next FM libo-libong papremyo. Siyempre, sundas ang inyong kompleto nga pangalan, inyong kompleto nga address, ang inyong contact number, ang aton nga pagatawgan once nga kamo ang magdaog. Kag siyempre, ang proof of purchase na inyong gingamit. Mga katropa, isulat gid ha kung ano ang inyong sulod sa sobre, kung premium D3 bala, kung Zanton Gold Capsule, kung Turbo o kung Zanton Gold Coffee Mix. Kag syempre ang pinakaulihi, ang inyong mga perma, mga katropa, ayaw gid pagkalimtan. Kag syempre, make sure nyo man ha, ang inyong mga ginsulod sa sobre, hindi magkalaula gani i-scotch tape gid mayad o kung pwede man nga i-staple gid sang mayad mga katropa. Isa din mula pwede katropa ay maghulog sa ngamon nga mga entry o apat na nga aton nga drop box ha. Isa diri sa aton istasyon diri sa may barangay Tiza, Roja City Capiz, San Miguel Street o kung diri kita sa may center sang Chico Street. Ara kita sa tonga sang Bilyaran kag car wash mga katropa. Makita nyo na ang karsada nga pasakaon sa babaw na may mataas nga antena kag color gray ang gate. Tiamo na ginasa, pwede kayo makasulod kag makahulog dito sa inyong mga entry. Syempre, may araman kita drop box dito na hamtang sa Pangit ang Public Market dito sa may RB Butika. Shout out kidraha kay Sir Bong, kay Ma'am Emmy Altaveras, kasi sa tanan nyo staff sa RB Butika. Sa mga taga Panitan, oy, pwede gid kamo dira makabakal sa aton nga mga produkto at the same time, pwede nyo man mahulog ang inyong nga mga entries. Kag syempre, may drop box man kita na hamtag sa may Panay Capiz, dira dampi sa may hamburger and sa Super K Drugstore mga katropa peeps, pangitaan nyo lang dang aton nga drop box. Amo man sini ang iya nga itsura kung ano dira aton drop box sa aton istasyon. Last, dira sa may Pontevedra Public Market sa Jeans Pharmacy sa mga taga Pontevedra kay tiya malayo na gid man diri sa Roja City. Pwede gid ako may mga entry ka mo dira, magpadulong lamang sa Jeans Pharmacy kag pwede nyo gid mahulog ang inyong mga entry kay every Friday morning. Tiga na kolekta na dira sa aton nga mga patrol kag ina simpon tanan nga entry para sa aton nga pag draw. So bunga si mana mga katropa, ika 27 week na kita kag syempre ang aton nga winner subong nga hapon, magada og na naman sa 3,000 pesos nga cash. Gani niya, ato na ini pagabunuton, ari dali sa aton nga karton ha. So, gamay mo lang aton nga entry, gani, ato na lang inibunuton. So, subong nga hapon, sino balayhan ang maswerte nga magadaog? Sa mga naghulog da for sure, sa mga nagapamati, excited naman sila. Alright, ari na sa aton mga kamot, ang aton tigdaog sa mga Friday afternoon sa ika-27 weekly draw sa Zanto na Next FM libo-libong papremyo. Ang iyagin gamit nga proof of purchase ang Zanto Plus Gold Capsule. dali ka kay ato nanay nga i-check yaron kung legit bala nga gold capsule gid man ini basi bala lain o kung basi bala kulang. Ay, kompleto gid mga katropa pips. As you can see, kompleto ang blister sa niya nga proof of purchase kag Zanton Plus Gold Capsule gid. Ang atong tigdaog sa subong nga hapon, ang taga-Kalipayan, Punta Tabok, Rojas City, nagapangidaron sang 33 anyos. Kaga, congratulations kay Ma'am Shalamay A. Vasquez. Uy! Doon nga, ito ni solid yung katropang nagapataya, ha? Utipaldo ka na, Ma'am Shela. Congratulations! Gabay nga nagapamati ikaw subong nga hapon. Tingin mo nga nagagaan. Pwede mo maklaim gali sa Sunday morning, 8:30 a.m. o kung pwede man sa Monday morning, 9 a.m. Magdalagid lamang sa duha ka kopya sa imong valid ID. Kaga syempre dapat kung sin o si Ma'am Shalamay, ikaw gidere ang maklaim. Sige mga katropa ha, sa mga nagpasakop subong nga week, kagwa ay gina tsambahan, wa ay gina swertehan, hindi ka mo madulaan sa paglaon. Kay man madamo pa man nga sinimana ang aton nga ipagadro. Kag syempre sa aton tulabuton nga grand draw, damo kita sang papromo nga pwede ninyo ipauli pagadagon mga katropa ang aton nga third prize. Ang 20,000 pesos, ang atin nga second prize ang 30,000 pesos, kag syempre ang atin nga grand prize, which is ang 50,000 pesos nga cash, mga katropa. Kag syempre, may ara pagid sang pabonus, kaya may ara kita pulo ka mga nagpasakop, nga pwede gid magadaog sa consolation prizes, which is 5,000 each. Ganun mga katropa, as long as may entry ka mo, posible gid nga magadaog ka mo. Congratulations sa lahat sa atin nga winner, and thank you so much mga katropa. Happy weekend!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Zanton and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Zanton Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Zanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM. XFM.

0: X FM. X FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, and good
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Pangkalang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist the pain!
17: Symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
14: Wins!

0: That song was brought to you by M. Lovillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom usang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Wednesday!

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Pinilin sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
2: Fast and safe.
11: Yeah!
2: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: FM.
1: X. FM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atin. atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: The Secret of Health.
16: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: The secret of health.
16: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
20: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
20: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: The secret of health.
16: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas ng nutritional value, ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan ba?
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
13: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gininom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southland Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southland Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH FDACFRR permit number 02938 sa 2026. Very responsibly.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3,
12: makatutulong sa kalusugan
14: na may VCO
12: at moringa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay.
17: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Southland Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Southland Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
18: Southland Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit.
20: Mag-assistive pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-assistive pain.
20: Pangkalang pain.
21: Fast and safe.
20: Assistive pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sister Pain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
23: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasuma. Makikita natin.

0: Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
1: Tinig

0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanatod nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan tinig na reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sininga gabi. Nga iya kita agit palabot naman sininga inuras makauturan. Although no, ang aton gidkaroon nga panahon daw inigid nga mga binulan, ini nga sinimana, wala giduntat ang ulan mga kauturan. No, wala untat ba na ang mga trahedya nga nagkatabo no, sa sininga mga panag-on mga kauturan, mga kaabiyanan. Okay? So, pasalamat na sa Ginoo nga until now, nagakabuhi pa kita. Kagsagiapon, magabaton, uko nagabaton kita sa ginatawag nga mga pagpakamaayo makauturan, no? Financial man ina, uko spiritual, aton gidina pasalamatan sa Ginoo mga kaabinan. Before kita magapadayon sa aton niyang pagtuon, sa sinina man ni Gabi, magapamati tala na isa-isa kapinasahi nga ambahanon.

Salamat sa amahanon nga ito na batian, mga kabiyanan. Balik sa Diyos samtang abri pa ang kaluwasan. Yes. No, mga kaabyanan, tungod kay amuni ang tiyansa naton karon, labi na gid nga ato nakita karon ang mga nagkalatabo sa kalibutan nga wala na gid untak, mga kaabyanan. Okay? Siguro ayhan ang iban daw na immune na lang sa nagkalatabo karon, pero mga kauturan, whether you like it or not, ini isa ka mga pagpapukaw sa tanan nga mga tao sa bug-os kalibutan nga dapat magbalik na sa pag-alagad sa Ginoo. Maghinulsol na ang tanan sang aton nga mga sala. No, mga kaaminan, muna nga pasalamat kita sa Ginoo nga hindi pa uli ang tanan iya ginawaragwag ang maing balita sa kahanginan, pagi sa mga social media. No, nagkalain-lain nga mga gadget, mga kauturan nga gintugot ini sa Ginoo. Agod nga ang mga suok-suok nga mga lugar, no, bisan pa sa kabukiran, malabutan sa maayong balita, agod nga maghinulsol na, mga kaabyanan. Tungod kay kita, na tao nga makasasala, at the same time natudloan sa ginatawag sala nga mga pagtudlo, makaturan, it because kay Satan, mga kaabyanan. Gani ang minsay sa banon, nagapangagyat, no? Gapanghagyat sa aton nga magbalik sa Ginoo kag maghinulsol na, makauto, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes, no, amo na siyang pribilehiyo sa mga tao sa sining nga kalibutan. Magapangamuyo danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kita saan sa mga langit. Kami nagapasalamat kan nagadayaw sa imo nga sa likod sa maulanon nga panag-on sa sining duog sang panay. Sa gyapon ikaw wala naga untat sa imong kaayo sa amon. Sa gyapon ikaw naga protection sa amon. Kasi iba ng mga duog, wala kami nakabalo kung ano man ang ilang masitwasyon, ikaw lamang ang nakakita, Ginoo. Gabay nga ikaw maga protection sa ila, sa tananin mong makanakan nga naga tinguha sa pagsunodira sa imo. Tipigi sila nga sa diin wala sing manabo sa ilang mga panimalay o kung sa ilang akabuhi. Samtang kami magatuon sa imong mga pulong, unas tanan nagapangayo kami sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man kaong magabless sa imong makanakan karong nagpamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man kaong magaguide sa akon sang imong Holy Spirit nga magatuytoy sa akon mga bibig sa pamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus ng personal na manuluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa nanaton nga mga kauturan. Happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath keeper. No? Praise the Lord nga iya naman kita gipalabot sa sini nga gabi. Una nga mga oras sa adlaw nga inugpahuway, mga kauturan. Kumusta ang preparasyon? No, naton gina? No, siguro nakapamakal na kamudra sa mga simple foods lang, no? Mga like sa kamuti, mga kamuting kahoy, balinghoy, no? Butan dira nga mga hilaw, no? Mga raw bala, like example bi mga litos dira, no, mga pipino dira, mga carrots dira, no. Wow, the best na nga pagkaon, no, para sa aton yung lawas, mga kauturan. So arin ako sa sirado nga duog, pero mabatian ko pa ang dalugdog o kon daguob, no, kag ang kilat, no, mga kaabyanan. Sige. So reminders, no, sa tanan naton nga mga kauturan. Nara sa kilid sang mga suba, no? O kun bisan gamay lang nga sapa dira ya di ta magkumpiyansa, nga lapit ang inyo dira nga mga balay, no? Kun payag mana, no? Di kin magkumpiyansa, mga kauturan, kay basi kun, no, para sa bala naglatabo to sa Nepal to bala, no, mga kaabyanan. Wala to sila mag-ispitar, ah. Ti, no, kanami man nga syudad kay ara man skilid sa suba, kalabanan ng mga balay dira. Ti, wala to sila magtuo mo kutuon nga amuto ang matabo, mga kaabyanan. Okay? So, initanan gin panugutan sa Ginoo nga matabo ina makauturan nga man. Ang tanan nga naglatabo karon, abi nyo ang Ginoo mo'y naghimo sina, hindi. No, hindi ang Ginoo naghimo sina. Kaya ang Ginoo dili maglaglag sa iya nga mga katauhan sa amuna nga mga bagay. Mintras nga wala pa naghimo ang tanan.
No, mo laglag man ang Ginoo pero dito na sa pinakatapusan. No, pero tapos na nawarningan ang mga tao pero kundi motuo ang mga tao sa kalooy sa Ginoo subong ati may ara hangganan gina no mga kauturan. Amo na nga subong nga daan gina kaluuyan kita, ginatudluan kita, no, ginatagaan kita sing tiyansa nga maka hinulsol sang aton mga sala. Ati lang tawa, no, nagkalatabo, no, pila kalibo ang nagkalamatay, pila man kalibo ang mga namising, no, mas damo ang mga missing mga kauturante, simpre, sino bala mag-spektar, no, pati balay, na anod, no, mga salakyan, anod, mga tao, amuman, mga kaabinan. Tiyan muna, subong, na napaandaman kita nga dapat maghalong gid, no? Magbantay gid kay wala ta kabalo kung ano ang matabo. May na lang nang mag-advance ka nga nakapreparar kaysa wala ka nakapreparar. No? So, kung di mamati ang iba na itong makabinan, so, ay tamahin mo. Kung ano magid ang matabo, ti amo na makabinan, no? Dawato na lang gid. Okay, siling diri ni Jeannie Halorina, no? Halong. No, halong lang ang tanan. Yes, sakto gina ma'am, no? Halong gina ang tanan. No, live nyo gapon, gapon makita ninyo kubos ng alagad dire sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay? Pwede ka mo ka-commit, pa-shoutout sa sining gabi, no? Subong man maka-join sa ato niya nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige, no? So, happy Sabat sa tanan nga mga Sabat keeper dire sa Negros, no? Sa Western Visayas, mission naton dira, no? Sa Bacolod. May gabi dira sa pisabat sa inyo dira la Doc Ramil no oy no family kag subong man dira sa ton makauturan para barakil family may gabi dira sa inyo happy sabat no din akon may isa inyo mga la no dira sa Negros no kabalo ko nga labot kita dira tungod kay naka live kita mga kaabyanan no diri man sa Panay sa tanan nga mga Seventh Day Adventist Reform Movement happy sabat sa inyo tanan dira no kumusta. No, I hope nga mainiton gid kita subong sa pag-alagad, no? Hindi lang subong kundi hasta gid pagbalik sa Ginoo. Always kita init di ta maglabaab, no? Kay budlay kung ilabaab suno sa pulong sa Ginoo sa Revelation chapter 3, no, verse 15. Ibuga kita kung labaab ang aton pangalagad sa Ginoo. Amo na nga kinahanglan init gid, no? Makauturan sa tanan ng mga sabat kipira, no? Kinahanglan init ang atong pag-alagad sa Ginoo kay kung bugnaw gani init-init bao delikado dili kita makaangkon sang promesa sa Ginoo ting iban bala agree lang sila yang okay lang na brad bugnaw init-init na delikado na mas maayo pa nga magbugnaw ka no kay pag init-init ginaya. Okay, so kinahanglan init gid sa pag-alagad sa Ginoo. Now atong ginatamyaw man ang atong nga mga kauturan ang nagapamati isubong sa ila mga radio, no? Dira sa Panuran, Lambunaw. Okay, sila ni Sister Banjel Bilina. May gabi dira sa imo, Sister Banjel. Happy Sabat, no? Kagsubong man sa kay Brother Panoy Biliadulid, no? May gabi, happy Sabat man dira sa inyo. Sister Roslyn, Sabakan Biliadulid, no? May gabi, happy Sabat. Kumusta dira? Wala ba dira sa Panuran? No, kamukadto dira sa Panuran, bala makautura, no? Ila, Sister Banjel. Tatlo na kasapa mo. Agyan, pero isa lang nakasapa, kaso lang gagakros ang dalan, dira ka gidiya maagi. No, makauto na. Sige, happy Sabat sa inyo dira, Sister Roslyn. No, kagmailang pagpamati inyo dira sa Biliadulid family. Dirita sa Liganes. No, ilan ni Brother Ronel Olbido family. Kumusta Brother Ronel, Sister Chuna, Sister Jolina, Sunyo. No, may gabi, mailang pagpamati inyo dira. Happy Sabat, no, gabay pa buwas, no? Mayong panahon, may panglawas. Maka-updanay naman kita. Sige, sa pagsimba sa Ginoo. Okay, kagsubong man dira sa Dumangas, sila ni Brother Paul Dumagit, may gabi dira, happy Sabat man dira sa inyo. Kagsubong man sa atun makauturan dira sa Persian Housing Dumangas, no? Kay Brother John Sumugat. Brother John, kumusta? Wala da baha sa inyo, no? Kag may lang pagpamati. Happy Sabat, kag padayon gid sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, kadto ta diri sa Kabatuan, no? Atong ginatamyaw dira si Sister Pinky Sadava, no? May gabi, Sister Pinky, happy Sabat dira sa imo. Subong man kay Brother Rex Sadava, may gabi Brother Rex, kumusta ka da? Ay buwas gali Brother Rex, no? Kung luyag ka,
nga mag-upo, di pwede gid. Pero kaso lang basi mag-inulan, kaya damo kita, di mabasa, mabasa kamudira sa salakyan, takay di wala sing atop. No? Ang likod. Di, muna, pero kung gusto ka, di, nay, sulay ta eh. No? Pero kung daw walang alang, ati daso naman eh, no? Maayong atsimpo, bade riks, no? Kaya ti, mag-upo na nga itong makauturan sa Liganes Buwas. Tiyan mo na nga maayalang kung maayong simpo o kilanggid. No? Ara na sa imo ba direk sa Buwas, ha? Kita na ito dito sa itong nga ginakitaan kung gusto ka gid. Sige nga mag-upod. Okay, so atong mangitam yo si Sister Kaning Sumiho Isma, maayong gabi dira sa inyo sa Lag-an, Barangay Lag-an, Kabatuan. No? Maayong gabi dira. No, sa imo Sister Kaning, happy Sabat man, no, Sister Kaning. Kasubong man sa imo nga utod, no, Sister Marilo Saragosa. Good evening, Sister Magdalena Rabago, may gabi dira. Happy listening lang, no, Sister Magdalena Rabago. Kag dira sa uton, no, atong ginatamyaw dira si Doc Hiko, Crispin Hiko. No, may gabi, happy Sabat, Doc, no. Pod sa kama kay Ma'am, no. Kag sa imo dira nga mga apo kung ara, kag sa imo nga pinalangga nga only boy. Sige, no, kay Pastor Estrera dira, may gabi, Brother Joseph Estrera, may gabi ka kay Brother Emil Burakit, may gabi dira, Burakit family, happy Sabat dira sa inyo. Sister Rachel Sanseda, no, may gabi man, happy Sabat man dira sa inyo. Okay, may napagpamati ah. Sa tanan nga mga nagapamati karon, no, di na kung kamo may isa-isa, pero thank you sa always ninyo nga pagsubaybay sa aton nga istasyon sa XFM 100.7 Makuturan, Iloilo City. Okay? Kag aton mangitam yo diri si Doc Erwin Lapos, no, la Lapos family diri sa Haro, no, Tabok Suba Haro, no, mga kabinet Tabok Suba na ba ni diri? Wala pa, no. Sige, kag dira sa kay Sister Marilo Ibanghilista, no, may gabi ba Sister Marilo, may lang pagmamati kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro gihapon, sudad sang Iloilo, mga kaabyanan. Sige, so thank you sa tanan ninyo nga pag-join sa sinigid nga kagabion sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. So nakita ko diri si Sister Kim Wanisa, no, good evening pastor. No, happy Sabbath everyone. God is good all the time. Yes, thank you Sister Kim sa imong pagsunod subong, no, sa aton nga live streaming. Si Brother Nathaniel Romero is watching, no. Salamat Brother Nathaniel, no, isa naton nga munog pangabunlay dira sa kung wala kong magsala, maragi apon sa Saliti, no. Thank you gid Brother Nathaniel sa imong pag-join sa diri ni Brother Nathaniel. Good evening Brother Hedren Soliano, watching from Rani Samar, Samar Gari. Happy Sabbath, God bless. So thank you, no, Pastor, no, Nathaniel, sa imo nga pag-join subong. No, nakita ko man to gina si Brother Romeo Villaros, no, from Ahoy, no, maingab idira sa tanan nga mga taga-Ahoy, no, may lang nga pagpamati ninyo dira, no. Actually, lapit na dira sa Sara, ti, no, may lang pagpamati ninyo kag happy Sabat sa tanan nga mga kaabyanan natong dira. Sige, so thank you git sa inyo nga pag-join sa aton yang programa Tinig ng Reformasyon. Di ka mo magkalipat, mag-like and share, follow, no, aron nga sa diin updated ka mo sa oras nga may mga balita at the same time may mga bag-o nga mga videos, no, naton mga kaabyanan. Sige, so kadto ta sa aton nga pagtuon tungod kay kadasig git sa oras, no, mga kaabyanan. Ang aton topiko karon nga pagatun-an, ang maayong balita para sa tanan. So muna makauturan ti siyempre, no, ang tanan nga mga ginawali naton diri, hindi lang ni siling niya nga ila lang na dira, no? Kay ti amuna sila, no? Hindi makauturan. Kundi para gini sa aton tanan. Ano ka man nga sikta, mga kaabyan, wala ni sing pili, no? Tanan kita ginatudluan para gid maano, anong purpose makautor nga ginawali ni may balita para makahibaluta sa tanan nga impormasyon sa kaluwasan mga kauturan. Kiti, ang impormasyon sa kaluwasan ara na nasa Biblia eh. No? Ara sa balaan nga kasulatan mga kaabyanan. Kiti, kung kisa daw sa ako na kita, no, di na kita kabasa sa Biblia, ti mati ka na lang eh, no, mga kaabyanan. Kiti, amo na nga mas pribilehiyo karon kay nga aman, gagahitik ang kalibutan eh.
Okay? Sige, so, tunantay ni makauturan. Siling dire sa Marcos 16, versikulo 15, tubtob 16, amuning sugo sa Ginoo sa iyang mga apostoles. Kag sa atong kadlawan karon amo man gihapon wala inigin untat mga kaabinan. Ano siling sa Ginoo sa iya mga disipulo? Dayon nagsiling si Jesus sa ila. Lakat kamu sa bugos sa kalibutan kag iwali ang maing balita sa tanan nga sa tanan nga ang bisan sino nga magtuo kag magpabautiso maluwas pero ang indi magtuo pagasilutan. Delikado no? Mga kaabinan, gisugo sa Ginoo ang mga apostoles nga palakton. Okay? Pasuruyon, palagawon, kundiin man nga doog, mga kaabyanan. No? Kag iwali ang maayong balita, mga kauturan. Sunod dire, ang tao nga nakabati sa maayong balita, kun magtuo siya, duha ni ka requirements, una, magtuo, at the same time, magpabautismo, mga kauturan, agod nga ano, anong iya makuha? May ara siya kaluwasan, mga kaabyanan. Una, kung mutuo siya sa maayong balita, kag magpabautiso, maluwas siya. Pero kung hindi siya magtuo, kag hindi man siya magpabautiso, sunod diri sa dinalan, sila niya diri pagasilutan. Ah, grabe no, mga kaabyanan. Oh. So, pili ta, mga kauturan, subong ginasugo sa Ginoo ang mga katawhan niya sa pagwali sa maayong balita, kagabay, I hope, nga kita magtuo, kag magpabautiso na mga kauturan. Now, ano ining maayong balita nga dapat iwali sa katawhan sa Ginoo, especially sa mga Seventh-day Adventist Reform Movement? Oh. Iti, siyempre, Muslim mga sikta nag-angkon maginatuod, no, mga kaabyanan. Pero, ma-identify natin ina kung matuod bala na nagadala sila sa maayong balita. Now, siling din sa Revelation chapter 14 verse 6. O, amo ni siya dapat ang iwali sa mga katawhan sa Ginoo o kon sa ginatawag nga true church, no, mga kauturan. Siling niya diri. Kag nakita ko dayon ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Take note, ha? Wala nagbaylo meaning kung ano ina, ha? Nga pagtulunan halin kay Kristo until na wala naging baylo, mga kaabyanan. Padayon, ginbantala nila niya ini sa mga tao sa kalibutan sa tanan nga nasyon, tribo, kaglingguahe, kaglahi. So, buting ganon, amuni siya ang message sa Ginoo nga gusto nga ibantala sa bugos kalibutan. Bisan ano ka nga rasa, no? Ano ka nga lahi, pwede ni mo inidawaton ng minsahi mga kauturan. Now, verse 7. Siling niya diri. Nagsiling siya sa mabaskog na tingog. Ano ang challenge sa ginusubong sa aton sining gabi? Siling niya diri. Kahadloki ninyo ang Dios, kagdayawa siya tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Ginahukman na ta makabinan. Okay? Based sa history, no, sa kalibutan, makauturan, kag-base sa propesiya sa Bible and spirit of prophecy, makauturan, ang gitawag diri nga paghukom, nagsugod sa 1844, sa katawhan sa Dios, mga kaabyanan. No, amo nimo tingali diri, nagsugod na ang paghukom. Now, ano ang challenge Ginoo sa iya makatawhan? Sa inyo diri, simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan. Ano ang sugo sa Ginoo sa imo kag sa akon subong? Sa tanan nga mga tao sa bugos kalibutan, mga kaabyanan, sila niya dira, simbaha ang Dios nga naghimo sa langit, ha? Kag duta, dagat, kag mga tuburan. Di siyempre, gusto sa Ginoo nga siya lang ginasimbahon, siya lang aalagaron, makauturan, nga aman, kay siya ang Dios. Siya man ang magluwas sa aton makauturan. Now, lantawa bala makabinan ang nagkalatabo subong sa kalibutan. Sa inyo nahuna, normal lang ina, nature na lang ina makabinan. No. Nga nga nagkatabo ina subong dito naman sa ang sunog naman dito sa
Nune sa sa nalipat ko sa lugar. No ari sa kuno na pero di ko mahambal, di ko sure. No? Tilabot pa di gari ang aso sa aton mga kaabyanan. Ti bago lang ko ginamati balita, kinahanglan ginakuan ta nga mag face mask naman kay maka halit sa aton nga ikaayong lawas. Okay? Bago lang natabo ang plus flood dito sa Nepal, China, mga kaabyanan, sunog naman. Oh. Ti ano bala makauturan ini nga mga panghitabo? Bagyo naman o wala untat bagyo, mga kaabyanan? Nga gitugot ini sa Ginoo nga magkalatabo makauturan, it because sa sala sa mga tao sa kalibutan. Yes, mga kaabyanan. Ano ang mostly sala subong sa mga tao sa kalibutan? Una nga sugo, mga kauturan. Una nga sugo, based on the Bible, Exodus 20, verse 3. No, mga kaabyanan. Ikaduha nga, paglapa sa tao, amo ang panimbahon, mga kaabyanan. Yes. Instead nga musimba sila sa matuod nga adlaw, among challenge sa Ginoo, simbahan ninyo siya. Sino ba lang dapat simbahon? Ang Diyos. Ano ang adlaw nga nusimba sa Diyos, mga kauturan? Base sa Biblia, wala sang iban kundi ang adlaw nga ikapito. Pero anong ginahimo subong sa mga tao, mga kauturan? Amo ang paglapas sa kasuguan sa Diyos. Inyo na dumduman, makabinan. Sang time sang ninuwi, sa time ni Lot, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo, sunugon ko o padalan ko sing baha, anaw ang kalibutan. It because kay naglabot na sa akon ang kalautan sa mga tao sa sining kalibutan. Sang una pa, mga kaabyanan. Amuman sa kay Lot, siling gali ni Abraham. No? Samtang ka istorya ang Ginoo sa kay Abraham, nga sunugon daw ang Sodoma sa Gomora. Siling Ginoo, sunugon mo gidiyang mga katika totoya utod nga si Lot. Siya ti Ginoo, kung may 100, sunugon mo siya, hindi ah. Dali nga istorya, naglabot sa pulo hasta naglima. Siling sa Ginoo, hindi ko ginsunugon bisan may lima. Pero ang natabo, makauturan, wala gindig siyang lima. Si Ruth gani daw, halosun pa ito gani, maluwas, mga kaabyanan. Pero tungod sa kalooy sa Ginoo, ginguyod na lang. No? Sang mga anghel, si Lot, ang duha niya kabata, kag siya, kag iya asawa. Pero ang problema kay asawa, kay instruction, wala managtuo ang iyang asawa. Siling sa Ginoo sa anghel nga dili magbalikid, wala man nagpati ni balikid man ang asawa, mga kauturan, sa rason nga nanon nahimong haligi nga asin. Okay? Pero ano natabo? Sunugid, mga kaabyanan. Nga man, anong rason? Tungod sa sala, mga kaabyanan, sining kalibutan. Now, sa atong kadlawan karon, mga kaabyanan, challenge ini nga teksto, Revelation 14, 6-7. Up to 12, actually, ni makabinan ini nga minsahe. Okay? Siliya simbaha ang Diyos nga naghimo sang langit, kagduta, dagat, kag mga tuburan. Paano natin masimba ang Ginoo? Paagi sa pagtuman sa iya adlaw nga inugsimba, mga kaabyanan. Anong simba sa Ginoo? Adlaw nga ikapito, mga kauturan. Di kung naghimo kasi ni, siguro ayhan, mga kauturan, ang Ginoo mo protection sa aton. Lantawan niyo bala sa video kapila starring ginakabalay dira sa Nepal mo, no? Nga naagyan man gitud siya sa baha, sentro siya sa baha, pero wa gid malukat, no, mga kaabyanan. Wala gid madalas da sa tubig. Okay? Gali ya siling panila sa mga caption subong, no, damo na caption dayon, no, kay ti bakod gid nga balay man, no? Dalom ang pundasyon. Ti syempre kung dalom ang pundasyon, di maginadali siya ma lukat. Ting iba nga caption dito, tungod kay Christian. Aha, Christian, mga kaabyanan. O siguro ayan, di man takajad sa mga tao. Siguro ayan, nakita sa Ginoo nga ina nga mga tao, may pagkahadlok pa sa Ginoo. O, mga kauturan. Nagapaninguha nga mag-alagad sa Ginoo sa rason, mga kauturan, nga ang Ginoo naluoy. O katong mga nakasulbad, di kaluoy ana sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Pero tong iban nga wala naka ambit, no, sang ginatawag nga protection, mga kauturan, ti luoy gid ang ila kabuhi, no, missing ato gid sa gilubong rikta, no, mga kauturan. Kaya mo na, no, Ilsa Soliano nakasulod man diri sa aton yang live subong, no, diri sa XFM
Iloilo 100.7. Sige, thank you, no, mami, sa imo nga pag-join. Sige, now, padayon kita, mga kauturan. Ano ining mensahe sa unang anghel? Actually, three angels message ni. Ang una nga mensahe, mga kauturan, nga gihatag sa Ginoo sa bugos nga kalibutan. Kaya ito isunod sa atong gimbasa gina, no, iwali ini mong balita sa bugos nga kalibutan. Ano ni nga wali, mga kauturan? Una, amo ang pagtuman sa kasuguan sang Dios. Okay? Dayon, ining ginatawag reformation, mga kaabyanan. Ining reformation, naglangkob ini, mga kauturan, sa ginatawag unang manugtunda, ikaduhang manugtunda, ikatatlong manugtunda. Now, mga kaabyanan, ang ining mga katawhan sa Ginoo nga nag-angkon nga gitawag true church, dapat muwali ni sa three angels message, mga kauturan. Hindi nila nituga taguon, kundi ila ini iwaragwag sa bugos kalibutan, mga kaabyanan. Ano ni siya? So, amo to na-discuss na ton. Sabat, no? Sabat reform, mga kaabyanan. Amo ni ang gusto sa Ginoo nga iwali sa bugos kalibutan. No? Ang aton niya nga health reform, dress reform, okay? Character reform, tights reform. Gusto sa Ginoo nga ato na ina reformahon, mga kauturan, kay nga ang kalibutan karon wala na gid. Nagasunod sa uso sa kalibutan, mga kaabyanan. At the same time, sa iban nga aton ginamention nga mga dapat ireforma, wala na ini gitudlo subong sa iglesia, mga kaabyanan. Pasalamat kita sa Ginoo nga may kanakan pa sa Ginoo nga wala nagauntat sa pagwali sini. Now, siling diri sa Romans chapter 1 verse 16. Roma 1 versikulo 16. No? Ang pamangkot diri, ano ang aton itudlo subong? No? Amo ang ginatudlo sa mga apostoles. No? Tuod ba lang ang itudlo ta subong, amo man ang itudlo ang ginawali sa mga apostoles, amo man itudlo ta subong. Siling niya diri, wala ko ginakahuya ang pagwali sang maayong balita kay amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo. Take note. Okay? Nagatuo una sa mga Hudiyo, kagdason sa mga hindi Hudiyo. Ano daw makauturan? Si Pablo nagsiling, wala siya nagkahuya sa pagwali sa may balita, bisan pa sa likod sa ginatawag kabudlayan o kung kamatayon. Wala si Pablo nagkahuya sa pagwali, makauturan. Nga aman, ha? Para mapahibalo ang ginatawag kaluwasan, mga kabinan. Sa rason, kung ang tao magtuo sa mga wali sa mga apostoles, halin kay Kristo, makauturan, until sa atong kadlawan karon, may ara ka tiyansa, ginatawag kaluwasan, makauturan. Tiuna diri ginmensyon, na dapat tualihan, kadtong mga Hudiyo. Sinuning mga Hudiyo? No, that time sang una, no, kay wala man ibang nga sikta, Hudiyo man lang, kag amo nang kilala gid bugos sa kalibutan sang una, mga Parasiyo, Sudusyo, Hudiyo, amo na mga kaabyanan. Te una diri gambalan diri, una sa mga Hudiyo kag sa dason sa indi Hudiyo. Meaning ano ning dason nga di Hudiyo? Amo nang itawag mga hintil, mga kauturan. Meaning wala kabalo sa kamatuoran. Te kun dawaton ini sa katawhan sa Ginoo, subong man sa mga wala pa na kay balos kamatuoran ining mayong balita, mga kaabyanan, ila inituhuan, mga kauturan, sila makaangkon sing pagpakamaayo, mga kaabyanan. Now, padayon bagit, siling din ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 1 up to 2. Siling din, mga utod, gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo. Siling ni Pablo, ini ginbato ninyo kagasta subong amuman ang inyo ginatindugan. Siling ni Pablo, mga kauturan, kung gindawat nila inisang una, kagasta subong, amuna gihapon ang prinsipyo, mga kauturan. Nga halin kay Jesus Christ, gusto sa Ginoo, nga ang bugos kalibutan, mutuo na kay Kristo, mga kaabyanan. Lantawa bala subong? No, iban, di mutuo, wala paging gatuo nga si Kristo Diyos. Oo, damo, mga kaabyanan. Pero ano siling ni Pablo? Ha? Inyo yung nagimbaton sang una, hasta subong kag inyo inagrintugan amunang matuod nga pagtuo, mga kaabyanan. Nga halin kay Jesus Christ. Verse 2, paagi sa sining maayong balita, maluwas kamo kung ginahupta ninyo
sing maayo ang akon ginwali sa inyo kag indi nga pasapayan lang ang inyo pagtuo. Mga kauturan, kinimanggong pagdawat natun sa maayong balita. Indi lang but sing ganun nga namati lang kita. No? Kinanglan gali makauturan, may ara buhat. No? Sing diri indi lang daw magpasapayan. Siling pa sa iba na mga hambalanon, daw ginapalusot lang sa piyak dalunggan, indi gali ina makauturan. Dapat gali huptan ina. No? Suno sa balaan kasulatan. Huptan ang maing balita, mga kauturan. Agod nga sa diin, dili ina madula. Okay? Siling din sa Revelation chapter 3 verse 10, no? Hupti ninyo ang maayong ang inyo na angkon nga maayong balita nga wala sing makaagaw. Kabalo ka ang mag-agaw makutuwa sa maayong balita nga imo gina kum-kum subong, imo gina taguan sa

ba na naman di man magparte sa lege sa sawat, ilaw ay, di ba mga kabyanan? Oo. So, di same na sa Ginoo. Kung kita hindi magtuo, hindi mutuman sa maayong balita ang ginatag sa Ginoo, ang Ginoo di malipay sa aton. Oo, mga kabyanan. Amo na gani subong, asod-asod ang kalamidad. It because kay ang tao subong, malinapason naging sa sugo sa Ginoo. Okay? So, amo na nga subong, mintras may tsansa, alagad kita sa Ginoo, mga kauturan. Now, no, nakasulod diri si Brother Romeo, no, sinya diri Indonesia, bro. Okay, so Indonesia galit tong sunog, no. Sige, so thank you Brother Romeo. Brother Emil man nakapa-highlight. So thank you Brother Emil sa imong pag-join sa bong. Now, padayon kita, versikulo 16. Siling diri. Wala ko ginapabugal ang akon pagwali sang maayong balita. Tungod nga amo ini ang akon obligasyon. Indi mahimo nga indi ko ini pagsundon tungod kay kaluuyan ako kun makaluluoy ako kun indi ko pag-iwali ang maayong balita. Actually mga kauturan, si Pablo is pinili man sa Ginoo eh. Sa sabtong mapanag-on may mga pinili ang Ginoo, may manitawag ba lang 12 ka mga apostoles. At the same time nanawag ang Ginoo pag sa iban pag sa 12 at mga apostoles, nagdamo sila until nga naglabot sa atong kaadlawan karon. Buting ganun madrema kabyanan. Kung ikaw gigamit sa Ginoo, hindi pagamiton nga magpabugal kita. Oo. Amo ni siyang punto dire. No? Kung ikaw munugwali, kung ikaw ano ka man, no? Sa imo status karon di igay ta magpabugal. Ang gigamit dire sinya dire, igo lang ikaw munugwali sa maayong balita. So meaning, ikaw, wali lang, tudlo lang. Amo na naton niya nga obligasyon. No? Sinindiri, hindi mahimo nga, hindi ko ini pagsundon. Meaning, kung ikaw tinawag sa Ginoo, kung ikaw munugwali, dapat iwali ang tanan. Suno sa imo na ibaluan, from Bible and Spirit of Prophecy, mga kauturan. Okay? Para makaibalo ang mga kauturan, mga kaabyanan, nga wala pa nakaibalo sa kamatuuran, mga kauturan. So, siling ni Pablo, no? Makaluluoy gid siya kung hindi niya pag-iwali. Ang point diri, mga kaabyanan, once nga ikaw nakabalos kamatuuran, kag imo inagintago, mga kaabyanan, makaluluoy gid gali ikaw nga ikaw nakaibalo. Oo, mga kaabyanan. So, kung ikaw nakaibalos kamatuuran, nala, iplastar maayo, brother, sister, sir, ma'am, amuni ang plano sa Ginoo sa aton tanan. Nga gusto niya nga kita makaangkon kaluwasan. Okay? Amuni dapat naton himuon. Amuni dapat naton tumanon. Okay? Kaman, kay kung hindi naton gali iniwali, labi na gid sa mga nakalain-lain nga mga pastors naton. Oh, ngayon kag pastors, mga kuan na sila? Mga munugtatap ba? No, hindi buting ganun kay pastor ka, kuan na ka. Hindi, no? Magpabugal, no. Amo ra tong ginbasa. Kundi ikaw ang munugtatap, munuglantaw sang imo mga sinakpan. Ukon mga itawgon ka nga munugpahalab sa imo mga karnero. Amo na galing obligasyon sa pastor, no? Makautor hindi kay imo lan asla pabay-an. No, kasi Kristo amo mana, no? Kita ang amo ang iyang mga ubiha. Siya mo ang munog pahalab. Di ba, mga kauturan? Tiyan mo ni, siling ni Pablo, kung hindi niya ipagwali ang maing balita, makaluluoy siya, mga kauturan. Buting ganun, sa aton nga nakaibalo na tas kamatuuran, ang atong obligasyon, amo ang pagwali sa maayong balita, mga kabyanan. Now, ano pagid? Galacia 1, versikulo 8, tubtub 9. Siling niya dire, pero tandain ninyo ini, bisan ang anghel nga halin sa langit o kung bisan kami pang nagwali sang lain nga maayong balita sang sa amon anay ginwali sa inyo. Sumpaon niya, sumpaon niya sang Dios. Okay, grabe gali ni kung dili ka mag lain ang imuwali, dili yas Ginoo, sumpaon ka, no? Pakalainon ka sa Ginoo. Noybe, nagsiling na kami sang una kag subong. Ginasulit ko, siling niri, ni Pablo, nga ang bisan sino nga nagtudlo sa inyo sang lain nga maayong balita sang sa inyo na baton sa amon, sumpaon siya sang Dios.
mga kautor-

ng kalibutan karon grabe. Instead nga mawali ka, mutudlo ka about sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, anong ginahimo sa iban nga mga munugwali? Musiling sila wala na daw kasuguan. Yes. Ti mga kautor, amo maguni. Ang tao nga wala na kay balo, sa gitawag ka matuuran, kay nagsalig man sila sa mga nagawali nga ina siya Kristohanon, iya sa Ginoo. Okay? Amo nang ilaya nga pagtuo. Niyo bisan ako gani sa una amo man. No makauturan. Ti simpre mapati ka man, masunod ka man. Ang problema diri makauturan, kay nagsalig ini nga mga tao, abi nila sakto pero gali dili sakto mga kabinan. Lain gali to nga mapagwali. Ti siling diri ni Apostol Pablo, no? Sumpaon sa Dios inang nagatudlo sa lain nga mga pagtudlo, meaning against sa sugo sa Dios, against sa pagtudlo about reformation mga kaabyanan. Ti subo ginatudlo ang tao sa reformation, pero anong ginahimo sa iban nga mga manutudlo? Adili na na kinanglan, brother. Wala na na. Hindi na pagtudlo sa Ginoo, ginabaliktad pa mga kaabyanan. Take note. Sunod dire sa balaan ng kasulatan, ina nga mga tao nga nagakontra sa maing balita, pagasumpaon sa Dios mga kaabyanan. Tiyan mo na nga kita, no, nga nagawali, kinanglan, iyagid sa Ginoo ang aton dalon. Okay? Ang tuduod, nga gihambal sa Ginoo sa aton, amo aman ang aton niya nga i-share sa iban nga mga katawhan. Now, padayon bagid. Siling diri sa ikaduhang Korinto 11, versiklo 13, top 14. Siling diri, ina nga mga tao, hindi matuod nga mga apostoles. Take note ha, mga kabinan. Kung ang tao dili maghambal sa matuod nga pulong sa Dios, ina nga mga tao dili apostoles sa Ginoo. Dili ina siya iya sa Ginoo. Dili ina siya alagad sa Ginoo. Anong opposite makutuon kung dili ka alagad sa Ginoo? Ti wala na iban. Oh, wala na sa iban. Kamu na lang kapak magpakot sina. Okay? Sige dire. Ina nga mga tao hindi matuod nga mga apostoles, kundi ano daw? Mga munugdaya kag nagapakuno-kuno langa sila mga apostoles ni Kristo. Na, amo na mga kaabyanan. Once nga di ka mutudlo sa kasuguan, nagpakuno-kuno lang na mga katuran nga mga apostoles, mga pastor or ano kada, liman or ano ka man. Okay? Dili na iagalig sa Ginoo once nga wala ka nagatudlo sa mensahe sa the three angels message. Kaya yung the three angels message, dala na ng kasuguan eh. Okay? At the same time, our reformation. Verse 14, kung sa bagay, hindi katingalahan ina. Siling ni Pablo, kay bisan gani si Satanas, nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga nagahatag sang kasanag. Tiyan mo na makautura, hindi ta matingala. Amo na nga masubo lang ta, nga damo ang na-deceive sa mga to. At the same time, mga tao man nagpadalagid sa deception ni Satan. Tiyan, mahimo ang Ginoo, mga kautoran. Okay? Kay arat na gali na propesiya na nga si Satanas gali makauturan musuksok sa pagkakristohanon agundamo ang iya nga madala mga kaabyan. Ti amo ning halunganan naton karon. Lord have mercy on us. Nga dili ta madayaan mga kauturan. Oh, dili ta madayaan. Sa ako na naramit lang nga mostly ang sala sumo sa tao amo ang pag simba sa Dios-Diosan. Ikaduha, ang pagsimba sa adlaw, nga butig, nga adlaw, mga kaabyanan. At the same time, sa iban pa nga mga kasuguan. Okay? Damo, krimen. No? Grabe subong, krimen, dili ka magpatay, pero mismo amon balita na batian gina, samtang gabiyahe. Iya bata, iya ginpatay mismo. Imagine, mga kauturan, imo lang ipaano dito sa aha, bye-bye. Ginatag mo to guro sa akon. Dawaton ko pa to. No? Oo, mga kaabyanan. Ti wala nakaluoy ang tao subong. Mismo iya kagalingon nga dugo, iya na ginapatay. Ti ara na sa napulo kasugo, thou shall not kill. No? Ang kalibutan karon nagatudlo ang Ginoo nga dili ka mangawat. Pero sulit na subong ang mga kawatan, grabe nga gipangkawat, amo pang dili dakpon. No? Pero katong mga ultimo lang nga nangawat kay wala na gid sang tiligangon, prisuhon. Tanawa ba lang mga kauturan? Di ba?
ha, mga kabiyanan, amuni ang kalibutan karon. Okay? So, once nga ang tao hindi magsugid sa insakto ng kamaturan, gitawag na sila mga anti-Christ, mga kaabyanan. Oh? Nagpakagino-ginoo lang ina sila. Nagapakaroon ingnon nga matuod nga mga munugwali, pero gali hindi matuod nga munugwali. Pero aton oras makauturan naglabot na. Kadasigid sa oras naton. Okay? Mga kaabyanan, ang point aton diri, kung ikaw gitawag sa Ginoo nga magtudlo sa insakto nga kamatuoran, it because kay ang kalibutan karon ginlikupan sa madulom nga kapawa makauturan, prinsipyo ni Satan makauturan, dapat kung ikaw amo ang gitawag sa Ginoo nga ara sa imong kapawa, iwali ina, ha, itudlo ina, mga kaabyanan, para ang mga tao makaalinggat sa insakto nga kamatuoran at the same time ma-safety ina nga mga inanak sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo. Sa subong mga katuran, grabe gid ang panulay. Amuni nga gitagaan kita sini nga mga topiko agod nga makamuklat kita. Maghalong kita. Padayon unta ni sa buwas hasta sa Sunday nga topiko makauturan. Kay katahom sini. Now, I hope mga kaabyanan, always kita pagpangamuyo, mga kita protection sa Ginoo. At the same time, kung namuklatan aton nga sala ang aton ginahimo makauturan, aton ina pangayuan kapatawaran sa Ginoo, agod nga sa diin ang Ginoo magabaton sa aton kamakaangkon kita protection mga kauturan. So way naman ta oras, aton na lang pasalamatan unas tanan ng Ginoo, at least nakaopdanay naman kita sa sininga kagabion kag subong man aton ginapasalamatan ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Josel Banyes, kag aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga amay nga yarakas kita saan sa mga langit. Madamong masalamat sa imo mga pulong. Ginoo, nakita namon ang mga kalamidad subong. Wala na untat ini nga mga sign nga nagapakilala nga ikaw lapit na gid magkakaresini nga kalibutan. Nagkalatabo ini tungod sang sala sa mga tao sa bukos kalibutan. Gani Ginoo, buligi kami nga kami makahangop sang imo mga pulong. Ikaw nagsaad nga ang nagatuo kag magpapabautiso may ara kaluwasan. Gani buligi kami nga mangin matinuhoon kaangay sa imo inanak nga si Abraham kag sa iban pa nga mga propeta nga wala sila naga baliwala kundi sila nagatuman sang imo mga panawagan. Gani buligi Ginoo ang inigid nga mga katawhan nimo nga nagapamati karon. Subong man sa wala pa nakabati, hikuta ila tagi pusoon. Ipakita ang mga damgo kapalanawon sa palaabuton nga matabo sini kalibutan. Agud nga sa diin sila mag-aaligmat kag mag-aalaga na dira sa imo upod sa amon. Agud nga sa oras nga ikaw magapahayag na kami mag-sugata sa imo dira sa kawaan kag makaupod na ito sa langit nun nga puloyan. Gani sining gabi, ikaw mag-bless sa imo makanakan nga nagpamati sila mga radyo, nag-live through Facebook. Kung mayara nagabalatian, ikaw man mag-aayo sa ila. Subong man sa mga nabudlayan, nag-aanto subong sang baha o kung anuman nga mga kabudlayan, Ginoo, luwas sa sila, ipakita sa ila ang imo kaayo, kagahom, nga sa din ikaw amo ang Dios nga nagluwas sa ila o kung sa tanan imong makanakan. Subong man among dala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod siya pinalangga nga panimalay ang protection may panglawas bendisyon siya pon ila mangkon nga siya pon makapadayon sa pagduso sa imo bulaton labi na gid sa mga nagkinahanglan sa iban nga mga bagay pinansyal. Kag subong man ang amon nga station manager Sir Josel Banyes upod siya panimalay ang protection may panglawas siya pon ila mangkon ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magapakamayo sa ila, yata kang dugang kaalam ng langit noon sa ilang mga bulaton. Kasi ni gabi, isa kami sa protection samtang kami magpahulay sa mga katulogon. Kasalamat yun sa pagsabat nimo sa mga pagpangamuyo sa ngala ni Ginoong Isus ng personal ng manluluwas. Amen. Ay niyo kubos kalagad, Brother Herlin Suliano, katrupa niyo, XFM. Bye-bye. Good night. Happy Sabbath, everyone.

lift us up in this place.

Thank you.

Ha ha ha ha!

give you glory. We give you honor.